0: is PMN Language News with PMN Samoa.
1: So if I tell you how to help you Samoa, look to put my mouth in Malawi, need to learn to help Malawi. Malawi say for Malawi, we see my alpha phone in California, let's follow you. Follow you, ni lo afelo follow no. Aleli matoli tasi PIPMN ya te wrong. Na fai loa ili pule nu o Wellington ili napita inga alifono pole council mo utangato ili onofo le ngata ifale isaute yo ese mayo lato ufale se ya uli ili tayao atayao. Sa unua Andrew Little, so sitasi ili onofo ilungo fanua ifea ngai tonu malisami I Ofiro Bay, Island Bay, Houghton Bay, Moore Point, ma Breaker Bay, itatau ona nofo saungale mu itatono ufale. Fa alia fo ele va aita u med service o matangi malo lo si tu sa mal sala u kilometer le tu la o lo fa atu tu ile mai va ale le Wellington ni fa alia fo ele pole nu o south wairarapa o le sa ngale mu tangata o le tu pito sili le ona taua le fa ile tu mai ta iva aita o Sylvia Martino o matangi malo lo si sala u tol sul fito kilometer le tu la o mafu ile fa fati o ngalu Matai ya ele tala fatai o Wairarapa. Wafana wilo ni vahinga faapufaya leleipa lelisi o lato suita waa mo lipalo tatele ya novema. Ule ama faya una ulufale nisi lipale mene efuwa lipalo ta aleleipa. Ale vahinga faapufaya faapele faasolongo suita waa. Tolu sifulu suita waa fawo lo aofia lelisi. Mafaa maoni yei suinga mo faipule lo iainei. Onisi wa ilunga unfa solonga au isi wa se eilalo, masivaenga utwe fatulanga, reshaped team, au lumana iye le fatuosina. Ulo malosi lituulanga usui maili pasifika ili lisi ali leiba, epeyo Kamel Sepuloni, Barbara Edmonds, Matieni Salesa. Ula atoa uyo, ula atoa itau sinio mo le palo tatele. Ula atoa ulo ili laino usui tawa pasifika foam, e au fiai anayeneru le awasa maanahila, Kanonga taa, masui fau o Henrietta Hanken tangaloa, masaji malama. Tusai mesu usuenga la tamai al Radio New Zealand Read Research na taa uwaing, ole amafai ele leiba, ona mawano foe fast food farm ile pale mene. Wafatu ulanga lisu itau vaal vaenga ale acti ya Henrietta Devoe, lona fia vya maleo fau motakata pasifika isetasi osone, ole umalosi ele leipa I otahuhu ya ukilani saute ufai main, ole faa maoni sa ye muamue mta upufai ya ukilani saute wa amatanei unusuia. Ma uwa ye maitawina nisi otakata pasifika, ole o ngatasi o latu tonunga mafainga taua ale act, ae wale toe tutusa maso umavaeng. Walato malamalama fo ilivainga fa upfaya leba, waleto itu tu sa malipati sa ye ilivaitao litasiva balu ofa asola mayayi, ma wa amata nei on se eatu ilivainga al act. Na fa alia etivou, o fa afita auli au tu o lo fea ngai maainga yo kila ni saute, o le tau lea o le soifuanga, fa afita auli fale nofuai, ma afianga lautele ilivaa fea alain, ma watalitonuai, Etasi level for four po le lawea inei fa afita auli o le tamau a inga ia lava ma mautu. O lea utu la iai e au maini fa four talo fea ngai mo le lato unu upo le community ye mafayei o na manuia fa atasi tangata. O loo fea ngai neile fa le maitele isa mua ma le fa soso ino vai la au taua ono ole uti uti o loo iai a ofo ina mai e fiso sani fafo ni vaenga mo se taimi le tu mau. Ile mayasu taluwaina mawele mtangaluwa na saifu maloloina seuta faatopitope na uinatu ile vaalele malikampani ale Pacific Specialist Health Care ulo ufaa mautu ifiti ina ole afo fuala au saa maua. Ufuala au taa ua epe ole Met Foreman etonga fitia ile maisuka nu meralua ole Emlo Dipin etonga fitua ile toto mawalunga faapea fuala au ole paracetamol mautamaiti ulo uti uti pea. Au faa moe moe taunuri sa palai atoa ma le PSH le vayaso o iluma. Sa faa ilue tu stala le atunu u, ole nonga atupe se fulu lua miliona tana sa moe le itotongina I kampani fuwa la au, ole pongai leo le le lava o vai la au. Olo sa ili anei ele au ole All Blacks Sevens sitai ulufau po le new head coach. Ina ole ACM faa mavai ese iya Tomasi Kama pe amae ele takmirisanga le World Series Sevens olo iya inei. O Kama sa ili vasengo faya onga po le coaching group mo tausanga yono. Ina ua mae alon sifulu tausanga o taalo ele au ili vaa ole luafi male lima male luafi sifulu lima. O telitonu wa taale taimi mo le angai iluma. sa fia fia fa tai tanga te uma sa lango lango ya te ye tau sanga tele e au fia fa ya onga po coaches o Dave Rennie, Gordon Tejens, McClark Laidlaw, la to yena fa so atu la to taimi malipoto masani ya te ya. Malitala fa ai un? Na fa alien fa le tupe atu na e o asia o le ala to ufo ina tisifio soani tau tupe lima sala wafeta la Amerika I maalo so ufa atasi o Micronesia e so soani hai le tue fa aleleyo le atunu umai le fa o sen laku. O le fa maalo si le na afia ele tusa male tolis fu fa afe tangata I state o Chuk Mayep ili masino a Perila. O matangi maalo lo si ti munga mafa male lolo na maali li oi tangata o tolu mafata ma yei fale e tusa male fitu afe. Na ta uole fale tupe o le Asian Development Bank o le lei tupe o le alangolongo inai le malo o le Federated States of Micronesia tali atuwa I mana onga faapitua o tangata I stete sa afia. Sa mo telefona o le ne yaso manu tele ina le tampo inga so I fua.
2: Listen to 531 VI wherever you are on the iHeartRadio app.

0: Whawhita i whawhita i whawhita i. Tāpū pēa moe tolu tahai o tuā wa whio i ho tāu lotolotonga. Ko ia whoki au nei omi iwi o tāu ausi ai ae efi afi pule lulu koe ni honohongo fulu. Oe mahina ko sune oe tāu whakakoloa koe ni wa noa wa ono. Tāpū pēa moe kuini ngā wai hono i te pō hono walu. Pēa moe tangata whenua o Aotearoa. Tāpū pēa moe king tupo ono koe hau toka e whare o hafo. Pēa moe otu motu a ngāwha. Whakatapa tfoki ki a Princessi Ofeina e Helangi whawhanua mo hou eik. Whātulo watu ki a hātahi whanua, hātaki lotu. Pe pefoki ae whakapa apa makehe ki he sola, pea mue vūlangi hono kotoa. Au tau kau whakataha i he mō meniti koula koe ni. Koe tau polo kalama a pie mento ngaini, o atuia me he tau whare whamafola rea me manukau, tāma ki makaurau, Aotearoa Nusila. Koe ai watuai ae whakapa apa pea mue a fia fia mo oni, loto maa whana, ke a whawhi loa ki atu ai motuani ko au sione pulu, pea kou ngai whakataha pea mo lātu, koni ferenis whanua, ke o atuai e tau ngau e anga maheni i he leti o pe pe foki pe mue ngā luope. Ki mua pea hoko atu ai whakahoha ai ki polo karama o e whiawhini o kou whiawhia pito ke to e whawhi loa ki atu ai ai tangata e ki whaifikau, whaifikau whereni sisi tari fulau. Me he siasi o tonga tau a taina, ki ne tatake tau a lotu pea mue whawhitai, pea mue tau a lotu whawhamiri i he hovani. Whaifekau tari folau malo mo e tari ai whaafe ke tauto e ngau ei he hoani te watu e whainga maari e ke kātak pe mua whai mai tau lotu. Malo.
1: Malo. Malo. Malo wa ki atu sene pulu. Ta pe ke pauka mani pe mo e re teo foki. I whakaoa mo e whaina seaka e motuani ke tau lotu. O tua mas mas. O koe koe mauta mai whrahe wani. Koe tua o tairi. O tua o itaniti. Ko tua o langi, ko tua mamani. Ko koe a rifuā, pe moe o meka. Ko ku taiririu mu tairiua. Ko tau tangata, ki tau tangata. Ko tua koe kuma oni. Ko tua kuma ui. Ko tua ku whanongo. Ko tua ku katake. Ko tua ku mas mas. Ko tua ku maoni oni. Ko tua ku whakamore more. Ko tua ku ofa. Ku whamo oni, wholawhola ki ho ofa. Tau whamooni ke uro e mahina. E mahu nofo, mahu iho ofa. E koe ofa koea utolonga. Ofa ku kātaki fōloa. Koe ofa ku tae lauhia. Koe ofa ku lakunoa. Koe ofa ku kai frifirimanako. Koe ofa ku kai oku whakamerino. Koe me eia ilai ki mautoloni. Ho kau mui mui moho kau ako. E mau fea fōfani. He oko ke tatala e ngahi langi o ngeha pui pui ke mau nofo maruai. He oko ke fofola mamani koe whare pivitaki. Mau ako, da mau wharonga i ho ngahi ako naki. He ake ongo maari ko huafa maani oni i he kakai o kulota mamahi. He a mahu ia i anau tangi. He a tuku ai i anau irifia. Ko kai te mau ofo i ho ngahi ngāwe whakaofo. A ho fo tu tu o ku fai me heri lo. E misi teri, e babanga ki a ima ilo. E ongo maari e whakaholo nofo ki holo to. O hange hawai to ngolo lo to hono reo. E langi mama o a ho fina ngalo. O ku whakakolo aki fatongiani. E o mohono a ho. O ma uholo glalo I holo to pasia. I holo to fafeta. Me holo to whamalo ia. Me holo to uhonga ia mo holo to kolo ia. I ho toi se tongi ho mau olunga anga. I mau toi ofu mi se pouni ki he māma. I mau hoko ke nau nau e fitula a. I mau kaua lai I hono whakahoko e fatongia. O mo mau tangi I ati o Shihova ki ho mesi. I amo e ho wha mare mare lahi. O whanatau ki he lai ho ngai al ofa. O mau veta ki mau ngai yanga hala. I ho fofo ngā he koe toka I mana. O wha ke whanga watu I mau ngai yanga hala. I hono lahi, I hono maunga, tamai moana aha ofa. O whamaro atu hea shona, I hiki whakalau maari e pe, anga hitunga koula e lotu, tamai whonua. I whakalau maari e pe, hau, o tonga, kou eikio e whonua, whareo mata apure, ma, hatau I whonua, puini maurio a te awa, kou eiki taura eiki, tamai kau takilotu kuto pe o whonua. O whamaro atu, hao maru pe, anga hitunga kuto pe, O totono ke a e mau lotu vai vai. Sola mai vulang hanga lope. ne pulu ma kau ngau e fare pe se fra fita anga ia o mau lau mai o mau fo mau atu i hoa da mono aho he mau wa si e tumu tumu e tau he mahi na honolo ko e ui ko e ngahi taulanga whaka holo holo na tala hona taimi e mai taimi hono whaka hoko i te raite mau lau ka ka mau tari e tāpua ki kua hoko a ho whakai kuna kua whai whaka hoko hoko e mahino kua koe si hova o ke whai ho mau whaka mā o kua po pai toko ni amai a eki a ho kakai ho hi kua mau ngahi a hokovi e whanau i fo o e mau mau i e tui a mau whai talango fua ki ho ngai ke kau a mo ho ngahi tūtui ni pia taula ho mau loto yo ngahi ako na ki pia loka sila i mo ui a yanga tonu ka mai mo ni whai tāpua ki nama kia na pol pūre patu ngāwe, ta mai kau ngāwe. Paka iwi ake nga tolu kou hie koe whatongia. O ku maho inga mo aunga ke lo tō mai kakai oi whanua. E waka iho wholawhola, ta maho ngahi ako na ki. I he whakakoloa ku o mai e polo kawamani. E ke whakamonu ia hona o ngahi whanuri to ke tāpu aki. Me au totonu ke au ki aie maulotu vai vai. O ku ngata ngā koe hoko angai o lau maari maari oli. Koe mana o ku he aki. Koe reo e masiva mai vai vai. Pai mai a, mau whaumono ia mo hamau tāpak, au kore katoa na hini ani, i hua whai kuna ko alo ko si siu kaisi ko amau eki, amen, e koe keresi, tau eki ko si siu kaisi, tau koe ofai o tua koe tau tamai, peo se me lau maari e maari on, e no fwai hau ngahi alo ofa, e kau ngawe, tau mai patu ngawe, pia maki mau toi hono katoa pe, pia oana hiri, kai whai pia ta ngata, amen, amen.

0: Ma ma otu me kalta ko ya si mkas mo na fa no no mo tu wa ki ge wi geni malo ma
1: pa wi me ga tonga o fi fi ma we pa ga GMK ke wa te tonga yo ngong le ri ko to pe e wi ke ko to be o wa ni ta o wa ni ma ma fa ga tonga ke community tonga ka ke pa ka ka ke ai ha me ale pe tu tak me ke tek ma to ke ma to ni ko tu asila ko ni ma wa no Great South Road I lo tau. Pego au tonu mai ye. Ia te. O ki aia. A ke sa potesi o tu ke toko niat ke te koe ka pepo ki a. Mere kupu. Ke nao toko ni mo dolu. Ke ngai si e mao gota be e mala e. Oi ka. Mana dui. Fika telefone a ke sa koe noa uowa. Ono maruta. Pani ma piwa. Ta mai ka ngai si ui be. Fie vie ke toko niat ke te mo dolu. Mana dui. Me he pase se hongo pulu. Tau, waru, pitu, mau katoa pehe ya teni. Mea mau inga peke ya hauki inga haue. Au ya alai sen, hai sen tonga, kula marerei peke toko ni ate ya teka teni motor. Mau ke faam ke ave hau mererki tonga, au kula marerei tiem kake toko ni ate teni motor. Manatu, kula tonga lere poa mama, wai watakwa tiem ka. Mea maa tori mo piri ha munga inia lere, e ya te me iuti, SUV, ka veni ogei ya teia. Kaya toi mea he malai kaa oke loto keke ilo kiai, pitu takmaka te au kau mai otu. Noa ua ua, nima fitu tolu, valka valu valu. Opa atu ke tonga katoa pe, me he kau nga aue a GMK.
2: Ko e mamahe e mo ngā ulawa ki Asia e hawhainga taimi pe, nā mo taimi mā whana. Ka mamahe e mo ngā ho whānau, e lawa peke nau mau a rheumatic fever, pe a mau mau i aiho nau mafu. I e taimi kotoa pe u mamahe aiho nau mo ngā ave mua o siwi pe a whaito, ko hike nau mau ha taimi mā lo lo le rei. Mui mui i a Stop Sore Throats i he Instagram pe Facebook, pe ko a ahi ki sorethroats.nz ki hato e whamatala. Pe a ke tau ta ofi e mamahe e mo ngā ke ua nau mau mau i aiho nau mafu.
0: Kore fang mariko ni ke oatoa ye ki fanono go ko ni ki he kai nga niwa topu tapu mo ki ngau tolu ko toa pe na ia i ha moutikite ki he lulu langa falelotu kai nga katolika o niwa topu tapu. Koe whaka amu ke mau mai a seniti mo e pati o tikite ki he ui ke whaka osi o siurai ke whaka folau ki tonga pe whaka hoko ai lulu he aho ua hiva o a kosi. Malo me he palestini sosefo apikotoa. Malo.

0: whai lau a donga wau me whi tangata iki ko e api ko one mato i tonga rereka i hapai aia ko me ki tanga ko Maria e Limoni vea tupu ne lava a ako ko ni koni nau whai vea nau kore ki ai e ke omai ha hingoa ke whakahingoa aki ai ako bea ko hingoa ena nai omai whakangofua mai pe ulmoto a ke ui ki homau api i tonga rereka ko one mato ai ko hingoa o e ako ko one mato ko hono kohono vakai ki polo kalama kone whakatou katea Tongan Leadership i One Hunga High School pena iai hano aunga ki he whanau ako ki he api ako pea moe kāinga ai a koe uhinga e oi ako ke vakai iange a whakatou katea pena iai hano aunga pe i kai
1: kuia ko o si lawe i pefoki he motu ani ai ngāwe li rei ai polo kalama koe ai whakatou katea i ho motu koni ke whaka ai ai mono whakaloto lahe whanau ako koe ni i api ako One Hunga High School. So how did this become the backbone of your thesis?
0: Iyo, koe tauhikakai, ko tautolu tō ngā o ku keheang e tau tauhikakai, meiha tauhikakai haata. Aio ko tautolu e kuhau ia meihe loto. Pea ko pau o tauhanga tautolu ia o eako konikoni whaka ekatemika, ke sio ange mo wakai e tau ngā ue, o tonu pe ke tauhanga tautolu o mai hafounga, hafounga ke sivi iai mo sio ke tau ngā ue. O kou sai ia i he poto e la o tonga kwa unga whanua kwa in Salote, ai ni koka siweri o e Pasifiki. O kia ia mai mo ai alaini ai la o tonga kwa unga whanua kwa in Salote o kousa i ai. Ai e koe kano kato lerei o kuongo keheke.
1: Marie.
0: Ai e koe tau sio lewe kwa tau ngahi ongo anga. Kwa tau ngahi ongo anga, to o mairewa ai ofa. Ai ange koe ai ofa o whakavae pe ko whakakoloa ake ai ako. Ai koe ako koe ni o whakatou katea o ku koloa ake e ia ai ofa ai whatongi ake tauhi pe mo tuku pā ke whai ake rerei. Ai koe ia o kou to o mai ia e sione pe au hangareva o to o mai poto ai kakai ako la, toko ua fulutupu tonga. Ange ko tok tarin ta mano atu ko whai ako ia. Ange ko konai helu feimen, ko Tracy Mafileo, ko Tevita ka iri, ko Sione la atu kefu, ko Tevita puloka. Lahi au pito, agina tolo ngahi poto kone kautonga, ko ana feulungaki, tau feulungaki. O to o mai ia, o whao ake au ia, ai wha unga a ako fo ou, o kuia ka whakatou katea. Ai ko whakatou katea research methodology. Ai ko e whiwhiri ko te ako koe ni o ka pauk te CV i ha mea. Na uwe kumi e uia pa uia i hafounga CV, puka hafounga ngā ue i he ako, tene lava o sio ki e tau mea a tau tolto ngā opea e tene lava o whai ngā ue ko ia. Pena kai ki o mao, pia uhanga lewa e o whao fo o ai research methodology ko whakatou katea research methodology. Ai o tō mai a ue poto koe no tonga, au kau ata tui fa la o marie hange ko huma kon ai ofa huma ya tui fa la o marie pe ko finga ma pe ki ka ko finga kon ai fai ke sio ai sio kon ko ni ki he lerei o e pe na ya ha lerei ke fa na wa ko ma tu ata fa na ko na mo a pe ko na sio ke ai ofa a mo ta uhi pa ko lai fuke tai mi e sio ne ta ta no ko tonga ki ta tol ka fa nga lo ya ta tol ko tonga ta tol ta fo la ma ta to mi tonga ki onofo o latai a te aroan. Hoka a te aroan ko tau tau ranga u, tau tau lewa ke whakamahi noi, o koe ko tau lea a tau tau ko tau tu umai mei tonga, o si o mai mei ai. Ko tau lea a tau tau lue mo tau wakai, o tau tu o tatoi a te aroa, o whai ake e tau si o ko ia. Ai au tonu ke makehe, e tau si o a tau tolu mo si o kina o tolu, mei ho tau fonua o tau ofai.
1: Kuia, pia koe mea whawhiawhia mōne e kai ngalo ai whonua tau ofai e ho o omi ai kaua matao tau ak nau tolu o kunau mao e ngahi ilo. Pia mo e ngahi whaunga koe nia tonga ke kauia i ho ngā ue heni. Koe tau ne taha tolu nai, ai fotu koe nia polo kalama pia koua lawe i pefoki i ho o tokonia ak nau tolu ke nau ahi ahi mala e politiki i he whaunga mo ua whafola wai e whanau ako ki ai. Pia koe mea lerei mōne i ho o hanga koni o omi ai whainga maari e pekoi matapā eni ke ngawe aki he tau a whanau a tutupu hake i he fonuani. O kui ai nai hao wakai pe e lawa o toi ngawe a keni hanga he feitu ke he kehe. A e foi mō tolo koni ko ke fotu.
0: Io o ko osi folau pe mo fratou ka te agi Vietnam, Canada, Australia pe mo America, pe mo ho fo fo. Ko folau mo fratou ka te pe ko ne mia ka ne mau mia o nau sai ia. E ko hinga ku tala mai he fratou ka te ai o pau ke te ilo kita kita ka te toki potono tauhi kita ka te toki lava tauhi a taha. Pe a koe lau wana rinta a manu atu ai maari e mui mawhana. Sione, ka pau ka ke maari e ia koe, ia koe pe a ka pau ke maari e ia o iau. Ko hai e toi maari e ia mui mawhana. Ia folau. Ia o tala mai whakatou ka te a, ke te ulaki ilo kita. Ai mea o te tui ki ai, pea te ngā ue aki, ai koloa gan koe rea, oi whonua o te hao mei ai. Ko hinga o ka pau te pehe koe koloa ia. O koe koloa rewa ai mea o te whakotu. Ia koe whakatou ka te a ia, o ku lahi apita ngā ue rere e tō ngā hange, kan koe koris tūtuku. Kau te kai ki hata ke ne whae ngā ue ko ia. Malok tai tai peka koe tione, ki tāna ki mai reo o tahuhu ke kau I he mala e. Pea I he taime o tau oa ke mala e. Kau pehe a uia, koe kakai kone o te hanga kone o whae aki e te whatotoro. Tunke te o mai hoto kakai. Kona o tolu te hanga whakamanatu ki nau tolu, pe te nau ilo a kāinga, e mata kāinga. Aio kou fia fia, toko lahi au pita fukau pota o tonga, o ku toko ua futupu o kou toko ma e a uia o whai ake a koko e ni, pe anai whakakoloa au pita, pe anko whaka apa apa atu, ki a nau tolu I he mala e. He koe ngā koe toki a ue ni a anko ki he tawha aki koe ni. Whakapapat ki a nau tolu, ki a konai, helu feimen, ki a rinta manu atu, ki a nau tolu na nau toki lava atu ka tau ene tolu pea kia soana mui mui heata kia tin pau uvare te vita ka iri nau tolu sione tuitahi koe ngahi poto ia ne o mai o tokoni ke whanonga koe ni pe o kou paupau wat ke tonga kotoa ke mou kātaki o koe fukoloa tau tolu e tau kawa kotonga o ku angeha moana ke tau ngā ue aki ai ko whamalo mo whakapa apa ke ki nau tolu I he mala e tau te fito beki whai ako I he time kona e whai ako I he AUT, toktari nta manu atu, te ako ia te whukna ne whakahingoa o e ako kona ke tauhi kakai a ki e whakatou katea, te ako whakatuka whakamalo mo whawhita e ki ai. Ke eiki I he mao whatoha whanga maari, ke unga ue a ke poto e tonga, I he mala e kona o e ako. Ai ako e matai tohi, e tok mao ia I ha tolu taha kona o siulai, I he Aotea Center koe Tanak Tutuku, Tanak Tuunga AUT University. E mauai pa koe one mātou ia te osi pulusi a te taimini. Lava veke mau me he website koe na AUT. Kumi pe one mātou mo anahila kanunga ta e maui ai. Koe hawa no koe no ako si John. Te u whakahoko hai whakamatala talanoa ki he one mato I he one hunga high school. Ko koristu tuku ia. Te u whakamatala I peho moku hoa ngā ue I ono whakalere kone whakatau katea I one hunga high school a so sepa hausia samkol ma koristu tuku whakataha pe I ahuano a ko si koe wike I a taurea whakatonga. Tau whimau I api ako ke whaiha ngā ue ke whakaha o ku nau mahino I tonga I he feitu koe nipa koe o maloto fia fia ke makau I he ngā whakataha moe api ako mo kau tau I whānau o one hunga high school ke vahe vahe atu ai ngahi re rei koe ni oe one mato ma one hunga high school mo toi ngau tau kāinga.
1: Tōtō ato a pito, kano kato e re rei o ku ongo kehe.
0: Ongo kehe.
1: Seuke. Mālo a pito si I tānaki mai ke tau ngā wen. Congratulations, mālo e si whenga I he mala e ko ia oe a kōmpea mohono ke ia hiki hiki ai pē tau ngā kāinga tonga I he mala e oe a kōmpea mo tau ngā hi ilo. Koutui koe ufaka koloa lahi e ni ki he fono nua pia mui kaha un. Mālo pito si I toko ni mai, te tauto e polo kalama pehe kaha uwawe mai, mui talamo nu atu ki ho o te ua whakahoko e polo kalama kuna I he ofi ki he tau wike re whātonga. Mālo pito anahila.
0: Mālo pito mo mea mai, ka mo mea.
1: Hau eki pia mui kāinga ofa ko anahila kanunga ta aia, pia mui tānaki mai whikau aki, pia mui ni kuna I he malae oiako. Io, tau waka e peki he foi fasi, pia koe mā e mua e tahine kuini, koe fuiwai no whangata pū, pia mui siweri, oi pasifiki.

0: tae tuna ola tunu kuafe, ma tau ngahe ngongo me he kolomua uelinga toni ki he wikeni malo tae.
1: Malau malau male hau e tipe amalele a e tonga kotoa pe mo mea mai ke tau ho wa ngongo ko ia I he fiafi pule nunu ko e ni. Ulua ke ika whakatokanga pe au lalahe I he tafaaki whakatonga ko ia o Wellinga Toni a ia kau atuaya o Whiro pe I te amo breaka pe. Na e talo me he moni te wike ni ai whakatokanga pe au lalahe ki he feitu whakatonga ko ia o Wellinga Toni. Ai ane tutuunia he se 40 cents ke ngai whaamini ko ia o kunofo he ngai feitu ofi ki he matatahi ke nau feinga ki ha feitu o kumalunga nge pe atoi malua nge. Tunga pe endi he whakatokanga ko ngai pe au maalohi mo lalahi ko eni e lama pe ke mau mau ia e ngai akinofo a ngā a ia kuofi e ngai matatahi ko eni. A ia ko ane afi tūsi tēnei whakatokanga e au ai maalohi e matangi

o malo atu talo ane afi pe a ko whakaawa e ngahi hala na e tāpuni I he se whanang aki. Kei ke heo whakei whatokanga pe ke ngai whamili mo ki nao tōru ko I a whe whanonga aki I hala I he feitu ko I ni e ke nao whutokanga au pito. Ko ki nao tōru ko I na e fie mao mea toko ni o mao inga au pito ke he feitu utaki ki he fika ko I a e council ko I noa wha, wha hive hiva, wha, wha, wha, wha, ka pau fie mao hanga toko ni. A kan tele ngahi folau waka, ka wai e seri ko ia ki he motu sao te, pe mo e folau mai me he motu sao te ki welinga toni ni. Ko e folau ko ia he pongpongi ni I he ua, pongpongi, pe mo e walu pongpongi o e ahoni, na e kan tele ia ko hiko ke I hou hou pe, pe mo e ngahi te au la lahi. Na e whakata, pe mo e se asi South Baptist Church, ko ia I Island Bay, ki a ngai whamile o ngau whie mao ke ngau ngawe a ki ai apsiasi. Kei ke he kua kamata ke foke ngai whamile mo ki ngau tolko I na ngau nofo I ngai apko I ni. Of ke matatahi ka o kufu whie mao ke ngau toi toka ngangi ke ngahi mea e wawe ai ha, ha puke pe kua whakoutua. Ai o ngau whaam ke toi toka ngangi ki he toi whanofano mo whapapau I o mātu o ni mā. Tau te whito ki he ngahi mea toko ni, pia moe mao mea toko ni. Ua, kai ke heo koko atu ai whatotolo ke he tupuanga. Oi mawahe ai le lue me halanga le lue o la vea ai hakao pāsese e toko ono. Koi whatu tāmai koe ni, ai I he waha a koe ia o Wellington ni pia mo Johnson Mill. Ai le lue ko ia o kune whakahoko ai te whanonga aki ko ia e kakai pea mehe waha a koe no wenga tōni pea mo Johnson Mio. Na heo ko whatu tā mako ni he pōto o naki o I wike kua o si. Pea kua kanseli ai e whi whanonga aki le lue I he waha a koe no wenga tōni pea mo Johnson Mio. Pa kua kamata ai metling pe koe kau taha pasi. Ke toko ni ke he whuwhanonga aki ko I he waha a koe ni o wenga tōni pea mo Johnson Mio. O ku whaka amalisi ki he kau pasese e toko tolu afi. I he wike na ngawe aki ai te whanonga aki he le lue I he waha a koe ni o e ngokolo koe ni. Ko e whakaosi, ko e te ue whamawa e se astonga hau e ki. I he wahenga o ringa toni, pe amu sai se kau pule ko I he wahenga. I ka po te whono, pe amu hono hoa, se lina mo e family I sa pate wike tolu ko I a o sune. Na e pehe fai se kau pule wahenga. Pea mono hoa, tēnā o hiki ki Christchurch I he whakaosinga o Sune, pea o kuwhai ai lotu whakatahataha I he sāpate tolu. Ai ai whai mai ki Stoke Valley, Hutt Valley, ko e whakamāwae pea mo I whai se kau pule ko I ni. Ko I tāu eni hongo fulu I whai whatongia, whai se kau pule I Wellinga Toni, pea nai kau ono pōpōlahi ki ngahi whai whatongia I community tonga I Wellinga Toni. Nā kāu mai whoki I he pōpōlahi ki he ngāwe ai Wellington Tongan Leaders Council, pia nā e sea I he pōlotu ai wike lea whātonga. Nā kāu mai ki he ngāhi pōl kalama pō hiva, si pōte ai whānau mo I tau tūpū, sea I ngāhi pōl kalama, hono toko nia ngāhi whāmili tonga I he mo ui lelei, ka pē whoki ki he ngāhi konseti la lahi tokon whāpaanga ai ngāhi kolis tūtūkū, ai nā kau mai ai iwhi ko ia kolis tonga, pē mo I kolis tūtūkū ko ia e kolis kotupou. Me onga koi kolis tūtūkū kolis tonga, ka nā e tokoni ki he ngāhi kolis tūtūkū toa pē, o ku nā o he mata mai ki he kolomu ani, o ku veke, o ku veke veke tokoni au pito I whaise kau pule, I ka pote whono, pe amono whamili I he ngahi ngāu e whaka community. O ongo I lahi, whoke he siasi community a hiki atu ai whai se kau pule ko e ni, whai se kau tōnunga mo whai oskia velenga ai ngahi whatongia ko toa pē. Ko hiki atu e ne whai se kau pule, hili e hatau I hongo fulu e ne whai whatongia ko whai se kau pule I he wāhenga ko ia o Wellinga Toni. O whafonga I atu, ai se a koslio kau takia Wellinga Toni, whai se kau hi weni nuku, ai whakamalo lo to hounga au pito ki whai se kau pule I ka potefono, hoa se line pe a moe whamili, a ngai tokon ko toa pepe he ke tau ngau e vaofi au pito I he kolomu a. Whata wange he otua, ke ne tataki mo whamonu ia ngai whatongia o kune hanga mai.

0: te a meimua, pe he ki ngai whatongia I he wāhenga Christchurch. Ok mā ofalahi atu pe a moetala monu. Koe ngā tanganga he ongongo ala mā ua atu pe a mei Wellinga Toni, pe a mea te ao taetu na una tuinu kua whi.
1: Ko siare pasa fai doktoru, mo tawa he gogo me kolo gogo e kakala, great cheat ki he wikeni, malo siare.
2: Malo au pito, pea oku tatau pa moe haa e tau toi pelongo aki I he au pululuru koini, ko hono hongo fulu o siune, uafe ua o no. Pea I he pongpongeni, wakai hifu ke fua e maafanafe unga pepe moe tikiri e tolu, pea te a fia foki, ka kuao mai ki he taimini, ko kamata ke taftonga ai la a, pea koe amanaki e a oha ke pe o tikiri e tafaa. Pea ko tatau fuku moi haa hange koe rorotonga koe ne momoko, pe koe teu teu koe a ke momoko, ko toko lahi ai ka inga tonga, ko nau ka watu ihe mea koe ni koe whakamalo sino. Pea koe kawenga whakamalo sino, ko hike mo uilerei. O hange pe koia, koe mau koia, oe mea toko ni, ke mo uirerei. Pea koe lahi foki ai ngahi u feitu ke heni e ngahi u feitu fai ai e whakamalo sino. Ka koe taha toko taha tonga ko Marcelino Tauranga, o kei foe ne whare ana I e feitu ko New Praten. Ai ku ne whalere ai ai... Mea kone ai kautaha koia iloa I Nusilani katoa koe Snap Fitness. Pea ki hene fua matarau kune fuka amu ke toi toko lahi ange ai kakaitonga. Toko lahi matakari ke he, ka koe mea fua fie fie ia. Ko hii ka pate nau kaungoi, ka ikai ngata foki ai, oki ai foki ai ki I fuka maa maa aia e inase ai ai ka ingatonga. Ka ki he lawe koe ni ki he, Faa faa o pe moe faa malo sino, o ku taitaha pe pe moe lue lalo, moe heka paskala ka tau fito ke toka lerei a tuituni. O ku manatu mau pe ki he hau eki fafine koi a te maru, ai kei hoko hoko atu koi ni a e nau whakaholo koi a ai mehu nau ngahi kilo kalambe koi pauni koi a ai ko oku nau mau. Ke he kula vei he. Taim koina nau katoa ngai e tau hongo fulu, koe foi toko tolu ia, aia koe lahi taha koe kilo e taha ono fai hifo ai ki lau. Ta fungu mea mau inga, ihe kawe inga ta tape, ke uhi ke au, ke mau ae sino le rei. Pea, au te ai foki pe mwe feitu e ta, kuo fuka hoko mai, pea au toko si au pita ka inga tonga koia oi koloni, hai mea koine au fai ai koe ae kau kau, Vela, vai vela. Kai ke vai mama fana, koe vai vela mo on. Pea, koe mea fua fie fie ea, te wakaia e motu ani. Tau te fito ki ngai matakari ke ehan kauha moa, tau wau noa, wau nima, ok nau kei lava le lei pe, o ke ngai fei tūko ni. Kau kai ke tatau ia pa me fei tūko ia ko Henma Springs, ai au koua e ua whanonga sariote, pe mehe koloni ki ai. E kou hi koe vai koe ia o ku whakae na tūla ata ata pē. Ta taupa mai hae whawhia fia, kou hi koe kamata e tōtaha, ai au ku iloa pē I he koloni ko Māri e Pōtoma, ai whakotūtū ke whahoko e tōnaki ahua fito e siune, ai whakalere ai ako anga ki kamata mo whakalere ngai kautaha koe ia o ku sai ke whakatupu koloa, pe koe not-for-profit community group I he kolo ngowe kakala. Pea, ko mea uraki peke te whetutaki, te kawat ki ai, te unga nia ke toutupu, pe he fuk hau eik whawhine, ngai si a si. Koe mea mahu inga, ai ko whai e tokanga ki ai, uraki koe haha whainga, a fotutu whakalao se unga lesisita, pe I kai ngatai, mahi noe ngai mea katoa peo whelawe moia. Ka koe mea fwa fie fia e nia, koe hi kono uepuke a fufula, whakataha koia ae ngahi tawhito I he ngai sias, pehe fōki ke ngahi kulupu ke he te, karapka watonga mo ngahi mea pehe, oku mahu inga au pita o pita fōki. He koe hi ke lava ke se mahino aki, ae kawe inga pa mwe taumua koia o whakahoko. Hange pe koia koe ngahi kulupu ko iloa ae enau kuo osu fuatuu, pe ukulele lelei au pito. Tata poke a mea mau inga I he roa tongani o mau koloni vahingani. A mea koe ni ke ata ke la ke ai haalau ke hoko a Christchurch pe koe kolongo e kakara koe kololahi. O ta tau tofu pe pe a mohange koe ko hoko ki okalani. O kuroro tonga ta langa I eni pe o ki kaingatai o fe mau fuki ke whakahoko a lau koe a I kakai nof tonga kotoa koe a oku nofo I he ni. Ko mea whaafiafia, I he taimini, ko e kōsirio e uavalu. Ka whaamu ke horohi whopeo ta haua. Ka mata pe me I timaru. O whai mai o au ki he Mackenzie Kurunui, wai makariri I he feitu koia noate, pe ko e toke lau koia Christchurch. Ka okulahi foke ngai feitu okunau whakase pati. Ka ukatonu ke whai ai ako ia pia mi okalani ke tuunga koi au hoko koi Super City. Ka wakai a ngai u feitu e uavalu aia taktaha pe ai kosilio feitu whakalere ngai mea kono whakalea taha pa whakahoko mea tatau pe. Fefe ke whai wangataha tu pe. Pia kotuye ke iui pe koi kolongo e kakala. A koe ngahi sei tuku kotoa mao katoa mai a e toke lau pe pehe foki he tonga hahake pe pehe foki ki he hihifo. He ko hii o kui ai e a e whaafe bakilahi a pito I e tai nini a e nao tolu koe kua mai me tua whakangaanga ke humai ki loto koe a kolo ngoe kakala pe a totongi. Ka koe ni ukulahi a pito e whaafe baki ai. Mahalo na koha mea e lau ke ofa mai oua e totongi. Ke tau te fito ka pau koe te rere mai pe me toke lau, rangiora, pe koe tonga me I Selwyn pe ko Rollestone e totongi lewa e te hau koia I he motorway. Pe a mau inga, pe ave ha mōre o, a tonga kotoa pe. Ti o ngongo pe ia grava ke matuatu I he ahoni, ka e malo apito ho mou mea mai, ka mou mea a.
3: Whamalo kia seare pasa mo tau ngahi o ngongo me kolongo we kakala. Tau wakai he ki he kontineni ti ki a wani vahavea mo tau ngahi o ngongo me Australia. Malo wani.
4: Malo tau te lava ki he fia finlin ta pe a malo mo e lau maria au eiki pe a mo e lelei a tonga kotoa I a te aloana. Kau mahi mo tolo me a mahi ngalo pe me ngahi feitu ke ke o kolo pe. O ko kore a pe ke ufanga ngai whatapu ko osino a whaki ka ta mo o ke ufaho ka te ngahi o ngongo kwa la mawat ni austile elia I he fia fini. Ko e daimu whakiene o ngahi katoa ngā fiefia o e hirifak matai tohi I ngahi ako fra university. Ne lawai lelei ai e ewa I pō mana ho lani hono matai tohi uruaki I he tokanga I kina lelei mo I totonu a kāinga pe ko e Bachelor of Community Welfare me University Hihifo o Sene, University of Western Sydney. Ko ewa I pō mana ko e ofifine I a tonsen kai hao ho lani mo anti pasemata vi ho lani taunsila o kolomotua kolofo o mo fahefa ka kuona whakatau pekia. Ne mau matai tohe foki mo lavelua Walter me he unesita tatau I he ngā ue whakasosiale o mo ui Bachelor of Social Work. Ko lavelua ko e ofifine ia o Osai Walter mo valamotu Walter o tu anuku mo kolomotua. I kai ngā taika ne kau atfoki a Amelia Ahosiviton lava fietonu he mau unu matai tohi I he teolosia lava mā olunga. Bachelor of Theology with Distinction whakataha mo whaifekau William Maumalanga I he matai tohi mo lava mā olunga tatau mei he University Charles Sturt I waka. Ko Amelia Ahosiviton lava fietonu ko e ofefine ia whinau tong lava ko ne pekia mo whakao filani tong lava o kolofo ou. Ko viria maumalanga, ko e foha ia o whaifekau to ke tā kamalon tu iono mo mere tu iono o tataka mō tō ngā. Mā loe ako whanau pe a ofa ke tatakia tuai pene I langi ho mōfono ngā. Ne lava lele e katoa nga faiva mo se inga paanga e whakatau a e Thea Wini o Kenperi e tona ki kua Tok Mariwatu o no o Sune aia ko hono ta uua e ni hono whakahoko. Ko e apeako lea whakatonga mo e faiva e ni aikolomu a Kenpela ka ko e mai moa e tahine ko Princess Latu Fuipe ka halai valmata aho. Ko e whakafa langlangi ko tala whikaulahi le ole o tonga ki Australia ke tistu iha langingie pe a kawa tfokiai mo tal se kaulahi a fisi. Ne iai fok moe palestene kautaha kakaitonga o Kentela mo Quintieni, fai se kau vea aho, kau maa fai se kau tonga remoto, mo fai se kau te vita toe foki, ai a koia nene whakahoko elot kamata. Ne tokolahi kakai nena o lavat ki poupou ke whanau, te a koe fie fia, kakoha fie fia e kautahi whanau, moe kau mamata, ihe ngahi faiwa ne whakahoko e whanau, aia ne kau ki aia tau olunga, kai lao, ma ulu ulu, moe ngai fai vakehe, pia ne whakahoko foki moe ilo kava. Ko e pure ako e apiakoni ko Emma Luisa Finao I Varatua. Ne lapelelei hono katoa ngā I e tau tolmo ful maa fitu, tolu fitu, o e klap fofo anga o sene, I he tokonaki kua Tok Mariwatu o no sune, pia ne whakahoko pen I he api o e klap fofo anga o iloa ko kāti moa, I Bankstown I he hihifo lotoloto o sene. Na e mea e ho eiki o e kalapu se whanai atu I tamake, pia ne whakahoko I malanga I o e aho e tala noa lātu. Ne pōpou au pito e he kāinga sene, o nau lavat ki he kātoa ngani. Pea koe tauni foki koe toki fuafua kau atu ia hahiva ke nau tokon ki he malanga o e aho, aia koe kauhiva whakatui a Australia, Royal Australian Choir, a e vahenga tonga o e siaswa tahataha o Australia, pea ne tatakia e te vita lavaki. Ko hoko foki ap kalap koe ni o e fofo anga, koe taritali anga kakai o e ngahi kulupu ni I o knau folau me I tonga. Ika e ngatai ka unau toko ni imo popofua pa anga e ngahi folau kum pa anga, o tuke e ngahi fenga pa anga, ngahi siasi mo ngahi kulupu I sene lahi, a ia o kwhakahoko atu kia tek nau tolu. Ne fotu e kalap fofo anga sene I he ta o tahiva walu hiva, pe a lesisita he pure anga New South Wales I he tahive hiva noa, koe kautaha I kai whakatu koloa. Koe tau kotoa o kufotua e ka veinga tataki o kufiri he parestini moe komit ngā we, pia koe tau ni koe ka veinga ke tanu maki ai māu, malu I e tau fiohi, whakaatamai, whakaeloto, whakaesino, moe whakalau maarie. Pia pehefo ke tau tauhi ho tau vā, moho tau kau ngā inu kawa ke he. Hide malanga pia hoko atu ke he konga honoua, koe ngahi te pile mahu kua teo, pia moe ngahi whakameite whakasone, pia ne maua pa anga tolu mano tupu. Koe palestini o e kalabu ko tui pulot fifita, a ngi ko whinau vare vare, aia kona ngā ue fola mai ta ue ne tongu fulmani ma ena whaifatokia, pia koe sekeritari ko sampa kofe, pia moe tahi pa anga ko te vita taasi Harris, aia kona whaifatongia mai foki e ngahi taulahi. Koe aho ke fie fia, koe aho ke mamahi. Kuo peki ai whae fita ka koe whae ai vahe whanua se aswe siriana tau ataina o tonga I Australia fitongi moe ata mau. Koe hoa ia o e whae whikau sea o e vahe whanua Australia whae whikau si o sifa koloti mau. Koe morelahi eni ki he kai ngalotu we siriana I he whanuani tau te fito ke tu ta whaaki moe poupou ke taki ai whae whikau sea I he te waki senturiua o e lotu. Koe hiki atu eni a whetong moe ata ka ulelei pe witou whae whikau si o sifa koloti mau pehe ki ena tamalahi pensimani mau mo nohoa Rose Free for star mau, ka mafo ke na o mahanga vai kakala mo fetong moe ata mau. Hiri e ngā we, mā lolo wā. Leongo foki o kwa manaki ke tok whahoko mai katoa ngā whamaman lahi o e eukarisia e seas katolika ki sene lahi he wafe mā ua walu ka kua kamata e teu teu e kainga tonga lotu katolika. E whahoko e nā whafea hoa e taha ki e eukarisia mo e whafofonga mehe e Eukarisia wafe mā wavalu o e alekta yosisi o sene, I ahatoa pulelulu kaha u aho to pulelulu kaha u tavalu sune wanoa wano I he time fitu ke he valu po uri pe hoko leva e pota la noa fikau aki mo kato anga maho ingani mo e mao mea tokoni he valu ke he hiva po uri I he fale lotu o he palaukia o sangato sosefo I pelmoa. Me he sipoti o kia tala noa usasala hono whaongo mai he taha ngahi leti o manako ao sene 2GB, to kua e fokia islel folau ki he malae a kapuli iki o ngari ngari koe timi taikahi hifo West Tigers. Pehe he o ngongone e fetutaki e pure a islel folau ki a Benji Marshall koe whaiako I a timi taikahi hifo te tuk mahino ki ahatol noa o sune. Lolotonga e ni o ke a kapuli unioni pe a islel folau isi a pani pe a optek mahino pau e tu u ki he kaha u. Koe tua e ea I se ne lahi e aho ni, ao ao fia whakonga langi, pe a kutu uke uha, pe a momoko I he tigirifua maa whana selosiase taha wha, aloha ke ai ki he ua tolu. Pe a kumahanga I he momoko taha, aho pate kolomua Tasmania, pe a mo pefi kolomua, o e vahe fonua hi hifo, I he tigiri e fitu, aloha ke ai ki he taha walu, pe a whakatou ao ao fia e langi. Maa whana taha atawini, kolomua e vahe fonua toke lau, I he tigiri e ua ua, aloha ke ai ki he tolu tolu, pe a la alelei. Koe mahu inga pa anga taha Australia, ok fi unga ya mwe pa anga taha seniti wa taha nusila, seniti fi taha Amerika, mwe pa anga taha seniti onoono tonga. Koe ngahi ngongo pia kwa lama wat mi Australia I efi afini, kwa wanwa havea, malo mume amai kamume a.
3: Malo au pito wani wahawea, tau tok foki mai mwe tau ngahi ngongo mei Australia I he wike kaha un.
5: Tangata e te au whaiktua mamao pe pupuyang he moho ueki ka atumua ki whanonga nongo e koeni. Oku ke whekumi ki hato ke tānifo I saute o kalani oku ne oatua e taupoto taha ki te koe mo family ka pau koia. Wakai ange mua e mauti mianga whakaumea I he Shine Dental. Nima fitu wha Great South Road Manukau. Pe akuma ula wafoke to e oatu taito tongi e quote ki ave ki he wins pe ACCE. E kai koia pe, ka aku taito tongi foki e ngā aue koia ki he whanau tau tahaua ki taha walu. Ka uku iai e ngahi makatuunga. Fefe hao saute iho ofa anga hanofo I nifo koula. I e Shine Dental, og naulama whaikotoa ngā oe koe ni aho pētaha. Tuku ke nau hanga o ngā hohi aho marimari ke whetapaki, og iai e ngahi mgatuunga. Whaka eke e nau ngahi fōunga totongi, he u naulama o tari ai Afterpay, Q-card, mwe zip. Koi ai, o ange hawhenga maari e ke Shine Dental, ke nau whafoki e marimari ki ho fofonga. Shine Dental, Nima Fitfa, Great South Road, Manukau, whikauhala aki e ni pe mwe Burger King. Telefoni, noa hiwa ua fitu fitu, o noono whaafa. Pea kumika tiki nau tolu he Facebook, mwe Messenger. Shine Dental.
1: Ko fausi mama, mo tau ngahi ongo, mo pia meitonga eiki ki aoni, malo fausi.
6: Malo mui tau te vipea, malo mua e lau maria ho eiki mo e. Tere ia tango tau viu mo mea mai ki tau ngahi ongo, koe kata na kertu pia meitonga ni ki e te efi afini, kau roi e fukene wiki hono ua. O e, mo ki wano I maina, vai wanga o e tau whakai historia koe ni a tau kran. Hifu, kamata ingoe oku Ui e mātua e tōi māi na whakatonga koe, kamata ni koe hifo e tau. E tau e nga ki hiwe, tau potu koe vai wa ngā, ka hifo e pio aloa o ki tī se ma ke whāsi ngā e tau. Kake, koe aho whāwhāwhai ni I tonga iki a e se fini, a e aho ni, mō mō lei a e a, pe a la a pe ka ulama le lei, a ngā I ngā au e whai, ne o le la a koe koe ha biliwili mō mō mō le lei o e a. Koe tei mi mō mō ui whake ni tonga ni koe winta e na tonga ni. Ano winta tonga ni tau tau noa bete kiri ta bene lalo iso e wanoa. Ano folo pe ua tafa ua ua tolu os momoko e poki ki tawan. Ano kwa ye kwa ala vike ki mua. Oku ke I tau kawe ipe. E tola ni kau plau mai pe me murina. Pe tari mi peke tea tre mi nelei ta hange. I e nelei a ea. E plau mai ki tonga ni kakoe tai mini. Ko alupe ke praki mai. Ano ki mai ngā I kātoa ngā kere, o kuru te waki ke whamana tūa ni tau fruan, tau si tūa tūki eni, pia mi he monite o ye wikini, na tau whamana tūa I tau ataina. Te koe whaki koe tau whaau pūraki, a tau ataina ki e tongo tō bēta, koe koa mesi. Whakako pia no laka whakate, e mono whai longa I anga mai ni, tau malu I ene afio I pongpongi moni pe ma mai tuku pare unha hiyo wau nana mai ni koia o soi longa I o ya o mau ina koe ni maari hoki a e a e tanoa kou afio I e tanoa a ina e po sapate koe nau mamakawa pe foku mo fabi fia I e mra kau koe tamata ina kau tā mea lā I ngā I nukawa po sāpante o se huru mā ua. Koe nau tā I ngā I whao, I tau atā I nā. Pala I bita ngā I hiva. Pala I rima ngā I sivi hiva I kō I rī. Ko ngā I sivi hiva ko ia, koe whao kia na whoki ko ia, I tau whao I pō rua kia tau atā I nā. Pio hake I pē whoki, I ngā I talanoa I po sāpante, mbakawa na I e mbatu ani. Kono whakamana tua hake, ai kua e kua mea fi'i, ai mawahi pia me nofo pō pūrā mō hopo a te ke hou e ki o nofo tāwa tāri na nofo a ke pōru a ki o kua tāwa tāke e anda e ki rā tāwa tōnga pē tāu nofo I e mām I e tōnga o te aro ngāhi o te ki ngōwe tōha te ki mala ufi oska tō aia tō iwi o te whānau o no ngāhi o whaka of opa a te maala a ma te tālo I a konga api o tō uta O wari peku me ange au e ki ia o wakai kei pia mana koi ai. Nei mene au ikar hunuki. Nei toa mai peo hunuki ai ikar mai noia ka kika. Pai mea koe nei osta toa toi vii mato ki whamiri. Ukai kei toi a kika ia. O mana koe au e ki. Pai ma ue he au e ki. Tana kei pore pore peto ngā ia iai. Ako e oha kei tala noa. Ko whai ngā o pula ena tau iai. Pai au wari pe. O hoko mai e toko tako eni, ai taki koe ni kato, tau pa hoti pōrua ke tala mai, I kai, si unkai reki te sai mea koe ia. Koe ngā ue katoa pe, ai tonga, mi e kakawa no mata mo fua no ni ma, e pūre fai te rihiri ki ai. Oi kai kito ia ta, pe loko atu, a mea koe, koe gita ha pe o haki. Kana I hoko ia, e pō pō tala noa koe ia pō sa pate te waki. Koe whakamana tua e tawa tae nā, koe mea whakamafana, Se koe whanau o tala noa pe mwere autohi e tau tata aho ni. Tau ko hangea me anana o mamata ai I anu tala noa I pe O e whamana tua koe e tau atai na ko tau sito o mea I kake. Ange koe kumo u mea I kuo hu e wharearea tonga lahi ngai mea. Hu e wharearea tonga o tonga lere o lere tai mini. Hopo koe ai kau whamo whonga o whamu mui taha ai. Paha o ewa tataha. Whailo e he whaponga maroro, ma minister maroro, te vita lawe mau, ae whaponga ma minister lorotonga, o ewa tātaha ko taniena vus mālohi. Tudu nia e whamau lahi, palaia taniena vus mālohi. Me e ngai tiki tiki hina e hawai, ane koe langa holo pe ke tanu hala, tana e halaia. I e tiki tiko tupa Starlink, o ngai naunau koe ke wifi, Faka interneti. O si maino mai beni e tangi. Rau kata tenera sumaro ki e tangi e hoponi. Koe ne mau maari e ia a ngahi hopo koe e fikau akito moi bribery I e tau kanjite iti na anau ikuna a e fili farearea. Na toki o si o ki nao dolu na nao vau kua whailo. A ia guiai a e a e halaia ai koe halaia ua ki ko ngata ai ngata pangfonga ia o niwa tafitu o kutangi ai tamayo eiki koe ni hopo hono ua fao fao a tenitinto mo ua koe pangfonga o tomataku iwa I ono soka ilo e te vita tukunga O kuto e tangi, a te vita tukunga ki whamaonga tangi, se kau aki, te me olai hopo koe ni. Hoko, mo ua se misika o no soka ilo e pingi fasti. Ki e fiete taupe, ma mau e lao o e fili sware area, koe mo whamaonga tanga tapu ua, o ku tangi, te mo se misika. Hoko, Koe whailo e whaponga mo mista maro lo wau taono. E tokon pare mea lo tonga mo whaponga mo wau taono. Whailo e tuat lau lau. Abre mua ske. Hau abre mua ske. E hopo koe ni. au te eke mbahino mai te ku tangi ai tau te lavalavu pe kai whopopou nei pene tāno pe eki mua au ki kai ki utore reconfirmed ai lau ko ia e koe whamu I muire vaini I e vaha ai au iwa kātaha ko te lela kusmaalohi te vita lama mau halai e te lela kusmaalohi pe au kusmaino mai e kani pe amo te lela kusmaalohi ko ia mea tūre ngā yopo veni e mima a halai e toko tolu hau e toko ua tangi e toko tangi e whakailo e whā ege mahino ta. Koe taha toke to eke eke. Oe mea koe ni, oe whakawhisi koe me lakanga milista a niwa tahatitu, a lata whainga ta. A mi hiono lakanga milista kai orewa ke hoko a tangi mo ono ola. O te eke whaipehe a tangata pua, se me sika. Te koe ke iloi pe whaipehe a ewa tahatang pe ikai. E koe hiko salaia pe me whakamau a ngā. Te mea kome fuka e nei fiasi. Hoa fiasi e nei asi. Ai profisi koe. Ai ola e hopo koe ni. Pena e toki whakafua ka wa I pe. Te mea kus malo he pongi pongi a nei asi. Pea hoko ai pe e nei alai e me whamau anga I he ahotatau pe. Ka hoa fiasi e pe a nei asi. Ege. Koe anga e tuku ahotau whare area. Pea kwa tonga hoko atu e foki a e rere whare area. Mo whakako hoko e na unai asimita. Tau te fitoni ki e pacheti. Ngai mi anga maheni. Oku hoko ki ai ana o hoko fatongia o rere mai mea neafi ki he ahoni to koe tapen fo o hoki e wharearea o tonga o se taimi loroa anea ko no pere vaya o sea e wharearea ai hoko e sea ko ia e wharearea ma loro ano pere whapanua ko e premia ko kia o e loro tonga ni pe sea ko mitka kato a no pere tu ila kepa Ka inga au tataka motonga. Ka inga tamako tungi. Peki he ka inga o halau vave. Ka inga mai ka inga tufu e nga. Ko e kai whanotu la lahi me tolu. O mamana ki ke hufi. Ko e konga. O e konfil nis. Ko e konga ka tonga. E o sentu riwa e lo tu. Ko au kau mai ai e kakai e ngai. Kolo la lahi ni. E waki. Ai ngai hufi whare lotu koe ni. O kui ai befoko no ngai yo wau. O gai hono ngai whakamanaitu, o ngai tamai, ngai whae, o ngai kui, nana o matua I mo mātia ki I, a ngai pareanga no tūni ki mua. Ko tataka matonga, ko tataka matonga uroa ki hindi. A iau tū e whanelotu koe ni, a ilo a beko whakamalu. A mei mei sheipi, whaka o uro a runga ngai whare tonga, ko koe whare whaka opa opa opito. Na hongu tonga I beko e tahaine whanelotu langa fua roa. Finally, kua, complete. Ae fuu project lohi koe ni koe me kolo kakala. Ko te tango motonga fokio kwa I sesu I siria nai e tolu. Ko te motonga uruaki ua pia mo tolu. Toko uruaki in, ae tu ue krekele kuyo kia ia tu fataha pia mue apiako iloa kuyo ia kolo tapun siriva. Pata anoa ki e taha kau tangata o te tango motonga lava me minu sila ki e ewe ufale lo tu nane pehe marie para po opa pita la ngata pe te hano. Halau ki ai, ka umaari e me ke ima mahi mea. Ue ke ima te ki I, o ngā ue mātu o e ane a fi. Te ue taha mea nana u ki I toi whakatahai. Ue hua tuko e mei halatau wha. Ue hua tuko mei halatau wha e ka inga ki he wharilotuni. O ku hua tuko ia I he ve e apinofu anga koi au e whai se kau o te takamatonga tui e veala. U whare whakau pa opa opito. O ku tuko e nei hui manga wha. O kuna turiki, ka moe apio e o taha kau tangata eki kaki. Pea mahalo ke tonga kireka taha ini tataka motonga. O taha ini kau mātea ki taha. O se sini kolo amatangi. Tu e hui mga whae apo lo sini. Pea moe apina whaanga tai se kau. Pea mga whae ko ia mea lata whaa hau o te alu whaka a vnaki. Pea te hanga tonu ia koe ke whae lotu koe ni whae kia tala noa. Pea te e tangata koe ni. Koe hanga mahe ni. Koe no molo ka pai ala to koe hanga tono tai pe hanga lere I mai pe fofonga pare lo tu ki e fononga koe ni. Pea ko ono to tonu mai hanga fotu tu ke frava I befo I matapa pe fo I keiti ke hu hanga tono tai pe ke pare lo tu. Pei ni nai gai ke loto ke ene a matua o e fiasi konga matua ko I a unau ki loto pe ken ki inga aki pe matapa motua. Ai uto ki saiti ke tapa ni oto ki afri fo ki loto. o si ya es cuati físico o sea taja y a eso tía emo polisi o espeso cuatia que la ganga o tautia se toco na tapo cuando gane un día que fa me apeje que fa y de cao polisi con fisi igual hay checkpoint que hay point que o que hay press test pe porque si es va a uriconar pe o si yo juamo me alere juamo me apeje o cumi ao ai fai toko na tapu. Ko tongani o bege ke fa nga wi o fai pe. Ai ko no ko no moni ko nga ime ko ko tongani io. Mahalo pe ku ke ki ira te kakai ki nga wi fai e squad mage ka polisi. Ka butari tari tongani ke tanga ipo i mu make. O ange ko fai bai e rampuka ko ya ko ifisi. Ko ha mai ki mu a faka ha mai me matu ak fo o fai faka ka u mai so dia. Aye, orang aye, orang itu dua semua koyak berbuat. Aku tahu ketol betul naik, kita umang lagi aye. Eh, kita ini pun ketol loy. Aye, lah, aye, perlu dah mak, ani ani, ini kita perluan ni. Kemudian mau mau aku kita tu. Aku ni mana wa mari kau ini kau betul aku perluan. Aku hamai ketol kita ini perluan tak hamai untuk uai si kiri kiko akawa. Mui mai matua ni hiki kau datang ekama, na e fakahoko foi hiki tu ofitu, e mahina be e valo. Oh, orang mori. Ayo kainan, ni di hiki kawa e mahina kau tua be, ni hiki pangan furu e mahina. Aku alwen ke dia wen ke mahina na e lima, boleh loka e paisko no tonga loka e taimini. Kau tahu betulah, kau bala uang yang kau tahu hiba noa, tahu bau noa, tahu fit noa, tahu wono noa, tahu lima noa. Ima kau tahu apa u tahu kau ya. Aku ulok kau ini tahu lima noa ke uang yang kau itu ngah unu. Nah, ini kau kaya no insiden itu ini, kau pergi sekarang, nah tak wat kimu, pernah ikai kelaba tu follow terus tahu kila lo mama opito. Aku pernah file file kalau talo kau winu kalau tonga. Ko fi unga na ku ke kau to kawa na ko fi unga hiki hiki. Ai loka he wangi au me teo hiwa noa teo wau noa bu paise kundo ula watu. Ai loka ai ai te lava lele loa loa. E ko ngari ko nao weno weno. Ko mawe nao sin lelei pia fi fia toko nako teo. Pea ku pehe. Ko ngoe tai mini. E fai ngata agata nga unu me wangi au tupu ato ngani. E ku lava pehe kau fai kawa kari leongo ke ima mafa pito peku tai mini. Kai kau kau ehange hato hiki ya kau la istafa faka osia nori giolunga kia tuat kameri kaya kau mau ingat tahun tu faka buah kau ya kau kau faka ye kai mini kau ni kau kai aku kira kai ni kau memang ramai kai mini aku kira hilahi ono hui aje mahua amu hua kau eh kau fata watu kawa ayu malu ini ke kau kai kau hui kau tu faka ni kau men kau kau hari kau ano Saka luma ihingua ko iya, no fai kopi ii. Minau tolu ko omai jia nao tehanga o faka peket kita mo faong kilo faka tau atu. O ko viya kuito mea ko iya. Ilo ma bea e okunau bea e oku puri. Ha au kita bea tainu palua kama oku fulanu hine hina ulanu maange peke fute tolu liha e kama ke lanu moa ko iya. Ki ikoa e oku hau ko iya oku fatu tau kuwa mai kawo. Piu he nu ke faya kona ngai fai longa ya ya koe fa to kanga make pa koe ke so ke ai fo tu e kai nga utau ki vai vai la unga koe ya me community ata oi be be utau na ki he ngai bunga u ko na utolo ata to mie ke to ngai me ko ni ta koe awareness ku don ngene aspect on public don ge follow up we mia e ngai bunga u o fa no see di ai nga to be fika wa ki mono no intake he to me ko to be winu e kakai mokai au do lo ke fai a tokan a make ki ai ko me ke palo pare mai toi i e ta ki a ko eni i e ta pa ko io e si di toka uri mo alo ka lo malo e ko mai lo ko fala i au pito to ngai ke nga aki o solo va palo pare mo no ki tau fi mai si e fauri ko na ko ni ko ko e kai min to ko ma te pe e ni ko mo i lo mai ane fu ola le le no ma ko ka fauri ko na to ko lai au pito pito Imagina kau ni kau main atau toksi tu apa mengai? Lah itu dengan eksitennya halah, okey ingat awi ya kau faham di kau nak? Abi hito ki atau kala pule anga mo mia ipe ni ni ko fe si tau laki ipe lei ni wa pe. Wa nga I hala la la I muri na yo wa ole na la. Pa gula wa pe ke ko ko polo nga te alwa tu ya he pe ai tu wa a ata ai loto. E ko u horis. Tanto ki polo nga ka polo nga ko ai un malu au pito pito ya ke ke mo tonga. Ko ki si hala ki pe fe tau laki pe ko lei ni wa pe. Ko pa ke ko problema. Pe mo I fainga ta. Obeya e mau iba fau ko ia I tonga e tapa koeni. A mi tano ulawe ke en naiko akpe mo e teo I alburuwa kori si, pe mapuna akpe hui ke kua osi, mapuna aken I e tupu wa iskulu wei walo loa, ato e whakata mai ki vare a ipe mo ma mo taime a kuris tonga mo kisko tupou I e hiri taha ngai tau la whakako I ai, maari e eni. Nai hanga he onga te mai Kristu tuku, koe ki koe fuhu koe nina hao koe wa alo alo. Te ono tonga lere atu ai ai tame si Kristu tuku, onga tama Kristu tuku to loa e toko ua. O tama la lahi en, teke fuhu po loa na osne ne ako. Koe ta anoa maari e mena e fai e toko ua koe ni. Nana te osu toko taha mahalo I e fuhu koe wafi wa tolu, pe a wafi wa faa e toko taha. Mandui koe na puna e koe ni lalo me na ate ege ebe, pe nago me arere ege ege. Tonga loka kuhue mga tolu koe ni. Pea kei lava taf, puna toko ua koe niki lalo. Na puna koe na fatu tangata koki, pea koe ni koe ni okuro tonga kuhu. Koe kaureka ia, I wafi ua ua ma ua tolu, I toloa eta imina na matapure ai, lalahi ai wa tangata koe ni. Eta anoa e tau ia I, na kaila pe taha ya toko ua koe ni. Peke ngata pe na kaila mo na awa te peo paa mo Pusi dia kiri, oh hikau ada tolong nanti kiri kat dia turik. Enang tak tahu siapa gua ini nak. Babe aku pitu aku pitu. Tapi itu kan nama yang pagi fana aku ikut bawa. Babe aku pitu melayang aku pitu. Pange be, naik kiri kiri sini be tahu gua ini. Babe enang aku mah popo. Aku tahu gua ini. Aku be, melati betul be naik kiri sini. Aku mau tolong gua mungkin orang ikut aku mule, aku mungkin mahen ni fana gua lalu tonga. Kalau mau gombak apa itu yang ini ya, ia sendiri, ia sendiri dia kalau kau polisi, toko lah, pemegang kita tahu siapa itu lagi begini. Mampun aku betul kau aku ini, tapi lah, tapi lah menurutin saya nak, aku kata apa, aku kata apa, pa, mesti ada tu tolong kita bagi merino fugu ini. Bagi, kalau kamu pergi, ia kau kau tu toko ni, ia berlawan polisi, kau mai, toko ni, saya nggak mau mau kain benda ke asli. Ia tahu fuluan. Ika rekahi tahu jauh kiko ike ipu amma mani ku panaki mai. Aku mea aku mahino he tai mini uki aipe ae se toke ke ake I tato vito ini ki itua. Aku ke aipe ae movement itua. Wai ni ihi kwa kau mamahi akapulu malolo kau ikaritai malolo pehege ni na nau involve akapulu. Unau ke ipe ebe kutonge se tonge poate se tonge maa ni ihi. Ia tewa ke pamamani te toke ni I kutomu I tuwanga erewa ko panake taimi. Fete ke aki pate ko ia teki official maya as maya amea. Ka unau kei whakataha whakakemi te. Tain I. A unau teke ko I pate ko ini. Ke ai hapoa te fo ou. Ka muki nau tolu. O unau tuu. A pamoen pampia maae. A hapoa te lolo tonga. Kata wawat kwenye ke fawasek mua e tawa o te wafet ko ia ki he. Kau sendiri sih, namu sendiri wah lo tu mari. Kau faham kalau aku cuman kalau aku mahu saya sekurang-kurangnya dah tanya tonga apa mahu nafiri, prestini mahu nafiri, segera kali lagi. Nah, kita waktu apa lagi? Kau kahwin kaca, tu kau tradition, tradition ni aku SCIC. Kau yang bersekretari, yang aku akan tanya prestini. Kau info kau kulat osis sekretari, orang tahu ngawi, orang tahu lah yang frenti atau lah ia tevita. Kau yang hamea, ayam lagi osia. Kau baru lagi fikir sekitar itu ouya, ini presiden tu presiden ni. Pea kata itu kita awal ni umai no mai, ni osi kau kau sini ya, kau sini ya kau punya helm, dia punya nak ia tu ngah taki kau osia si, osi dia na. Osi tu itu tangan tak kau ya pakai ya ki, keti ay. Kau kau kena kau itu tangan tahu ya kau tahu pe kau kau tahu ni mahu fulu tupu. Nene ni maa opo opo pe fononga ma esiasi, eh? Ako e nabui kaya foki tau fitu noa, o si aipe ka wono ma fulu tupu toko lahi e sini a level. E whakahoko hoko koe by ranking, ke e ongo la kanga koe ni. oskapa te kari forever ke kau tau bebe ke kau juni aia ke kau ni mga furutu puia pe tra uni tanga go sio o os pe ke fui king ago si bunga fulu ni mi eki ke ke fe tomi go o ke fe tomi skritarimo paristenia i anga maheni e no furutu pulahi eh porque no ono ni ma ke olunga toi venia ke ni mga furutu ni mga furutu pe ko eli 60s eh Agora eu vou até em mini, escrevendo ali um pouco frente à piola. Não é que eu te fui lolo, a não falar, tá lolo na secretária, na minha mãe. Põe-me, eu vou aqui, eu vou pegar. Tá bom, eu vou até minha junior level, o que está em última, que eu vou pegar por isso que eu estou pondo. Agora, tá tendo com o Samuel Afonua. Samuel Afonua, o mais novela, eu tô aqui, foco me bem, me fiz. Now we malunga in USB, go he go biggie and the track eight gig away. Skills and line with Pastin Malolo is this. Opetongi and the Nike, a fuck movie, I pay a family ni pa my CIC. But they are bit of a progress, Samu, Hokoko, Don Prestiniaco, Hokoko, Piwaket Kepriaco, a musician for no SCC. Hoko Kepriaco is good to pull a lot of money. Here's why I'm worried. Ang gusto mo tahanin. Iyan ka junior level mo yung kaya kaya talanoa. Talawa ko mga taon mo ato. O fitong ay skritari. Ake, may ako ito yung kopeko kaya ang talo-talo. Ay ka umamailo do. May ako ko apihini ko ka kaunoa pe ko o noa. Ako maafan na pe maino. Ang kiso mo ni ele o kaya yung tangata nga ay SSI. Niyo mo eh, o siya dito tangata mo kaya ko ay kepi mo ha kaya kaya talanoa. Ay ki umaybe ay kaya tangata tono. May tayo itay ni tono. Ini faya ni ngawe. Kita orang yang ngawe bih walau bawa tak anak cetu bih. Tuan ni kaya tadi. Kalau menunggu tadi bih si kau flau ke tuan bih. Dia main murina. Yang ngai ka tuan ke ke fuhak ke tuan ni. Kami alo bih tuan mau mea main. Fuklat tadi bih tau. Shopping online with mama you and I. Kau tadi udah kipe ke. Sika telefon ni kau. No wataha tolu ono nima. Iwa nima balu. Wataha tolu ono nima. Iwa nima balu. Kau Facebook. Kui kui lupi manu abai.
5: Ko bia he mo wai ki katoa ki fano nongo ia ko eni ko huhu malui ko taha ia e ngahi ka veinga mafatu ki tuki I tau community pene toki wakai atu foki ki ha fo vitio fekau aki mo tane mo hono family pe ngā utala no ai ki huhu malui ko na uki tamasi o ku mo ua ia e fautua ko immune deficiency pe ko whare a peo pehe ko vai vai e mea malui ko o sino ki ono tau I mo tekei o e mahaki pe ko ka veinga mahu ingaeni he ukei taimi ni ko iku ki whare mahaki ko ha aki me SEC ko aki me SEC ka e lava o iku ai ki whare mahaki ko uhi ko I ka I lava ko ia e hono sino o tau I anga siemu moe vai lasi mahalo pe kua mo usisio I he foi vitio ko ia u asi I he TV ka o kapau na ikai o fai ai atu ke mo tuku taimi ka e lava ke mo usio he whakamatala ko eni ko e mea ufa ufo o fai o ku ikai ko ha polo kalama whakamau I pe whakanga I o hataha ka ko e whakahape e family ai fo nga loto maafana o ku nau hoko ai ke malui aki I nau tolu o ku vai vai ho nau sino pia ikai ke nau feunga ke fepaki tau taha pia mue mahakini. Hange ko eni, kauka whakakaukau ki hoku whaamiri o ku. Ke te au, ko e nau malu, mohono malu I, ko e mea ia ku mahu inga taha ke te au.

0: Ko e tau programa TNT Sport ki he weekendi ko au David Amak.
1: David Abasi.
0: David, tuku I mai a e anga e ta programa no fotutu ki he weekendi, malo.
1: Malo, bito David, pakole ki ufangatpe ngai fukatapu. Upai mai mi falena ka e tas a te ta programa sport I. Te ta siu pe ki he tupa rupi e ta he tau gana pahabu wikosi. Quarterfinal, but so I did a semi. But if I get on with my tongue for Kalapu, Hanky or me, how I pick it off you too, but the first at the league, NRL, eh? A data. But I'm going to, it would be considered in a Mars hurricane on Oki Tahawa Brumbies, the Crusader, the Nimawa, the Tolpaha Blues. But if that spark knock it were far red, but what's my name? Why don't you go anywhere? You better see one of the same final date, eh?
0: Koya. Io te vita mai no pito pe foki ko ngai te mi pe anu silani ko ya o ku a semifinal ki wikeni ai ak feta ra ke ai timi ko ya a blues pe mo wedding aton mo Harry Gaines eh ka feta ra ki reva ai si fi mo timi ko ya a crusade te vita hange pe ko gulau ye kamata mai ko ya ai va inga na to lalo apito ai va inga ko ya a crusade kai alupe taimi te vita alupe o hau pe na tok talat pe au ki mui ko fi au hia ka to ya upe a kruseita ki he fainolo te na ke malo te na tolu ake uhinga ko ni ko anga pe fa na we kruseita pe me ka fa ya ko ki he fainolo he ko spoti ya o kupe te vita ko te hopo ki mala e ko nga futai mi ko mantui ai taimi ko ya mala e fa kai ka ke mantui fo ka pa e malo hi hurricane sia I he whiawi koni, e whai whai nolo o ia ki Wellingtoni, he kona tole na nautaki e te vita, eh? Ka koe hanga ea kusio koea, ki he o tuku mai koe sem whai nolo, mahi noi ni whetauraki a e Crusader pa mo e a Sifi, ka whetauraki, a ea ko fika auraki a Hurricanes, tena whetauraki mo fika wha a e Blues. Ka fika ua foki a Sifi, tena whetauraki mo fika tolu, ai timi koia ai Crusader. Ka koia ngai e ku wakai aku, tuku kehe, ka pau e toki hala e ku maa koni, te ukei pehe pe. Ongo foi tau waka muimui koni ai Crusader, pia moe Sifi, pia moe Hurricanes, maa lohi loo ai Crusader te vita, eh? I tau koni. Pia ko mea ko pehe, e te foki mai pe ai Crusader ia alu, ke na wikuna fe au hikoia o e tau ni te vita. Koia ngai e ku wakai, ka foki at maa loo.
1: Palo me dei tawa kai ka ko mati ma pe ka kai e u ka kai ho ka kai me ka kai usse ka he tawa mo si dei ta ka ke fu fe se ai chief da vive me hurricane e ka ko si ka ku me ka ka ku dei ta ko blues ona to ko dai me te na wa inga ma di ko ka be we ni ko aru ya
0: ko ya
1: dan ho ma ro mo ma li ho ka inga mo ha ka ko fo I tu ko ta wa ni ko o le le wa au ya ko wa ke ko pigi ro te ka blues
0: Ai que piki ko plus e final mo ti me fe.
1: Tu gone tau plus va mo chief.
0: Oi, ai que piki ko mo ti me ni te na malo I sem final e malo I plus I ti me ko Hurricanes, pe malo e sifi I ti me ko plus e ta. Io ko ya ko me ai pa pe ke te vita pa pe ke ua ai fononga ko to ape mo tatata ri ai ke wiki ka au ke foki mai ke ta sio ai pe ko fea ngoti mi ko ya e sem e fai no lo ko ya I fe au ko ya o ta uni te vita malo ka
1: ape ki di ka ape ki di te ko hi ro ta ke ai ki fai foki tau I tonga te ai ko ko sem fai no ko ta os la wiki e fai ki tau I tonga e ta ka ra pu tonga ko me ro ko mo hi ko timpe kai fine Ala tahawa no toke tahawa hifu. Ala fu timpe ni wana tahu. Kai tanga tahale na tahawa na akolomotu ka tahani ma te tahani ba hifu. Ala mau kato akolomotu ka pi tahu ni ewa. Fifine pe mo tanga tahu. Hau wakai ke tahu ke mau o tonga o la te tu na kua hameu ke mau mihen.
0: Ikai ikai koko. Te sia pe ke tuai koe ngawe a tonga. Kono tuku hake koe ngahi se au hi. Ke tau wakai ki ai, eh? O tatau pe tau whakalapu, tatau pe me tau whakaako e te vita. Ke hei amoni. Ko aniko ne ospe tau he ahoni utau sio kotoa ki he ola koia o e whi e te vita, eh? Ko e anga ia e ku wakai pe aku e te vita. Mo e, saibe ka ke tuku mai ngai me kona i tonga ka tuku whakao si atu pe a mei he a tuku koi a he ko si kamata ngā ue foki a World Rugby a te vita ki he World, ke World Cupu i tau fo ou kau foki atu
1: okay. E te ta pe ha pe ra do fitu ne final fo ka fine ne final la nusilani pe mo Australia me pa ngwe ne tau kiuia e wano ki he ta hiva a wano a te ria ta hiva nusilani final ka ta ta ma we france ve ta fa ki ni ma ka ko me fa lili fu o si ve ta ko ni fa pise pe a fe a ko pise ko ma sika ma
0: ko ya
1: e ko ta ni ki ma ro ta ta ka ku ma ha ta ha ke tau tim ko ne ta to
0: ko fa ya ko ko fa ya timu kana na dolu ko Tomas Kama. Ko ya. Kai ko mo imagino ke te con el caipe que hola. Ai me ko ka tanga ta ya ko na mama hi va inga con el caipe que hola. Te imagino ye que te ya ko me fe halaki, eh? Se ha que malo lo que tu a ka hu mata o fetón ia te vita. Malo.
1: Oye, o si ya ko ama ko mi hena te ta fa ngi fi algo na fa Australia, te va mo ke.
0: Io te vita, imagino a pito foki ki kulava se au ko ya spotiko e o se iniana fa ko ki ta wini i Australia, pa ko me fa fia foki ya foki ta ta timi pa me tonga una foki me metali koula a fa mo more te vita me io metali koula plonis mo sliva ai ko ka to nga metali ko ya ma we fa nau i na foki ki tonga me metali toluvalu e te vita ko e koula ku ai pa mo sliva ko mo plons ko fu me alahi abitoeni e ta fa ko ni pe ta hanga tu le vai ni ki te te ko ya a spoti a komo nueli ki he a mai na ka tu ki si ulai e te vita ko ta amana ki pe e ya i ha ta fa na ule le me spoti ko ni na te ko si pa pe fo ki hanga ko ta ka tanga ta ko menu silan na ofa fo fo atonga i mala o fuhu e te vita ko

0: timi o gai e ngai anga whakafonua kehe kehe mei he Pasifiki. O lao nge au hono toko lahi o ki nao tolu o kange e pē koko e. Ke toko ni e ngai o tu motu e lao iafe I he Pasifiki, ko e uhi ke tupulaki ai e ngai tou tangata o I kaha u. Kau mai lewa ki a timi te ke lava o falala ki ai. Kumi ngā we lewa ki a tautahi, so o tia tauta, pe koe lau lāpuna.
1: Ko whakalelei I e he Auckland Transport e lau ngai whaifatongia, ke toi whaingofuange e whewhononga aki he basi I he whakatonga o Okalani, ko South Auckland, aki hono tō tāna ki mai hangai Halanga Bus for All. Halanga Bus for Tau Dolu, Route 33, kamata me Papakura ki o Tahonhu o Fou I he Great South Road, I he minite e tahani makotoape, me fitu pompongi ki he tahataha po uri, aho e fitu he wike. Ke atoe whakamatala lahi, kumi ki he Better South Auckland Buses.
2: Komo alo kife.
3: Te ma alo au awe ai siwi tuu mama o anani aloha. O si aiho siwi.
2: I kai, o ku fuku kei si I a nena ko eni.
0: I kai nena, ku os holoke ta umotu a keni mabalu. Ko koe ia, mo koe foki papa.
4: O ku kamata ai polo kalama o e siwi ngā kaulahi me he tau nima walu. I ho o tau nima walu, pe nima hiva, e o atu ha o nau nau siwi o e ngā kaulahi tai totongi. I he tau e ua kotoa pe, kai oua ko ke tau fitu nima.
3: Whai ho o siwi maa mao tolu.
0: E hao I he meili.
5: Fuafua mau hato api, ko e misi ia ke whaamiri Pasifik kotoa pe. Ko I ai, ko e misi ko ia o kumalawa ia ke muoni I he lolotongani. Pea moe awa whare, awa whare. Central Pacific Collective, moe nau programa ke fuafua mau hato abi, ko e programa ni liu mo uia. Iono ngā we I ke malawa he ngahe Family Pasifiki o mau ho nau fuafua abi. Whakao ko rewa e ulak stepu, e ke mau ho fuafua abi. Pea ke fitu utaki mai ki atiki mautolu I a haone, e ke mau e ngahe mea kotoa pe. Whakai mai ki he cbchomes.org, .nz pe ko e telefoni ki he noa valu no noa uo ua ono ono ono ono
6: ko kore whangamari ko ni ke o atu ai ki whanongonongo fo I me akai ko eni na e toki tau mai e mauta ko fo I talo tonga talo futuna fo I manio ke hine hina mo I enge enga ko fo I ufi ko I kaumeire kaho kaho mo I mahoa o ku iai fo ki pia mo I hopa mo I mei ku ositao Pea moe lai pere o ku kilo e fa I he mile mila. Mo kātaki, o telefoni ke fika telefoni ko e nā, ke mao me iai e tua sila, pea mo hono whaka iki iki. Fika telefoni ko e noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa. Fika telefoni noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa. Malo.
7: TMN Tonga. Whangatulo atu ki hau e ki pea malo elelei ka inga tonga. O ku mōmea mai ki e tau polo kalama PMN Tonga. Ko haulin tā atalo se pasi o ku whakahoa a pea koukore pe ke umalungia atu ai pe I he malo e tālai whonua pea moe lotu pea talangata I a tekita o whai ki tua mama o atu ka e atā pea moe fine motu ani ke we tongia e whatongia mihi e tau polo kalama PMN Tonga mihi Radio 531 PI Aia, o ku whamafola atu ei o Kalani I e tahanoa ua Poiniua FM. Pea I tua o Kalani, I he ngahi pe au pe frequency yanga maheni pe koia o ku mou whaama uai ai polo kalamani. Na e tu unga nai I e ha e tau kau he lau pe amo lau he kau I he ausia ai fiafi whakakoloa koe ni ka koe ofa au fuatoa e eiki pea koutui koe whakafitai anga ia e tau mo ui I he fiafi koe ni o kui ai foki pa moe whakatawangi ai polo kalamani o ku toka maari e ngai mea kotoa pe mea pina pea ngolelei atu foki pea moe ngai polo kalama koe ia kua teu teu mei he whalene Whamalo ki a John Pulu pe amo lātou whonua I he tataki mai e tau ngāwe me aneho atā te uhoko atu au e tō whatongia ki he taha wātu apō pe atoki awe ai e te vitamaka e polo kalama ki he ono hengi hengi apongi pongi. Oko tarta lelei kotoa ki mo tōr kotoa pe. Mo mea mai ki he tau polo kalama koia oi fiafini Whepe whetu oko ke mea mai miai ke polo kalamani I hatapa pe oi whonuani pe foki ki he ngalo o pe. Malo e tau mao I whafini pe a tatale leiki motol ke tau polo kalama. I e wakai ko ia ki he ngai polo kalama oi whafini wanga peheni. I e hawhe ko ia ae walu fitu tau noa Ko e polo kalama whakawike e uaia ai society lea whakatonga pe amo se fita hao uri. Hoko ko ia ai walu, ko e ongo nesi practitioner ia ai atena talanoa I e whakautua ko ia ko e PTSD pe ko e mahaki kulukia pe kulukia tamaki. Whakahoko atia te evita kanonga taa pe amo mako ni havea. Walu tau noa ko e kuohiri, lolotongani pe amo e kaha uia. Pologalama whakawike ia o ku oatu ai a kono lau o e talanoa ko ia o whinau ulukalala pea pehifoki ki a toki uka mea mwe ka inga ko ia I wawa au pea moha apai. Whakahoko atuia e seta whinau pea mo Lydia Simpson. Hoko ko ia ai hiva. E whai ahwa po talanoa ki he taha o e kau whiwhine tonga whaiako tonga ka koe tō taha whautohi talanoa whokeni ma ai whanau milise ewa fotu fifita mei Oamaru kou hiko ene tohi whooku o amanaki ke hifoaki I he wike kitua hawhi ai hongofulu e kau mai ai ai Miss Tikaway meleane Pulotu Fietau Brown, pe foki ki e tale kita ko ia o e Mystic Away, Tenisha Fahaivalu, ke whai hawa po tala noa te koe uhi, koe amanaki ko ia ke whakakalauni e nao misi, pe koe fine mui ko ia o amanaki ke ne whafufunga ki nao tolu ki tonga eiki I he whi auhi ko ia a heilala. Hoko hango fulu ko Mr. Proxy's Immigration ia, pea mwe tale kita ko ia o e Misa Proxes. Sa alote hele tā lilo o ku kau pea mwe kau taha koe niho no pautolo aki au e ma I mua filimisi I tonga eiki. E kau mā sa alote I hoko ko ia ahango fulu he o ku amanaki ki whakakalauni pea mo e nau misi ko ia aki nao tolu. Ko e hawhi ko ia ae tātaha ki he tātaha tolu noa o ku tuku makeha taimi ko ia ma ai ka inga o tungi, ka inga ko ia tataka motonga, ko e taulahi fogeni ki tataka motonga, ai ia o ku. Na whaka ilo ngā ai, kau ngā kau whakataha pepea mo e kinau tolu ko ia I tonga eiki I hono whaka ilo ngā ai e tawe wange au ko ia o e lotu I tonga. Ui ai foki pea mo e nau hu whiwhare o ku amanaki ke whakahoko pea na e whao foki mo e nau tohi whikau a kieni pea mo e hake ko ia ai lotu I tataka motonga. Frank Olo ia pea mo to fi a tau whalele I he hawhi ai tataha ki he hawhi ai tahawa. Hoko ko ia e hong fulmawa ko e pologalama ngā mahenia hikule o oe whakatu amelie. Whakahoko a te pologalama ko ia e te vitamaka kau maafo ke tangata eki pisope, pisope se lawini si lalavea, ue ina ilonton tu ifua pe amosione one vela tupo. Hawe ko ia e tolu ko e polo kalama, iyo ko e kawe inga oku, e whakate fito ai e pota la noa ko ia I he polo kalama hikule o e whakatu amelie, ko e paionia, whikau again pia mo e paionia ko ia Misa Lole I he tahiwa o tawalu o wake tawalu atolu mohono family. Eko hiria tau e wanima mi hono whakatu uta pia mohono whakatoka e lotu whakaristiane I he otutonga. Ka venga hono wa ko e foki ko ia a Misa Lole ki Australia mo e ne hoko atu ki Piritania mo Nusila. Ko e konga fokieni na e whao ki a e tohi ko ia a e ka inga o tungi. Hawe ko ia ae tolu hengi hengi pe koe wātou noa. Polo ka lama ngā mahenia hikule hengi hengi koula ngā hile o oi hengi hengi koula. Pe koe ngā hifasi tuu ki mua e hongo fulu oi wike. Whakauka te polo ka lama ko ia e te vitamaka ka umaafoka ue ina I lontontu I fua. Pehe ki a sione o ne valatu pō. I mō tolo mō manako I hono whanongoa ae polo ka lama koe ni. Pe koe hono veteke ngā hipui pui tuu a ko ia oi ngā hifasi. Te utuku anto e ngai whasi, koe hui ke mō kamata ngā aue atu ki ai, ke ea o ki taimi koe polo kalama mō kau mai, I e tāna ki mai ki hono whaka o henga, e mōno vete ke pui pui tua o e ngai hiva koe ni. Koe whasi ulua ki funga matoto, pea mō e ngai whasi koe ia oi otumotu. Koe whasi koe ni, koe whasi pensi o ia, aia koe hingoa whasi koe ngai otumotu, hiva ia tuia e funga matoto. Fase ono wago fine sola ki e wafu kovuna pia mwe lo geti o tfeleni te. Fala o atahi wa ea tia e kalapu toa kopo uvalo. E te manatu pia mwe kuila. Fokisi o e toa fa pia mwe seti o e vao longo longo. Maalua e matanga, kalapu mosi mosi ia. Maalua e fia fimo e funga o netaka. Paya I vai o la mwe nele e muri. Lose o Amerika pia mwe ngalofani fo pia koe fasi fra mui mui. Fika hongo fulu koe mo unga kula pia mwe funga anaholu. Koe ngai fastu ki mu aya e hongo fulu oe wike I e polo kalama koe ia hengi henga hele o hengi hengko la. Pia te mou mawae pia mwe polo kalama aki ai hafe hou atokon falau maarie oe pongi pongi tu apule lulu. Fahoko atuia e faifikao lute se e fesi me ihe siasi hepi sipa. Koe anga ia ai tu e polokalama mi hifia fini o ki a hengi pia ka pahu e ia iha polokalama e liliu tok whakahoko atu ia ana ia nge ka ke tau wakai mo a heki a la waka kefu pia moe mata me a fo oua moe tau taimiko o se mini te watolo me hifitu.

0: kite ki mua ya to ki me ange ke mata pa linta ko ne lava pe ai li pakauni e fiasto kona ke wa noa e suneni patenaul fonon atureva al timi te amo e fine moini ki tongai ki ke popo ki he taki mamata o e fonoa o ta pe fugene nga o linta ko mana ke pai te amo timi ke mau ngawe fukataha mo toka ngai kina ai ngawe ai potu ngawe tak mamata I he pure anga tonga te au kutu kapekavea upe mau poupou mo fukahamu ke fai he ngawe fukataha mo atokoni ma au tau ki fonua upa anga ko tonga ko iai o ku pehea ki kore atu kaki motolo ho ikwhanongo kakumo mea mai mo lava mai pehe ke familia ki fine muini tau kau fukataha wai fangki so ke ke e ai foku poia mo mere na urino ke foka hoko nga show pa ke ke he pepe a kaweni pe a mo show a miss TLA pa ko leiti ko e o gui fa kalaun ke na fapopo ngatu a miss TLA New Zealand ki tonga e ki e wike kaha u linda ko tu ko ki konga si pe e mea ko lave atu ki ai e he pia fini pa ko fa malo lahi atu ki a te koe pe a mo potu nga awe pa ma ufa inga marima ki mautolo
1: Leva fra hoa kau tatau atu. Fa malo lahi atu ki a te koe sa alote ai kau mai ke polo kalama ko ia poni, pia mono tuku mai polo kalama o manake fra hoko I he fra kalauni ko ia o e Mr. Proxes o e tauni. Pia kono a ia sa alote tau mo e mistika wei tau, whakataha ka toa pe ki he tonaki ko e ni kaha u, o e tonaki o wikeni, o pasi e mistika wei, ko e wike kaha u, mau tol ko mo me amai ke polokalama tau fataha ko toa ki he Naomi Hotel o pasi ia e Miss Approxes o e tauni tala monu atu ki he ngawe o whakahoko kau maa foki a e kawhine mui o ko nau lototo ke nau whafofo ngai a e ngahi kau taha ko e minu silani ki he polokalama hei lala malo apito sa alote o te fasko ni halavuna me Yongi Brothers ma akoe pea moho o mou komiti malo kake po uria

Malo bitu te u hoko te peki he konga koe nau wha matala ki au whika aki mo ku tohi koni ku te u ke pāki. Pea koe na motoki mea mai ena ki he lokasiliwa. Pea koe konga koe a koe whakamuimui a musia ai matangina o ku pangi waiteri ka te hopo a te pēkita. He ofani ko loko siliwa. O ko whamatala ia, o ko hinga ia, ko e heriaki ki a Tungi Marifi. Ko e ngā foki ko fulahi a Tungi Marifi ia, ko futangati. Pea, o ko nā whaikeheke he mō Kunsalote, mō Salote, a ke ta, mahalo ku tahaua. Eh. A ia ko whaiteriha a ko e heriaki ia. I e tawataina pa uwhaiteliha a marifihia ki hawhainga mea pe o ku loto ki ai he ku o fatu tangata ia ka ko kunsalo te o ku kei fine mui pe o ku kei te kike fatu fine kei tawha, tawhanima o ku kei nofo reo reo I hono whahamiri he whare tui ko inga koe hoko ia koe kaini kuini he kahau. Hake, ka konga uluaki a koe kutohi, whaaki pa moe vete ongo fuitaanga koe ia. E wata tari pe pa moe lokasiliwa. Pa konga uareva ko fua matala ke ngahi mātanga. I tataku motongo, whika waki moe, moe hake a lotu. Ai hange ko manawanga. Tāpun siliwa. Ko uoreva. Ko whakalaa. Ko e vai ko hapupu ai. Te mongo e umatanga kehe, ka kehe. Te urawe pe ki he ki manawanga o ko whamatala whiko ak mo manawanga o ko whinga ke u analyse fu I rea. O ko iai peta fu rea ko e mana ka ku kagiahata fu rea ko e wanga. Aia o ko ko manawanga koe ki fo I tawhi ia koe me tahi tua pe koe tahi loloto aia koe tahi nuku alofa ia ka pao te tau tala noa pe kia koe tahi nuku alofa ia pe koe huu mai koe e tahi koe loloto o kuna whetaurake he ki feitu koe ia tonu kui koko manawanga o kuki mamaha feitu koe ia pe haure vai tahi koe me whanga uta o na whetaurake ia pea o kou tui koe anga pia whauhinga whakaako koe whuirea koe koe mānawa anga koe whuirea ena e koe whuirea to tonu ia ka ku heke mai whuirea ia o manawanga ka koe mānawa anga ia e koe whetauraki anga ia koe tahi whangauta pea moe tahi koe tahi loloto koe tahi maa o ku pehea ngai ku analaiso e ngahi mātanga, whakaiti iki. Ko inga ke te mahino ange ki he kau lau e tohi, pai ke ngā tai kai lawa whoke nau ilo I ai tupo anga e whuilea. Ko e konga e kono ua, ko e konga tō lūrewa o kou ngā ue lahi koe ki aihanga u whare ani nei o kou whenga ke tari a whehu I koe, ko hana uhinga na e whakafoki ai a lore, pia mō mere, pia mō e whaahinga, mō e mō e kau ngā whamisinare, mahana e toko tolu, iyo, na nau whoki, ka nofo e toko ua I tonga. Ka koe mea maho inga I he whatotolo koe ni, o ku mahino mai koe whakafoki ko mere pa mō lore, tau te whitu ki a lore, koe ngahi tukua ki I hala na e whai ki a lore, I hono kau ngā ngā aue, whawhaife kau pe I Sydney, koe tamo ko Samuel Lee, ko Samuela Lee, o whi kau aki pe a moe, ngahi proclama whakalotu, whepaki, hango I sakala meni, whepaki pa moe proclama ae Sassin Lani, he na I mua mai se sinilani ia ki Sydney. Angoi taimi lau te whasa apate. Mā te u
lawe ki ana yang pe mo e ofika aki pe mo e fafoki ko no lore pe mo e me ata ha ko e ma ko e tupunga e na e waki mu a mai fokia Samuel Lee ki Sydney o me si le amari ai ki a mere paka ke tari e mere pe toki ha ugon go a lore ai pe tari e e mere ke na mari mo lore o kere ai belo toko ni o Samuel Lee o ne fai a ngahi ngā aue taito ton go ni hono whakaungongo vi a lore ko huinga e na whakafoki ai ki nga dolu ki me i tonga ko ki asileria pe toki alum me i asileria a lore mu mere o nao ke eke to tonu na naongo ipe ugui kai ke to tonu e tutuuni ae ko miti koni ko e o ku ui koni ko e Methodist Missionary Committee ki he mea ko e ke tutuuni ko ki alore pa nao ki Britania o Faite na Keisia yo na ikuna ka koe mea pangone si Frau Holai a mere i Britania i he ātaha au wanima o tisema o e wafe wanima i hono tau aono pe. Kaige, koe

Ngā hawe ko ia. Pea, oku mahoi ngā whoke ka tau tolu. Ke tau ilo ki ho tau tupuanga. Pea, ko au mo ku whau. Ngā hawe o ku hoko atpe o ngā hawe ka ko whante fito pe i ho maukolo i mua. Ko ngā hi whato tolo mo e ngā hi whikumi. Ke to e loloto ange ku ilo. Pai ke ngā tai ka o ka tuku whoke hakoloa ki he kaha uo e koro. Ke nau hoa, ke nau tolu o ko mao e ngai whamatala ko ia, ke nau toki whatotolo ki ai. Ko e, e ku konga ko e ki he ku vete ko e u hiwa, u wai u hiwa ko o si vete ea, whau pālangi ka kuto e ki whakatonga, hange ko e ofa mi pere hake, ka tā ko e sola ki Jerusalema, pe mo i ka reo mau pau, matangi ka tonga pia toke lau, o fatua i he tua litu tap. O ku osifai ki ai e ngai ngā aue, ka te utoki fok me tonga o hoko atu ngā aue ki ai. Ka kou taumua aui ki he, ko ku target population, pa ko taumua ka aguia ki he tau whānau, ki he second generation, pa ko tau tangata ko e hoko ia tau tolu, ko hinga ki nau lava o koneki pe te nau lava ke nau tatu fito ka mātou koe mei mua ke u ngā hoi fuku whakate fito ka ngā tō ke ngai u mātanga ma ngai u heriaki o ku hoko i he hiwa he ku tau whānau e tatu ku nau tāme alelei pa nau hiwa lelei ka ku osi ilo pe au whaiki aku whatotoro koe ke nau fumahino e nau tōria e ngai u urea whaitemtene hangi ko koe kolo ka kala, koe kolo ngā tuwai, kau ko hanga o wete ngahi u, ngahi rea pehe, koe palamo koi, koe oku, koe ngā ue ki ai, pa koe tau whanau foki oku nau, e tokon lahe ke nau, pako koe rea whaitonga, pia koe taha ia ngahi tau mua ko whakokau ki ai, ke nau hiwa, ke nau ilo e fwoi, uhi ngai fwoi rea, kai ke ngai tai koe ngai poetic name, o ngai kolo, pia hango perehake koe waha mapa, pia kai ke ngai tai o kunau toe lava foki o, ke nau toe appreciate e tau unga, e tau uhiwa, ai o kunau toe mahino ange pia nau lava rewa ke nau toe fie fie anga o nau atamai mo nau loto. He ku nau lawa ke nau relate, pe te nau koneke. He ku nau lawa ke nau fitu taklelei o mahino ka nau tolo. Ngai ngā koe koe, koe ku ngā haue koe ke he, ki he hiwa. Ka kou tuku ki a rinta ke ne o maha panongonongo tu ha tau, koe fasita ka tau toki hoko atu.

0: Oia, ko whuhi wa koina nga mou toki whanongo ki ai, ko e tā ko e sola ki Jerusalema, ko e whuhi wa whuki e nei whau e ulo, e unga whamango, o whikau aki pia mo e whuaki ma taitohi ko ia tupoutoa tungi I he tahi wa whātaha. Ai ko tupou whai, pia ko e uloaki I tonga whuki e nei mauma taitohi mea university. Pia ko e sani mo e wiki e nei punake, o whikau aki moe ako ko nea mai moa ako e tamatui. Pea oku lawe punake ko e tolu tau pe ko ni kuna ai lao na tula. Ui ngā whuku ko no mataitohi ko e double major, aia ko e PALLP ko e mataitohi e ua, ane mau ko e PA, pia moe mataitohi lao ko ia, ko e LLP. Pea koe whainga ako ko ia au ku tae nima ke tae ono. Pea te toki lawai ai ako ko ia ka koe angin anga ia sani moe viki ai punake. Sae koe konga whamui mui te tau taha noa. O whika api moe ngai whainga taa nai whi tau laki mo mere pea mo rore. I he halafononga e nai. Plotonga e nanga afo misinari moa. Mahala koe uluaki whainga taa api koe rea. E kaike he teu teu lahi e kau. Ngāi whā misina reke nā ua mai ki tonga, ko nā nā utoki ako pe rea whakatonga I tonga. Pea, nā ki wāwea ngi poto a mele I he rea whakatonga, ko inga kone whiohi ko ima kakai. Be moe tamaiki, ako lore nā ne whiinga ke ne ako whakakalama o ki māma aria ne poto I he rea. Ko e tāpo ke ngāi whingata, ko e ngāi mea whakawhaito. Nā I kai ke nā iahana poketā, te nā ua moia. Kua taimi lahi kua whai e whai tō o ki he kaudonga. Kei ki nau lawa ki nau tokone. He ka pau mahalo na nau lawa tokone, to e fu toka I lahi ang ki nau tōt. Kua taha e paroparema, kua e kehekehe a urunganga. Kai kua urunganga whakapapalangi, kia mo e urunganga whakatonga. Una fu kehekehe a upito I kai lawa I ke nau whetukutake ngahi mea nihi. Ai o hange koe taimenihi koe aake ai a mere mo lore ku ostua te tamaiki honau madapā o whakasio atu ki loto ngahi mea behefoku. O ku ta amene kina I he kau pārangi ke uhu atu ataha o e vātu. Mo kaike hana privacy he taimilahi. Koe lahi bea kakai he e wat kona api. Koe taha fuki ai mea koe mahalo he tau tui. Koe atau tolu ho tau kāinga. I mua ke he ngahi otua whaka ai tori. Ange koe ia koha fui pūre. O ku ai o tātakai ake hata pai ngatu. O ave tuku pe hawe I tuu he whare. Kai ke ngatai koe ni fwoi tofua. Nei otua ake he kakai tonga. Hei ke ngatai koha pōwai nai whaanga ki he tau. Kehekeha upito pa moe o tūa ko iau. Mo ui nai o atu pa mo lore pa mo mele. Koe te palpare mataha koe kai haasi he tamaiki I mua e ngahi naunau hange koe konga uka mea koe ngahi mea koe koe wala. Koe taiminhi koe mea kai. Mehe apo mehere pa morore, kai ke ngatai koe toki, koe tutuu. Pea whainga mea o ku o maihe kau pārangi na e mana koe ka kaitonga ke na uo o awe ngahi mea koe. Ake, neongo ngahi whainga tāko, ni ka nae taimena nau fie fie ai. Pea ko uwhaamu ke te ula watu ai konga o e kawhiwhine e whaotohen mea sileria na e alanga no fotonga. Anene whao ene āti koro koe ni. Nā ku mau ia I he interneti. Anene whao ia he rea whakatonga. Ko muriki haa mea, ae na e tui. A takalaua wha mui mui. Ko ene whae ko I katonga, ko e ofifine o mohulamu fua motu. Ko e alo, ko e tui kanukupolu ko mataere. Tua piko. Na whakawhiwhia ki a mele a wawe a ofa mo whakaperepere I he kakai ene tama a Henry. Na ta e mamotu ene oange ene na ta e mamotu ene au oange ene siaine momoho mo ime akai ki heke. O whalute mo waka waka a hina holo. Aia koe fua he tamai ki o waka waka a hina holo. I he tautamaki tonga, awe ki mataatahi, ke kaukautahi mo oange ne umea wa inga. Na e hovare a mele, he fu o fai he kakai tonga ene whanau. Na e ai aki alo o fatu, na e mei tau mu Henry, aia ko tungi halatu itu ia ene. Pena e whaanofo pe a mele me mari o fatu, ko kaunanga, o siofe wa inga whakataha, ne ongo pepe, na e whakahingoa e fatua Henry ko tupo, pe na e oange mo ona e motu I whanga uta. Na e lau e mele ki he fotunga whaafu ofa e kakaitonga, pe tupu he eneanga tauataina mo whaahua, whakatamaiki mo lore, na e fua ia e he eiki talawautonga kaukaua ki uta. Miho nā waka, pene piki ki he uma o tama aia nae. Ta e kofu mō lolo he ne mili lolo ahi. Mō peluki hono wae, ke mawahe mihe tahi. Pena e ui atu, ki a lore, ke sio mai, he ni ko hono kaunga fe fine I sene. Ai mea gona e hoko, nā ne toe lau ki he hoi hoi fua o I kakai fe fine tonga. E nau kupu kupu I, e nau kupu, kupu maari e nau maa. O faa kau kau tu oua he aho. Aini hii e nau tākai lolo ka kala, a hika lelei ho nau lou ulu, ho nau wala ngatu maa. Mo matawe fine e nau rihaka, e nau faiwa. Ake, ko e taimi se fia ka mere pe amlore. I he taimi ko ia na e pia tokonia e tau whanau whiwhine pia hangi e koe ko ne toka ngai na tamā koe taimi whiwhia. Koe taimi whiwhia e taha o lore I tonga ku manatu ki ai. Koe taimi koe na e nau tūtai koe tonga pane awe o ngā tamatonga aia ko futukawa pe mo tama ko tata ki aslileria. Koe tau mua ke nā o ilo mosio I he civilise ko ia a Aslileria, puko e kaupapalangi, ki nga whoki mai o whamatala ki tatau e whamatala koena na oange ki he kakaitonga mo e na whamatala. I he whoki atu koena ngō tangata, osmahala mahina e walu pe hiwa. Nga tatala noa I he haofanga, hange koe putu koe maari, pe pehefo ki he whaikawa, a he civilise maalunga koene e kau hinehina, pehe e lore na e panongo ki hongo tangata koe nire na whamatala pia. Fie fia lahi au pito, o toki hange o fie panongo ka kai ki ai he taim kou ni whamatala I whiko aku mo lotu, ka ke ngatai ka ngai mea kou ne rea aki o whiko aki pia mo o civilise koe ia e kau papalangi. Hage, mahalo te u whamapua pohe e tau ngāwe he kou hilat pia taimi o ku tālo mai. Pia koe te ulawa te airea mahawae e ua. Ai koe rea mahawae ni koe a kautonga, mahalo koe matapure nani whakahoko, ki he te ufoki koe a lore pa mo mere mo e kau ngai whamishinare kau mui mui wholau. Mandu ina e nofo toko ua I tonga. Koe rea aen o ku mau whamalo lahi atu o mou hau o tau nofu. Ki mua pia mou toki o mai, ne hange o ku kaupo uri a tongani. Ka koe lolo tongani, o ku kamata ke asi mai ha māma. I he whanua. Ka koho mou ngahi kau ngā mea, I he whanua muri, nau o mai ki mou tolu, mou alu atu, o whakahā ki ate ki nā o tōru, koe whanua go tonga o ku kei whakapo uri. Kore atu, ke o mai hakau whaiaka tokolahi ke nā uo mai. Ko mou, ko mauroto o ku whono i hema mahi, o ku langa pe a uhu o mau whatu, ko uhi ko mou wholau ma wahe mea ki mautolu. Ka ke, ko e hanga ia e, whaka amu ai, asi mātua i tongana na o tanglahi au bito he mawahe ko ni a lore pa mumere. Pea ko e rea mawahe ni a mere ki a lore ki mua pani pe ki a ui kaude u mana wahe i he mate ke whiloa ki mohoku o tua. E o kuo u wongo i ko ho ma mahe ni ku fola ta. Pea te u malu mononga i api moia ka o kuo u pipiki ki he nima o lore koe uhi koe whaingataa koe māwae koia au pea koau aia koia koe ki kama apopo ia hawe ngāwe he te fiafini a ke rea māwae koe pa umahino kak tau tōre whalala mōne a mele ki he otua e kune amana kilelei ki he kaha upea o tatoni fokke pehe e tau nofe maamani koe mate koe talafunga ni whiwhia ka o te tau nofo o hiwhia ki he mea koe mate. Koe au atai whaka maalo ki te koe linta maalo e. Tuku mai whainga maari e lahi ki whaka hoko ai programu koe ni. Pea koe tau programu whaka Oslo ki eni. Mahalo te ma tuku programu mai me i tonga e. I he mao ki ai a haua wha. Ka koe kai ki aha rea whiunga pe tau. Ke whakahau kua te whakamaro ki a te kō he tau ngā whakataha i he taim kotoa pe. O whalahi atu, maro.
1: Whakamaro atu ki a te kō e Paula Tofitofi a tau whalele, a hono whakakato e whatongia, polo kalama maae ka inga o tungi i he fiafini. Tala monu atu ki he wholau ko ia oku amanaki whai, pea pefoki ki he katoanga o amanaki mo lawat ki ai, pea mo Frank ka maa foki e ka inga tungi. Malo au pito ka kepo uria.

0: tamalanga, aveve mo sipi e fitu, aveve mo pulu e fitu. Pero na unha mea kotona na fratu uta troi tonga, ko taimi maari e tangune na utu uta koi tonga. Oku, he taimi ko eni, e na u mawahi meheni me sune pa na tawa tu koi a kose a tafitu. Ko taimi na na hifo ki uta ko bea maari, o na ufei loa ki ai bea mo fatu. Aia ko fatu ko ia he aho ko ia na ui e misa lore ko palau. Ka ko fatu ko ia ko foha ia muri ki hamea e lontonia. Ko to taha ko ia, ko fatu ko ia, ko to taha ia i he taimi ko iko eki he hatakala wa i he aho ko ia i tonga i taimi ko ia. Ko e taimi ko ia na utu uta atu kai, o ku lahi au pito ki palopalema pe, ulo ki lahi alala noa i amu kai ha amu, mea ko ikai. Ko e palopalema lahi taha, ko ki kai na muri ko ina nau i ai. Hanga na tolu ya si itala ko i heni fai fikau ko mataki e mi Britania. Ko kau ya i e me fatu ta ama ki taha kau fatu mlea ya ko ya. Pea i he taimi pe ko ya na ia i pe ki taimi na fai ki tau falo to fonua i ewa. Kanaka te ke fufu ya i ha hawe siya pe hea nga we. Ka koe mea mau inga ko en ko i hai. Ko nau whakaha o ngā koe nei whai, pe kai taimi ta tau pe, e si mamahake apito a e whokoutua koe ni koe a e hoa koe ni koe a misa lorea mele. Pe koe kauia i e tafa aki nei whu. Whainga ta angi ai na nga whihan hangai he taimi koe ia. Pe au he taimi ose nau mea kai a nau tolu. Koe ke toi mai mea kai koe na wanga kea whonuani. Pe na wala rewa o kai rewa mea kai wha whonua. Nga kai peko ha palo palema e tafa aki koe ia. Ka koe palo palema he tuunga koe ni koe i he mui i he amerene tuunga i he tuunga whaafa moen. Ka kia peko hea mai he taimi koe ni una na whonua mai ki Australian. Na na foki mai ki hen ko foki mai ko na foki mai mo tonga e wa te da ulave ke nai ko tamanau pe amo pe amo malunga ho na mai da toki heni pe fono nga tu leva a lore ki Britania e taiva wa fa pe amo mo mele pe amo henere pe amo Elizabeth pe na fono nga tu ko ya pe amo mo tamanau pe ko taimi ko na fono nga tu ki ai pe hiri pe me ai hata ue taha. Te whaere ia e ki tahine ko nei ko Mary Australia te whakake māka i aki. E a taha whakati se ma ta taiva wanima. Pea ko aho Christmas i nei pe kia i si mere, i hana tau wāna. Pea ko e konga ia ko nei. Ko taimi whakaloromani ke ki whamiri e taimi ko e nei pe kia mere. E taimi ko ia ki a e ki tō tolu ko nei. Kake? Ne si witoa e pea misa lore e ta ue e whaake ai, e ta waluha hi wana ane toi mao hoa, ki he hoa e whaife kau koe witou, pe na si toa e rewe ki whanau. Ka kei ke fwoi taimi mao inga apitoia, ai taimi na e te tau siro ai ki ke ake mai koe a misa... Misa lore he taimi koe, ko fwoi taimi koe ia, koe koe ngāwe lahi ne tuku pe ia e Britania mi ka kato pe mi ta fitu ke ta iwa. Koe fwoi taimi koe ni ne fwoi whakai via au pito ia. Pana ane longa mo ui au pite ne malanga ne ake taimi ni toko ta hafe kau maulo tu ia lontoni. I he malanga ne ane whai. Pea koe hiri koe ia, ta whaak koe ia, pe au mai ke taimi pa ne whanonga mai, pe tūtou ne ta i he... Ta hamalu faa toluke ne foki New Zealand o tonga e ta faa ke misiona pene hei New Zealand na iai na ne ngāwe lahi mea lahi New Zealand te tato kānoa ki ai. Pea koe whai koe ku ki ai ne hanga koe fuafua tonga na whanofo koe hoko koe whai whekau koe tō taha koe pensi main lātu selu na whanofo i e misa lore e aho taha ua o sune o e taha walu faa fitu. Pea mea mau inga au pito ia ke tau sio ki ai i he pongpong ini kau fo kia tuko hako inga koe tau tai ni maalo apito.
1: Iyo, ko whamalo atu e pisao pe, ki mua pe uena ke fo kia tuka te koe, ko whamalo ka kina tolu koe ni kuna kau mai ke polkalama i he ope, ki a pensioni fifita, puku hii fo pe pe, ki a kumise i kaloni mo kautufi kapa, se ti ofahulu, pe pe ki a pita halalilo. Samson tike, pa pe ka freti pani ki paamastoni, kiko furimaono, pa pe fo ki ka paula tatafu, saia taione. Wate tolu tau, ama saia topuluka, afu kaloni hea ki handiri, pepeka ta sendi ulakai. Shop shokai matapuri, pepeka eukaliti he he boto. Kokina toluya, kuna kau mai ki tau polkama i he ope. Pepeka kina tolu mea mai ki tau polkama i he ngalu ea i he pongpongi ni kofamalo atu ki atu mou tolu. Atu ai pefoki pe mou famalo ka sentavo, kau mai mo sentavo ki tau polkama a pongpongi ni ka mafoki atu he ina malo.
2: Io a go a pe fa fita in fa malo la sta wa sia mai con con in ta por calama pe a co fa fi fi a go ta to fi ha a ki mo u le le i he pon pon in e ke ta por calama i le fa to amerie pa malo te de ma ka fa ta la ma mai ta por calama ta ta question on ne vela tu po pa malo pe a pe fo ke ta right piece of pe piece of slon la la ve ta wa mai ke ta a por calama pa ma fa no pa ma ke ta ta ta no ta por calama i pon pon in e ta Tata no ta toki pioneer ko ya misalole. Hiri re ta o wani ma no fatu uta ma no fatu ka ko lot fa kristiane kitonga. Pe a ko to e liu ma in ko e honowa a ena to e foki ko e kitonga pe a mo no ki family. Ka ke episode ke rock pe ui tu ka te pong pong ini ma etau. A polo kalama peheni. Kataki o lave mai. Ki hono mau inga ke te koe ai tuuta koe a misalore pe a mohono family i he tavalu oa ki he tavalu oa tolu. Kata pisope ki ke lave mai ki ai mo ke whahoko mai urakweu i e pongpongi ni. Malo pito pisope. Ka foki atu.
0: Malo pito lontoon bako kawena whehu i. Mau ila pito ke whahe asio ki ai. Ki a te au koe mau inga taha koe na tari ui ko na ui. Ke vocasio na ui ka e toko taha koe ni ke hao ki heni pe siu ki pasiki. Pe koe koe mea maho inga au pito ia ke te au hapore pe hea toko taha. Ke ni loto toa, na nemo na ke ike taimi koe ia. Pe koe mana tuia ne mea koe ni, koe tu he storia ki ngā au e koe ni koe na nau fai. Koe mea maho inga koe ke e nau whono ngātu ke whakakakato. Ka koe hono mōne koe ke aina, ke ke to iaha toe. Koe osi poka foi tau e wanima koe me ta fitu iwa fitu. Me la maasana. Ka ke to iaha toe ngona ia e toe umai ke lere aki mai a amataki loa koe lotu kristiane. Ka koe maho inga ia au pito au i he hoko atu hono ua koe ni. A ia koe taimi koe ni na oate kauta maa fui fui. Na whakatoka he kauta maa koe na nau tō e nau tōlo e pula pula. Pe koe whanonga na e whai nenga koe whai mahina pe taha tolu, pe taha whana nau tō ngai. Ka koe kauia i he konga mau inga taha koe hinga kuna ukei mui mui i pe a hono ai amataki loa koe ia a e lotwa karistiane. Koe mea mau inga koe kia te au e kusio koe kia ai. Te aku very significant komere. Koe fufua toko taha ia i Australia nu maka e tunga historia. Koe fufua pioneer i he alunga whamisnai. Go kauia e konga lai koina na teu nemo ne kai ka no hoa nga we ke he au pito ia ko to ho fulu na na na to ko kulup ko si yo atu ko ni ko na to lu ko ki fa milite na kai te ia no to ko ni na pe fa ngo ka no to ko ni a ka ne tu pe ko ki fa mili ia ki na to lu na fa ka hoko a i u ko ni na na tu fa ka ta ha ko ni ko ka e o ka ta mi ta ha ku ta se ko ki ai o ku o fa loto si Tausia o kalote ko tatu alu, ote siu ki mui. Ki ai, ko mea ho ko siu ki mui hono hoa oia pe pou masima. Ko si mele ne la ke iki, nane ki ki voi pe. Nane support pe a ngawe koni koe a ene hono hoa. Pe ko mea mahoina koe ki ai nego e nau. Kono mo ni na ke pou poua ki nga tole ngane na fai. Pe tala kovi ki nga tolu, ko nga tolu ke kau mataki. Wangere na fa manato atu koe ki mua owa de mofti he failele. Na nasi I failele peo na tōku inga tako ki na owa he tangi koe ya. Pea koe te tautoki lawe anake ngahi lelei na au koe ki ai ke na moi koe ki ai. Ka koe mea mahu inga ka te au koe nau mui mui e vokasio na nau mui mui a e ui ke oki ke nau ki family pe na tūtoka na tautia. Pa tamisi ke aho taha fitu. Ai ki tamasi ipa na uo moia. Tako fononga koga fononga fai na taa hinai waka e apoia. Tau fafe tae pe na ikai ke iai ke na loto si ka na uo wao. O na wao siya ai ngao eko. Niko no mo niko e iai ko au. Whakafoi tu tu e ku mau inga ia e ngau ina na whai ko inga ko e nau tari ui, pe nau tari ko au, pe nau talanga fua ka kato ki he ui na whai ki nau tolu. Ka fua ki atu ko iha ko e tau tai ni mala pito.
2: Iyo, pa mau ta pito e pisope, ko hi ko tangane ia ho lawe mai o pe, ko e nau foki mai ko e foki ui, ko e foki tari ui ke whaka ka kato. Aia pana e fi hono ki family o nau alu, I foi mai na pe fu ma fa ma inga au pito pito ka ke kataki la ve mai ange ai feu i kono no wa para toki kolos ka te ta maka pe amo ne vela kataki la ve mai ange ki ake ke he pe amo taimi ko ia ai foi taimi ko ne tu ta i ko ai la masa he ta fitu iba fitu i hanga hi pore lahi na nau whea ngai moia. Ai a koe ngahi me e nie na e ke, ma ke au pito ia, kai ka take ange ke ke lawe mai ki ai, kata to koloska o nevela mo teita maka. Malo pisopi.
0: Malo pisopi, Antoni, koe koe ke he taha fitu vea fitu me taha valu o wa, foi tae wani ma, ai foi, ai mea na, koe taha fitu hiva fitu, da lotonga na tau lawe ke apolo kalama ki mua, da lotonga hoko e futau faloto fonua ia, pero futai, fukalirifu ia he taimi koe ia, koe mea ia na fufa ofang koe ke. Koe taimi koe ni, kono ke ke he pepa mo e, foi taimi koe na ratu koe ne kau kam. Ai a koe sio koe fili o ki nau tolu ia koe kau muri. Koe ai koe kau muri ia koe na si fai koe fafalara atu te nau tokone mai o fai ha tokone fratonurea mo mea. Ai a koe kau kama ia koe ni koe na fai koe. Oko si pe ha kutui na ala tau ka inga o ka haasi. Moni pe na pehe na tona na walala noa. Ka koe hinga ia koe ni fai ai he kau muri. Ko moni ko ia ko nau fili e taimi ko ia. Ko si kau muri ko nau hanga. Te nau feinga na tolu ke tala. Mana tui na si tuto ko tape na kikiano tokoni. O kusai e kau tama ko iki mua ko fai toko hongofulu ia. Pena ea ka fukaton ulea. Pena ea ngai mea ko e ni na si tuto ko tape. Ko iki kau ia ihe. Ihe mea lahe na na fihang hangai mo ia ko inga ko ilea. Pero ka kaie na fai koe na fa tuo tuo koe ki aite na fai koe na Filipe. Kono moni koe tau na fai na ki fai ki tau i e ua. Ka koe ka nake ke uesia na tu hono ke ke heia. Nake ne uesia i na unga na tō koe na fai. Ka koe hono moni koe koe ki ai na si ngāwa pe na tolo na ange fatu e onau ki kere kere. Ke nau nofo mea hanga tea na maua ke ki itoki, na whakatawa ke ki itoki, pe koe hae me koe na ave koe ia, o inase koe na hanga e fatu koe na konga aki. Ka ihe taimi tatau pe, e koe nofo koe se koe ki ai, koe kono kehe koe na tolu koe ki ai, koe alwe ne ki whamiri. Koe whenga ongongoi ene koe alwe whamiri. Koe kautama koe na olu ki mua, na keke nau mau whamiri ki nau tolu ia. Koe kau ia hefu e taimi whai ngā ta. Ko tu i taimi koe na i a lore e ni hanga o ngoi. A ta whak aki koe e ni ngā oi. Toka ngā lai kono ki whamiri. Pero ngā koe moe. Nga kete fu moe lelei fe ahono hoa i he taimi koe ia. Pena au bima me taimi na whai mea fitu taki me pita ania ke na foke. Ka kono moe ni ke fu taimi koe na na tari e koe ke waka mo i ai. O kai ke ane ke o pito bebe ta fiti wa fitu ke na huifia na ke na mo'ui. Ko mea kou mna utonga koe kai ko ngā pehe koe na ki koroa ngai mea pehe. Mala koe ka hakai ha mea kai pehe po ka haase ta foi whao. Po ka haase ngai mea pehe. Ka koe koe na fwe hanga I koe aho koe pore a koe ia. Koe kau muri pe koe na I ai aho koe ia. Koe na utolu pehe na na whae ngai. Na ngai mea koe tala noa kovi ka na utolu to. Mea tui. Na na lava pe o katekina pe foi taimi ko ni ko ta se ke ko foi wiki e ni ma ono pe ni ma fiha na ta na ke ma ni ma fitu e na no foi to a ku ka we e wiki la na no foi e pe ko ka we ni e taimi o ta se ke ai ki he ke nga we ko na ki o ko ma bi to pe ko ta to lu ka e fa na u ka e ma tua. Kai ko ngā peke ai. Na I kai peke nā o. ke na loto ke ke mau inga pe na do ke na tu fa ta pe ki fa bi o mo ke tai mina na foki mai ke di ka foki atu ko ya da tai mi malo
2: e yo a fa malo da pito piso pe ko me mau inga pala ba ko ke ta to i lo lo loto ane ai fo i mo oni ko e na na fa nga ai mo ya e ai nga ai pole ko ya o ple le ke ta i lo ka ke te ta ma ka pe mo Onne vela te maki kolosiat kaki mo malo apito.
1: Io fa malo atu e bishop e pepe ka uena. Ta fa malo atu ka mo tol koni mo to ka o maki ta por kama i he pong pong ini ki a sentavo pa pe fo ki pita halalilo pe mo seti o fa hulu. Malakai tonga vayaku pe mo sami wela li po preskot ki ken pela pe pe ki asione seau. Ai ko fa hinga ni ku mo to ka o maki ta por kama I he pong pong ini pe pe foki ki a Mikaele Maka me meli poane malo apito mo ka mai ke ta por kama I he pong pong ini e vela ka u ki foki at gatte ko ke ke tu ha ke ata ki ata ki me a pong pong ini pe ko ata fe ui te ko ta na ki mai ki ta por kama fa fo fa apito ange ko fo me ane ta ko to o me me ko ya a tu ko mai ko piso pe ko me mo onia ai kaupalangi te ko na nau mua mai ki tonga pena nau I tonga ko nau tol pena nau te whakawhi atungi ai ai kau hau koe a kau misnare I e lotu o kui kai koha mea fo ou pisope mea koni ko ke lawe mai ki ai koe mea mooni ta koe mea pei au ku hoko ki he matakari kotoa pe tatau pe I tawha koni he ko pau ilo lahi apito pe ki he mea koni hange koe hau koe katolika Mantu ko fanguina na tali de lotu I pea come a catolica come a go winga go yai o ilo a me alahi apito apito con na tolu be hanga pe ko to ta go na bisope a captain kaloka ko ya ipea na kai amanaka captain kaloka ya o ku ya japalangi I loto kolotau per ne tala fokia na tol ko sente volo na ia ia I loto so ko ngai me ko ko nga ka ko wanga fa moni ai ta fa ki ko ya ko u hinga la ia ko ai ngai me ko na ho ko pal pare ma ko to ko na tol ben na to anga o fa ka fa tu nga I anga we ka ke vela
3: mari va
1: ka fokia tu ka te ko malo
4: io malo o e te vita ma fa mari ka fo malo tu pisope ai fo tala ma tau tala ngai pon Ko tau ko ni ko sio fo screen de ono I studio o ko sio tu te vita ke screen ko na asi mai mo tu ko mo tahi mo e va ka te tala no ko ka lere ho ta mai e sio e bian ka ku ai be na ko vale episode o ko fa to ngai ha ke na sio I fo ma ai na e fa e fa ta ko sio I tonga ngai sio si ka to na fa e ka to ngai mu ke faka mandatu pe faka mahu inga pe ga niet wa no wa ta ai hake ai lotu I mua hono ange ko ni misa lore pe na fai ai fa ma popo he pure sa to tai ai tala no ko ni fika waki pe a o mari ai historia ko ke bai nai ai ko tau sio ko ke ngao ko he lotu O tau sio he ni he mea koe koe whetā aki koe a setane mo sātai. Whenga te bolo ke hū mai he ngai mea ke whenga ke taofi. Ai whenga ke au atu ai māma mo kōspeligi o tau ki whonua. Ka whoki ke ki mea Mārie koe ni pisope ke tāna ki atu pe ke fū historia Mārie ko ke omai. Iai he ngoa e ua nā ke omi. Ko tangata koe ni ko Samuela Lee. Pea mo Misa Lore. Na Naomi mei Britania ki Australia. Pea na e whai ai ai tohi noa a mere. Mari kono Misa Lore. Ko e Mari e tala noani. Na e tau mua taha pe o tamani ke I fefine ko nike na Mari. Ka ko inga koe ulunganga koe o Samuela Lee. Tokua na e kaike sai hono ulunganga. Pea na kaike sai I a mere. I hono ulunganga whikau aki pea moe ui koe kwhai ki a kinau tolu. He komere, koe kumau koe ki ai, koe o fefine ia, o e tangata whaifikau, na e kau he alu koe ni ki Tahiti o whakalotu I a Tahiti, koe tangata ko Misa Loamani Hasati. pia pehe to ko na na kai ke sai ia mele ia ia Samuela Lee ko nga ko no fai nga ulunga nga pia na langa ia e fo iwa ia o Samuela Lee pia mo mo misa lore pia asi ko e tohi noa e pehe ko e tala noa ko e na e fokia Samuela Lee ia ki ki Britania pia ne feinga lewa mo sio ke nga e ka e te volo feinga lewa ia ke ne hanga o whakalotoi ai fo ipot nga ue o ne pure e nga e whakabisnare ke avea ki Nusila, kai te ke ia lore, ke alu ki tonga pia mō, pia mō mere. Ai amana, iai pē mea nei kei lewei honoloto, nei fua a honoloto, koi ngā koe, koi mahari koe ni, a mere ia pia mō lore. Ane o ia, ka koe nao atu koe ni hake ko tala noa pisope. Mea koe kou sio ki ai, mehe kamata anga, tala noa koe na tau tala noa kehe wike kou si, ko tangata ko William Selly e ka foi to hongo fulu e ne foki ko ki Britania na e feinga William Selly ke alo ke pure ko ni e meto disi me feinga e ke ave pelo tu ki tonga pe pe to ko na e fai pe ne malanga e me ko ni pe ku mate pe hoka tu e ono hoa pe fine ko li sapesi alo fe fine ko le ko feinga ke te ke pe ke alo nga e fra misnare ki tonga ba kaim ta tau pe o kau fata pe o hanga pe te volo finga ke de tau fi holo pe si mate ai tanga tai gi mate ia te ke fai e fo i fo nonga koe ni kai fai koe finga koe e lisa pe si o fai o loto fie fia o fai nonga mahalo koe kona moko puna ta pe ne moko puna kau fai kau e po i to ongo fulu na eo mi koe ni koe waki alu a mere o fai nonga ia koe he tala noa i koe ni ka koe mea koe maari e aki ae nai hoko ai fui ita a Samuela Lee ke si aluai a mele o whaingata i ai tonga koe mea koe naku kou maafana ai bisope ano whakawhi atungi a i e ngāwe a iki kai whakawhi tai o ku iai pe taula tuku pe tui e kau misnare e iwi moe mālohi lau maari e o na wikuna i ai e ngai fu whaingata o ngeko lau kai moen lahi au bitoia tau siat ke fai ngata nei fai hu mai e te volo i he tau ke ne hanga tau i ake ai fai ngā koe ni ai kau misi nā re ke o atu ai lotu ki o tau ki whonua lea kou ka koe se taha e mea kwa maa whana beka te au koe mea ea kou siu atu aki e fai ngata koe ni e whetā aki pia se tani mo sā tai he ngāwe nau fai ka tau whawhetai kwa ke kou lau ne si uku ma be e misa lore ngai mea katoa kia ko lau ki family maari e kone awe ki foi toko tolu koena nau kanonga koe foi koe toko taha koe tuki uka mea ko saresi tini tare pia moe toko taha ko siasi li koe tamatufu ngā ia pia moe ki tangata ko malanoe me he feitu ko makiuso ka ko pehe na nau pehe e alo tokoni ki whamatala ki tokoni ke fai e translation ni koe e naurea pe atu iau pehe e kā inga rea whatonga moe rea ki whonua koe ni o maso e atu ia kai mea maari hake koe tā noa koe kau tā magana ne mau he kota pirinisi kai mau hono mau mai ki nau tolu nau teo mpe nau tolu whakawhi atu ngia i ngāwe nai whai e misa lore tau sio ke mālohi koe te volo ne huholo koe mea koe kou sio koe ki ai e kou sio ke ilo i pe koe tangata whamis nare koe a finga mo fai ka malo hi poto pe te volo hi hu volo pon ki me a ye ko anga ko ku sio hange ka te biso pe ka ta mahala a misa lore ke ave a na hange ita Samuela Lee a he mari a mere me pa ne te ke ye a lore ke ave na ton ke tu pe ka pa na ton ne fire la mari ko tu ne ki fu lo ai ka ke ku tu i biso ka imbe ya o tua o kwa ngepe ko iwi koe ne kau pēteri ake, whinga kau pēteri ake i mamani kai ke lava, hau ke konga kau palo fita. E toki hau me konga kau palo fita, o toki hau ka sisu, pa kau whawhita. Koutui pe koe halafono ngā pe ia. Maari e hau e tawhitu hiwa fitu, hau mai ke tawalu nonoa, hau mai eni ke tawalu mōua. Kai ke, o maari e pe kawe ngā ia, ia te ia pe ho fotutu o whai koe ngā, tau hango fua mahu ngā, kou fie fia he tau ki polka mā, ku tau hango whakamahu i ngai ai si kakai koe ni he ilo pe tapai kina ho nau hingoa o nau tolu ka koutui pe hake koe kulau Ko tau ni ni ma mi. Bua no wa ta han e sai tong a kosilio ia. Hono fa ma nga e tu uta kon a lore i mua. Ko nga ko na fai bo e por kalama ko i mua. Na kau ko to a nga sia sia ke ma munga. Kana e fa fa lang lang ia ai princesi. Pero me episode na mari ia ai he pe Paula ona fe la tu. Na ne gole ke princesi. Fa mole mole fe mata mua. Kai fai mua hanga ue. He mo ua tonga ki Britania. O inga koe toto e kau maata dai lingi. I tonga. Te ria na hoko. Ha whakamala ia i whonua. Pea nai tari lerei he princesi. Pea fie mao ke fai hanga ue ki ai. Aia koutui koe wanoa wa tāna e fai tohi kore fwa mori mori ki Britania. Pa kau ia mea tau fie fie ai he te waki koe ni e tau. Koe teu koe ni he tau katoa ngai. Nai fai tako e nai fai ngā ue. Ke kore fwa mori mori ki si mate koe ni ai fwi. Kau misnare koe ni. Kau fwa misnare koe ni i hate iho e. Kau fwa kate vita malo kukula pe ki.
1: Fwa malo atu e la e. Malo apito ki mua peke mafoki atu e uena o toi tau miniti e taha hiva e. Ki he taha. Kau fwa malo kak na tolu koe ni o kuna kauma e programa e ope ka pension vivita. Kumise i kaloni me kau tufi kapa seti o faulu. Pita la lilo sion davo malakai tonga vai yaku bebe foki kasamiwe la lipo prescoti ki kenpela sion neseau bebe foki kamikare maka ki melpoane ala nimboa ki Hawaii bebe he kailile a fareta tonga kriftoni mohenoa bebe mokolisi mounga bebe foki kasamson tike frekpani ki pamaston ki kofurimaono paula tatafu saya tayone wate toltau am saya topuluka Af kaloni hea ki handiri, tase ni ulakai, tokang hafeitu kumate atai tau lori. Pea pefo kasi opso kai matahapure, mo eukariti hie e poto. Pea kasi ne mo unga ki lotolua. Pea pefo ki kia pea umataele, mo family. Pea kakafusi mo ataane, mo family ki pefi. Fatawa nge pea kautangata, wonglelea te tau polkama, ye pongpongini, famalo kakmotolu. Pa pea kakmotolu mo mea mai ihe ngalu ea. Kamafoka tuweina, malo.
2: Ia ape whamalo lahi i te tamak, pege tangata sone one vela, tuku mai e tāna kwa fōwha pēku. Pēku ke hato koua mō ni alo tū kako te vōlo, e ko se tāne, pau pege whewhau, mā alo tau pito ki ai. Pisa pate fōki atu, koe koe tau taimi, whehu i koe ni ke kataki ke kehanga mua o toi whamala ala mai lelei mai, koe hareva i kuanga. E nau ngā ue koia i tonga. Koe hā ai ngāhi i kuanga. E nau ngāhi whatongia mo e nau ngāhi ngā ue kato apena e whai tonga. E pisope kataki mo whakakato mai ngāhi tāna ki koenana e tukuma e one vela. Kau foke atu pisope mālo pito.
0: Mālo pito lontoni pia koe. Koe kaweni e whi maunga pito koe kiai koe. Koe ngā koe kuanga e nau ngā ue i tonga. Koe... Nei ai e fwy fwakau kau nei e fwy fwakau i e taimi koe ia. Ai a koe koe ne ilo lewa e tunga koe oku i ai e ai kau muri e taimi koe ia. Pane ai lewa ne fwakau kau ki fafe ton koloa. O mai lewa e fwakau kau koe ia ke tuku atua ia a tintare pa mo tota. Sena te mawinga koe ki ai ko osares tintare koe ne fwakatonurea ki a misa tomasi. O pasi e historia kia. Toko na tupeta mo Watson nao kia. Kako foi taimi koe koe tamai e nai amano tuku. Ose foi tau e faa tau mai e Mr. Thomas. Kako e kolo e nai tuku koe tonga. E koe koe kauia e mea mauinga koe nai tuku tonga. Pea koe koe iku anga e nai fai e whakaukau koe kia. Pea koe ngata anga e ae nao ngauhe i tonga. Kako tui pe nengo nai si toko taha pe. Nai toko taha pe amsa lore na te ia e taha ke ke tokon ki ai. Ka koe loi mata koe na e i ai ai tangi i e aho moi po. Pea koutui na i ai pe ngo tama koe ni ai a malungahu pea mo tama koe pea mo tama nau. Koe sio koe ki ai na tau sio kono moni koe ki ai. koe ngō ki tamani na nahanga o stari pe na uae o tu e taini. Pe koe ngō tama koe ako ngahi mea koto pena na siho i ki whaamili na whai. Pe na na mui mui kia. Ka koe kauia e koe iku anga ia ato koe a whangatuku ia a ngā ue na na whai na na loto fie maari e rewa ke nao si foki mai. Ka koe foki mai koe ia o taumua mai ka sileriani ke e o whalerei a Britania he kuosi awe atu he ope ngai mea kanau tāno ka a whai se kau koe moori au pito ngai mea kotoa ki ai si tala tala COVID ai ngai ngā ue kotoa te koe na whai kai kai ke i tau tuk tala noa ki ai a nai he lawe ki ai ai ko ngā ue tau polokala mā koe ki ai ka koe mea mau inga taha koe na whai na loto fie maari e teki family. Na roto fie maari e ke whaka mā opo opo kotoa e nau ki ngā oto ota kotoa pe pe na foki mai koe koe. Iku angaina nau ia i e Belonton, ka e tūnga ka nau i Tonga, pe koe mea ia nai hoko. Pe koe mea mau inga au pito ia koe ngata angaia misiona. Koe mōni koe rewe rewa e malanga kai tau koe ha umoni ai foi ngā una nau pai kona osi au ki kifo, osi au ki kimoto. Pe ko si ya o ko maunga ko ni ko ki ai pe ilo pe ya hea o ko ko ya e ka kai ni na e kai ke lava na nga ue mo na hi mea kotoa ki ai kana na ui e fonua da tafu ki na tole o tua e ki fonua i tok pe malu e na umo ui pak hanga ko tala no ko te lave na ina pe ko wanga toto a hea ki ate ta pako ya o na ufiri ko i tonga o ka umuri ko ina na i tonga. O ki kai ko tau kākai o tau tōru e ki ai. E na peke whaha toko ni ai ki ai. Pea koe kāui he ngahi mea ia te tau noko. E tūnga e ngahi historical effect, ngahi mōwhamoni whai storia ngahi mea koe ni. E koe mea ina koe mea ki fwoi taimi no koe na nau tō koe tōka. Koe nau tō, alo atoe pē nau tōru o fui fui atu. O tōi lotu pē manai fono. Mana tui pē nau tōru i tōma, he o tua. Koe mea e mahu inga koe nai ai. Koe nau aroatu mo misiona ki tonga te mana tua pena toli tonga. Nei koe mahu inga ia koe ki ai. Koe iku anga ia na mohui lontoni na e tau pepe koe whakafeton koloa. Koe whakaha passport, pena passport. O Hawaii si tamanau pia mo malunga. Pia koe kauia hie nea mahu inga taha na omina ua ke. Pia tonu ke mahu inga ke tahuanga ilo ki ai. Na isi hene tonga he taimi koe ia. Koe kauia i mea mau ina ta pea koe tawhai koe hana pei lapu ka a vela koe ki ai na whakamana tu e tonga e ta i e wafe wa ta ana kātoa ngā ia i he fonua ni hen fu kātoa ngā lahe ne whai e ni i he wafe ta valu koe ka kato i e tawe ua ngiau ai ngā ue whakamisiona mai ai toko tahani ki Asilelian pea ku kohai mo ia mo misa lore koe mea ia kula uku tu e tisinari pe tu e ngai mea kotoa pia noi ngoa pea ia i mohono paka. Koe tui me mahalo kutu nei toi tuhake e vela poko tuku atu hek story ko a koe kai. Koe nea e mau inga koe kai. Koe koe ia nei kaike peni ulua ki talango fua ki kalofi ama nei alu kau ki tonu koe kai. Pea nei mau inga ia e fonuani koe ia tafaki koe kai. Pea koe kohono hinga ia. Pea koe kai koe ia te. Pea koe omai e ngotama koe ni. Koe lako e ngotama koe ni kai wakai te mua vela na kua haa. Ha tau kukakai he ne foi obia yamo ua he foi taibi ko ia na nofa malunga ho veni ka aloha a tamanao ki Britania ka koe konga mau inga ia I kua ngai e nao ngawe lonton ka ufoki atu malo bito
2: video a kwa malo ta bito pisope ko hi koe a kota taimito kwa ma apopoi kota mai konga osi konga ono wa ko tuiku pumau inga maari au pita tuwako ya. Ka te whukat koe whiwha au seni konga urake tau programa. Lawe mai angi kia ngahi mea mahu inga ulawa ke tau wako mea misa lore pea mohono family. Mainu mai pefoki neongo na e toko taha ka te toi falalang pefokita ki hoto kita ai e koe mena ni efia yono ki family o na o ko hina ni falala pe ki ai e ka yaha mea e whatamake hoko koe family pe uraki toko ni ofi e pea koe ia te ufoki atu lawe mai ki ai koe hareva ai mea tawako mi ai si misa lole pea mono family e ka ufoki atu malo pisope.
0: A lot of misalore tatao pena yai e tavalu owa, o faka nofo ko fufu, o faka nofo ni atai tonga. Ke hoko kwa fai se kao. Ke pensi man la tu selu. Ko toko taha pe eni na itonga, e tavalu owa, o se tau e wanima miyai. Pia ko sune pe atahawa tau koya, na ne faka nofo ya pensi man la tu selu. Taka ko tau siyo ke e fai to tona ya otuwa kia, eh? Koe nana alu kai koe pitau mai a te ake tai ni ki tai koe ia hospekia a mereia i Cornwall, Britannia. Koe koe tai ni koe tau wako kai koe iku anga koe mea i koe iku ambisa lore o aratu ki tonga. Pasai, pana toko ki tonga iku se kata tamma koe se amisa tau masu koe ia iku otaka tamma. Na toko fokumara amisa tau masu ia he nime nima, poka nima nima foke Britannia. O kuna oke i tonga te fafitu. O tau falala peko tau poto fai tangata tau falala penga neko tau. Koe ki family koe ni koe tau mai ake nao ila oko mai. Le au ke taiwa taono Palestine a Albert Lowry. Koe moko puna ia o misa lote. I koe ferenisa nusila. Koe kau ea koe ngai mea koe ni kia e tau mai ae na nao o. Tampea koe nao kui na mate Britania se na tau wano. Koe kau ia e ngai mea mau ingata. Tau mai ke sioma a sela, a Mary e ngau ina nau fai. Kua hoko hona moko puna. Koe Palestine ia koe frenisi a misas metotisi inusila. Koe tau sio koe keke o tuoka ene fai to tonu. Tau hangape ia kata kafaha ui to koe. Koe mea koe na joki ai. Na kake tokanga ia koe hae lau. Ae iahe na fula koe ne fai to. O atu ki tonga se hanghanga i te ia, mōna pakai, mōkakai mōri te ia. Tā koe mea kou mauinga te au, ai tū maue ne tui. Nā e foki mei tonga, pe tō iua te ki tonga ki ala to whakanofo. Sang, ato whakanofo fuafua, fai te kau koi tonga whakatoa. Sai, ko toko tōru tonga koi na whakanofo koi fisi. Nā ma kehe kau tamai ko ia. A seori pulu, mo wesi e langi, mo paula vea. Le whakanofo ki nga tolu e tau taha walu wha walu. Ka whakanofo i misa lore ia, e kau tau pensimani la tu seru i he taha walu wha fitu. Peko whakatalu talu e ngawene na whai. Peko whakatalu talu e ngawene na whai e toko taha koe ni tuu ki mua e ne ngawe toko me e au tau wako mea. Me mahalo pe atakovi pe he tai ni pitao se peke whanonga kalavana olo. Ai hako koni koe e palahamie na whanonga olo. E ia e peke alu me he tao ke tao pe na wono fo popula ispite he tao e whangea tolu noa. Alu koe ka toko fitu noa ne alu se whare o seiko pe nofu ai. Tai mi koe na nahuiko ko alu na e ono kilu tangata ke lau kai whanau pe amoe. Me ngai hoa. Ka tau seo ke whanga tui ko ia a ia na e peke me ia kune a ko ia ki tau tolu koe kia. Ke tau tui me tau falala kumone tala noa toi saami le leia ke pe falala ke otua e falala ke tangata taku mahu inga upito e kaina whanongo ke tau whakatoka ngā ia tama so tau sio mata pe a misa lori ke mena ne whai pa tau sio mo tau tolu ki ai na tau sio atu kaike ya ya au au fia ngau na na fai hili ko ya moni le o te mo fia fai le e te mo utu ya he o kapau te mo vai vai ka koe koe ya ko mau inga ya ka foka te ko ya koe koe mo fai skau te na tana ki mai ya mea mau inga bita na tu me falala ki atua malo
2: apito malo apito piso pe fa malo la apito toi tau mi te ono ya benima klosa te da manka pe amo ne vela mo kata kata ki mai ki mo pa ma tau ki fas pa mo no tu aki ono mai e ko mo foka te vita malo
1: io fa malo a tu e biso pa pe ka we na ko fa malo ka mo tol ko ni ka ma ke ta por ka ma pom pom ni i e ope ke so ni ka fus final ko si mo unga pa pe ka fa ta fe lola ki tonga vela e da fe o fa tu ka te ko e pa pe ka ke asi ka ngaluafe Afu awasi, peamo sona tane tapalu, peamo langiola makineti. Como todo lugar, como kama que por kama ije pompong ni vela. Kapolosa tu katekoe, peaha tana kimai, que por kama kimua, peawatu etau tu aki, peapefo ki fanonongo, mohatau fasi, patato kiho kat malo.
4: Yo malo apito, te vita malo pisope, tau mafana apito, pompongini. Ie tānoa maria historia e tangata na newange lotu kai ki tau oktau lawe monua i ngai ahon e bisope mo uheina pepe ke kau whanongo koe whama popo koe ke ngawe whaka misnare whai e kakai muri koe ni o tau lawe monua i ngai ahon e ki fo ihimi maria koe ni e whaua moritoni e pe koe punake eiki Neongo koe haa pule a ukfuea. Te wahi ahi weke taria. Pea koe ngahi, koe anau aini koe punake. Pea ka pule mai alangi ke ufouhi a fuma mahi. Pea ka pule mai alangi ke utuko hausia. Pea ka pule mai alangi ke umasiwa. Te ahi ahi weke taria. Ke fai ho fina ngaloia. Ko tuiko ngahi lau maari ia na e mau. Tau te fito ki whae koini ki a mere hoa o Misa Lore. Me tae mea pisaupe na ilo. Me tae noa nei whai tae noa ki mea koini e katoa ngai wanoa wa taha. Nei tu ia e mahaki o hoa a Lore. Koe ngā koe ngai whae mana mana nei whai ki hono hoa o whanga. Ake koe lau. Nai mātunga he kakai pe ia i hono whonua. E nā moi kakai pe o tonga, he koe fukuonga whapouri nai whai e tau e tai mko ia. Nā nā oate whamanamana he koe mea kona nai pehele nai tukua ki i nau toluia. Tokua koe nau o mai ke nau hanga o lotui ke whakauha ai whonua. E nau tuia i o pehele alukena afatu ki eua pe hoko koe tau pe nau tala ai. Koe ngahi mea koe ni hoko, koe tupunga e mihi lotu fōu mou o mai. Ai whawhetai, ai pikitai, ai ofa, ai hoa o Lore. Neongo koe ngahi pōre whaingataa ia e tau ohe lotu. Koe ngahi pōre whaingataa, whanongo mai e kau whaifikau, ai moi hoa e kau whaifikau. Taimi mou o whai, ai ui, moi mou kāsi o whai o mou ngai mou ui. O mahu inga, e mou whamamau ho mou tui hake koe ki tala loto koe ni ahimi. Hape tūnga e mou ui kufouai. Whamau peke o falala, falala peke o tua. Koloa ke whai hano fina ngalo. Ka koea pisope ki toi ngā minite ua koe ni toi taha mui konga, teita. Whakaat ke pisope ke ni whamau popo mai. Whamau more.
1: Whamau atu e vela, whamau atu vela. Koe ui koe tau taimi. E pisope ka ki minute taha koni utoe ka pau teha mea ke lave fie lave mai kiai pa ke lave mai pe ki mua pa tuko atu e tau tua ki malo
0: malo pito pe koe koe kau e mea mau inga koe ni e tafan koe ni koe ngau e koe whakapayo ni e nai whai e misa lore kono moni koe ki ai koe ne tui mo ne falala na te kaki pe ke o tua kiai Pea koe mahu inga o pito ia koe ngahi tuita ere ia nane whai. e ko e mau inga ia ane ko kulaa ko nei ko fenga mea fenga taa o pito I e ngā oe whamisinare ko inga ko e ko whihanga hanga I pe mo kau lotu kau karistiane na whihanga hanga I pe nao tōru e hana pe ko ka kaina nao iai ko fu kau karistiane pitaania pene nao iai nao whihanga hanga I e ka wha ko ni kana e kai ke tuka I ne whakaukau kana kai ke tuka I ne tui whalala ke o toa ke o ne si lue mai e ko lue mai e ko I tau I whaaua Pada tu tekia no tau no forma no te tau tu lave kan mai. Kau mau ina dia tau cio kia ke tu tau kau ni ane fai tu tonu me te fai pulu ke vokasio na ui kia e kika fokia tu kau tau kai ni mala pi.
1: Io kau fama no tu e pisope pe a fata wange pe na ngole le ia tu e tau programa si kanga lua fe afu a wasi pa pe kasol monta palu langio la makinedi junior pa pe foka pono. Folo a puri bono, pe a pefo kasione la tava o fetuani. Moutou lui a moutou e kaume ki tau polkama I pongpongini, pe a te oato e tau tu aki, pe a me tau ki fanongonongo, pe a pefo ka tau fo hiva, pe a tau tau foki mai ki he tau a polkama. Malo, koe tu aki fokeni, a ka taha kako e plenit kas, un autokoni ki tau polkama I wike koto a pe malo. Ko vai malala tu akalau? Moi whanangonongo mo tuwa ki a Blenny Cast ki weekendi malovai.
3: Maloa pita te rita, maloa lau maaria huwei ki lelei ai tonga kotoa pek mo me angatonu mai ki polkalama ko ia a reteoni. Wato ai pefo ki a ngahi ongongo lelei ko ia me Blenny Cast. Weekendi fo kainga ko stau mai uta fo ou. Kalaske ke me a lelei ko ia ko lahi lahi ko ia si mao a kainga. Ai wike ma ko mariu atu ne ki ka inga me taulanga ne na ulava tonu mai o tiri vatu e na ume alele pe au fafie fia au pito ke kautahani ai ke me am hanga tonu mai ai ka inga tonga pe mo se tutaki mai ke te au ko uhi ako na ufi ma ume alele ki mautolu ko tu ape u mo laiseni lena la valele ki mautokonia tu ape laiseni uke iai pe a ka upe ukai ke hao laiseni fra uri ka wai pe ho passport I se tutaki mai ko ka te au e vavita te ulava to konia banki ka ko yo kai pensin de lei ko la la yo no fe tu kwati ka nga ko ya ko fu fa tangi ai pe ma sa america o ma fu ke si asi mo pre nga ko ya kai nga ki mo tolu ko to ape tari tari de lei ki mo tolu ka nga o ko ya plan cas ki mo tolu ko to observe si o mo me alele la valele ka ta ni to konia ka ki mo tolu ko ya ko nga hi ki ma ko to ape ke si ma ko ya ko me alele ko ki mo tolu ko ya o ko o fiema o ke trade in mo me alele mo tu aka e fra fo o mo me alele la valere mo ya pe ko o si o me alele no ta pe o ko te ki ai ke o si o no ta pe tu ta ke mai ko ka tia o he la valere ke ya fo una ke to ko ni ate ka ta han ka ki mo tolu ko ya ko mo fiema o ko to ape ko nga hiuti ka ma fo ke nga me alele nga ue para comerciare pe mo nga me alele ke ke pe SUV ke family ai ko pase se fitu valu hiva o au ke hongo full pe wa pe foko tahanima e ma wa tu ia me kauta ko ni ko e fika telefoni te ke fitu taki mai ka te au ko no au o ua no a fitu hiva o no ni ma o no valu pe ko o au no no ma u pe ke ma uia te ko e fika te au fitu o no e he Nelson Street I o ne hanga pa mo me a
1: ko kore fenga maare ko ni ke o ato ai ki whanonongo ko ni ke kainga lotu e palokia o sangato atonio patua o nuku alofa a te loa. Kātaki, koe whakamanatu atu e tau o wau misa whakamanatu ai aho o sangato atonio patua e whakahoko I e aho tōnaki koe ni taha tolu o sune wafe wano. Taimi taha aho ata ki he tuasila koe St. Margaret Church wha ono taha Swanson Road I Ranui. E tataki e tau o wau misa e pātere nuku refai moe kāinga lotu pasilika me he palokia mesi mo Ranui. Malo mo fa pa pa tu me hesea so se fo ap koto a mo komiti nga we malo
5: fa nga mari koni ke o atua I ki fa no no ko ni ki he kai nga ka no kupolu
1: o ku kore atu ke mo lava hifo I he taimi ta ta ha pong pongi I he a to na ki ta to lu su ne ni ki he apisia si me totisi o one hanga ko tu asila pa fika valuta Grace Street
5: ki he tau whakataha whekau aki mo tau api ko matatoa. Mā lopea me he palestini whai whekau sione tūnga whasi, mā lopea whai mariko ni ke o atoa i e ki i whanonongo koe ni, ki he kāinga niua topu tapu, mo ki moutolu kotoa pē, na ia iha moutikite ki he lulu langa whalelotu kāinga katolika o niua topu tapu. Koe whaka amu ke māu mai a seniti mo e pati o tikite, ki he ui ke whaka osi o siulai, ke whaka wholau ki tonga. Pea whaka hoko ai lulu he aho ua hiva o a kosi. Mālo me he palestini sosefo apikotoa. Mālo.
1: Koe tautani ostamini te whā me taha e pongpongini. Pea ko o atu pe moutolu koeni o moukau maki ta pokama i he ngalu o pe. Pea pe hefo kak moutolu he ngalu e a. A te fasini ki taritari pia ki moutolu kotoa moukau ke ta pokama. Ki a te koe e pisope ki pia pia kawena mo sen ma onevela pia pia foki ki a pensioni fifita puku i fo kumisei kaloni mo kautufi kapa seti o fahulu pita halalilo sione tavo malakai tonga vayaku pia pia foka sami wala lipo prescoti ki kenpela sione seau mikare maka ki melipoane alani moa ki Hawaii pia pia ki a lile a fareta pia motonga kriftoni mohenoa koris mounga sione kaufusi finau pia pia kafatafehi lola ki tonga sika ngaluafe afu wasi solomone tapalu langiola magnet junior pia pia fo kapokono sione latavao fetuani pia pia fo kikia jo jo i motoluia kumukau mai ki etau programa peheka Samson Tike Fleti Pani ki Pamaston Kiko Furimaono peheka Paula Tatafu Saia Tayone Wate Tolutau ama Saia Topuluka afu Kalonihea ki Handri Taseni Ulakai pia pehefoki ki asiopsoakai matapure mo Eukariti he boto sione mounga ki Lotolua peheka peau mataere mo family pia mo kafusi mo atane mo family ki pefi moutolu kotoa kona umea mae ngalu ea ko ilo pe kumousi aa mae fanonga tau polkama i pongpongini kakufaingani okunau i tau pesi a programa a pima ena tonga ko ia kou ate fasikoni pia maa ki moutolu kotoa okumokau mae ke polkama pa pefo ki tau fanau hapate ngai api koia okumou iai pia pehe kak moutolu tau lotonga ngaue ngai fare maki kau fauri teksi kau fauri lori pehe kau security, tablotonga ngāue, ngāi whare ngāue, i e hōwani. Talamonu atu, ngāue, pia oatwe fasikoni, pia maa ki moutolu kotoa pongpongini. Ko e foto e masani eni, pia me ihe red lane, atu ia pia maa ki moutolu kotoa pe ihe pongi pongini, maa loo.

0: na tano wa Siberia. Tota wa Amerika tano lewa ikonu. Kake, na nofa taimi koe ni, na kei laumari pia ngo matua koe ni a lore. Tango ya, na nasi toko ni lake ano toka nga ekifanao, na fuke iki au pite taimi koe ni. Pea, au, ose ta ue fa, ye ta avalua hiva, na maria e a lore moa, mo Elizabeth ko to ta ko ni ko wi to ko Maria five ka o pe a ko ya na pe ki han ho an ta to lo no a lo le ta ko ni ka ta to no a Elizabeth pe ko e ka ina ko ko te ta pe Maria e to a historia e ta di o ku lo mo bo u le ba na o ko a lo le na ta pa ko to a pe e na o e ya e pe ko o ha o me ta mi na u i o lo ke ne na o a ya ko ko fa fu fu na bi ta o ta hi na ta ane britani heta biko pane o alo o se to se tuata faka kolo pe alu mea eo tahue vahena nga uwe pe alu mea eo tonga ia e ngahi ana hama alfonua circuit heta biko ya peko e nai make au pita mo uye toko tako ni pe a mo ene malanga man habe koe nai matnako kakaike mui mui ole toko tani peko e ha fua mai e nga uwe koe nai fai pa mo otua nai atakitua mo uye alore peke koe taimi mahu inga au pito ia mehe tavalu ahi vake tavalu fawa koe foi tau kakato ia tatoro peko e ha umu koe ni ki septema o tavalu fatoru nai uye koe ki nusila e taimi koe porque tá igual na rua que no silo tá igual que cau e aí é na tone lá em tudo fala lá cada né vai em algo com e lore tá igual ni o lá vale vai o uma que tá me tempo né tô foco mais leva que heni na né malo lo mais tem que heni e tavalo ni matolu porque e cai cada que muy mais tem que tá me coia para tô que queria leva e tavalo ni mahiva o tá no pé de palamata fare ia con wol petano america con wol fare america i hedi palamata petano leva allora hedi palamata che ca foga tu hanno tal tal milo to malo bit
1: ko ape fa malo la he e bisop ta wa o main ke ho mai ne wa kai kule o ta hanga mai ni ke fo i konga ma inga ko no no wa ai a ko te fo ke me ko am salore ki asle le ni pa to ho ka te pita ni a monu sila kai ke he la ve ba yange ko ha nai ha o wa kai ki ho no fa ka he ka i mai ko ia e mi salore a malunga ho pe a mo tamanao lawe mai ki ai ni si fraheka mai o tamani. Marunga hupea mo tamanao. Malo pisa ka fuki atu.
0: Malo pisa lo ton, baku kawet ha fehu mahu inga brito ke fai hasi o ki ai. Oku matu e he taimi ko, taimi ko ni oku kei lolo tongai o lunga ai ta faaki ko in ai slavery trade in maman, eh? Koe kaha asi mahu ngai mea koe aku, ya, ako tu pe awia na ye te se lo to i mga itala no afika wa mo mo tama ko ni na no mai ko ni pe ko ye ko me ma wi na ko ki ai he time ko na mai ye mo tama ni ko ye ko tala no ko ye ye na to no me na la ta pe na ke api oye missionary ton pe ko time ko na na u fola mai ko ki he ni pe ko fa kau kau ku le le ta ha ke na alu pe mo pe mo tama na u ka tu ka malunga i palamata he pero foi time quando na wo e quando to ko e aqui Britania ko e o ko tu fa ta ha o fa he be ki ka o e ka kai to la ki ta ba historia ko to ta ha ni ne mo ko e ke na pakta so e Britania ka ko e fu fu to ma ni ne pakta so aia ko fu fu to ma ne pakta so ia e to ta ha e ske ta ri la a ko ya ko ri siate Watson Richard Watson pe ko hinga ia ko na frahingo ia ko Watson now pe ko hinga o ko hinga ko ona e tota ko ni nanga baptizo eh pe ko e ka ia e mea mau inga pito pe ko haina te hanga ilo le te i whakata hai he tai bi ko ia e fo i maha tai bi ko ia whakata hai e te mo o Mr. Thomas ke na fononga ko ki toka aia ko e ka ia e mea mau inga e te tansio tatolo ki ai ko ta fa akeni nai na tausio ke ai ko ko tota ko cha ko misalore na si alu ki tono ta fai vaha be ko tope ko misalore ne ave to tota ko ni ne ona ke ke papi kai to ha ve papi ta su pitania misalore ko ni ko ne la tu be mono mafai o fa no fo fo fo fa se kai to ma pe ma ko na pito ver se ki ni ke ne tota ko ni ave misalore pe ke ta ilo la ke ka ko no ma i ga ya ne tu ku he ne tota ko ni ma lu nga a alu pe mo pe mo tama nau pe ko hoko tama nau ko ya ko ko ko tata ya ko le fo wa ko le fo ka ki tonga ta balu a fa fitu e de a ai pe ko ko ko nga ma wi nga ya ai na ko ko ka ma nga tu ki mo a ko ya ai ko ko ka ki mo a mo tama ko ni a tama nau a what's on now pe mo ma kai ako malakai na patai so iko ko maluna ko no ingo a fata tapuya ko o malakai eh ako ba uma winga upito ya ko no ma winga ya nasi o mai ko na wa ko kai o te te ko na wa na on pe ki na wa te te ko na ko na wa ki bisi na ki to no ton ga foke at malo bit
1: io a fa malo tapito e episode ka katanga ni to la ve mai ki folau ko ya misalole ko ki pitania he na e folau fokia pe mona family ka te he kia tamanao. Pe a ke lame mai ange mo hatoe me a mahu inga he fo e folau koe ni ti mua patato cross ki e on fai fikau. Malo pito e pisop, ka foke atu.
0: Malo pito e lontoni ia koe kauia aia ko koutubi na e fakau kau pe a misalore ke ave a a watson now ya tamanau ke a utonu ki he komiti ko ni ko e o e misiona ke e misiona ki pitania te ko ke ko ko ko na ke ava fa ari ari kana ya o na o ya o na o ki tonga to to ga ni ko wa muy ai ko ko ko ko na na ha ai te na hi na me na hanga e komiti ko ni e poate na na fa foki ki ai fo i pa anga e so vale ni e tahafe tupu ki ai fa foki ai ko si nga o ko i tonga fa taha mani langa pe mo i ki fa le lotu ko na langa hen e so vale ni tolu ni au e ai pe ko na me ko to ape na ne hanga o fa foki ki ai ka ko hono mo ni ko ya na to e kamata fo o na ke si ya pito pe e taimi ko ya a misalore ta ko ma inga taia ko no tiu tiu ko na tu mo tu na ke ka ha apia ko le le ya ne ko sai ano ko ni ko ta si o ke no fafanga ko inga sa sa kolo pa o ko e ko misi ko aia ko e o vi so ne ia pa mo li ka ia bun salo te sa to tai te te ya ki na to lu ia ke na fo ke inga sa sa kolo ta ko ko te ka ka la senina fa na exchange a blokalama fo la wat ki Britania pe hango ko fo nuan ka ko na ka la ka ko tu i ta mi ko ya na ki ya ha fu a nga o se se ko te te ki na to ki ka ma ki mori ta ko ko ko tu ko ka o ya e me ma o inga pe na na lo to la pe a lore ke na foki ki Britania ke te te ki na to ka ko tu la he ben mosi ko ke amere pa ho na ve ke pe no lo to ke al voyo te ke pa ke ka ko e tai bi ko na si to ta wai ko e me a fa na ta pa ko e ta si ra tu ke ta la wai ai ai ko te fa fi fi eh pa la ve se bis ko ke ai ka ta si ka lore ke ta go ke si pe a ma lo ko ni to si o fa na ta o pito ta ko no mo ni ko ki ai ai tunga ko ki ai ano ma winga a o pito ngai me ma ke ko ki ai ko no a de to ta ko ni pe pa pe du ta ni ko ko ko a ko ko na si pe ki a mere na ya de mo misa to mas bu ka ma ko ma ta ma na e a ko ya ko na ti ai ta ko ma winga o pito pe ia ki ai he ko e ko ko ha ia historia ke ta i lo ki ai te ko tu ia ia mahalo ko tu te mahalo tu me kau historia lahi pina ia ko fufu a toko tahani ne paptaiso pe ne paptaiso e pitani pe toki hoko mai ke no paptaiso toko fitu e tanta avalua i vai toma pe toki papi e ki mui e tana pe a mo kolosi e ki mui tonga ko mea mawinga taha ko no ave toko taha koi ne paptaiso e pitani ko foke atu mahalo bi ko
1: mahalo te pito pisope mahalo e ngahi tutuku mai e ngahi mea mahu inga koea, pea koea te makrosa teita maka, malo pito.
2: To famalo atu e bisop e papi e foki kia uena e vela to tanaki mai be fakagato mai hanga hime aki he a ke ta programa e pompongi e vela pata to foki kia ka kimu aya ko famalo atu ka motol ko to agoni og mo uhe ope pe papi foki ki he ngalu ea malo ho mo ka mai ta programa e pompongi malo
3: yo balo bido e tevita e bisopi e kawedi he fei tānoa wa fie fia ka tau tolu kau tupua ke wa fe wa no kau sio ke tawalu tawalu tinturi mai ko iant ne si iai peho tau kakai po na wa ukulitania e ngatai pepe ka seria o tanga te tamaka hen kanei nei ke tāpua ke a fola pe kau nau koe ni koe family nau o kau mei fola nau tāke ka te vita nau ku si hoifo nei fai ai malanga e family nau kau manase nau koe ni mea mei havelu nei fai i Australia nau ki mau si e tala noa a fotu ke family ni koe family koe ilo koe huri huri peia ka kai tafe tāpa koe tāke nā tei nei ke palisteni lahi tāpea a fola i tonga e kai hala ia, ka pau koe, koe tangata eni nai alu ki Britania, fuafua paptaiso ia malo e mau e whekumi kufai pisope o tange ka te vita koe, koe pia pango koe ke tau mau ka hingoa ki mua e malu ngahu ka koe anga pe ku sio mwe kufa kaukau koe afe koe ki malai wakapuna e makafai pere hake alu ki malai wakapuna kai mene kei whare pola pia tokan nai fu whare papalahi nai tuu he tūriki koe api koe, mepe koe lui pisope koe api siana ko malu ngahu te nai ai hono foha hake ka te au ko ula koe fai whekau kai ke whango mana tuki ka koe ngā koe malu ngahu nā kuhalaka koe anga pe whakakau kau he whare papa ai tangata ai whamiri koe ni e taimi koe. Aiko fika auti atu paupe koe tō taha nei mūri. Aiko koe koutui pe he toi asia ke peho no foha. Aiko teo nei panongo nei whaiako i tō loa. Whaosi maa hoko. Nei hoko koe ka whai kau pūre i wahenga koe ni perehake mea. E taimi whaosi osiai ni ngāwe. Ono taimi. Aiko koe koe pe pisope. Koe ngā koe tau sio, o koko koe ako ai mo ui koe ni ai tangata koe ni ko Misa Lore pe moianga ai tau sio he pe polkalama koe ni ai whehiki tāki e taimi ui e whehiki tāki ai kau whai whekau ne hangena e whakaoli aki taimi koe koe bahe atu ke alu ki diua koe ke whie alu ia e whanau e bisope kau whae tānoa mōni koe ni whekau aki pia moho kau ngā tangata lirei tangata koe nei tiuta lahi sia tau tai i tamo koe ni kou vise tau fui uwhanga i whakatapu kono toko wā foki nei toke tā lahi koe ai na mai tonga hai kātoa pe kou whanau ki tānoa whakatua koe ni kou whanau nei pehe ui koe whehiki taki koe to'o bisa tau tai ui ki alu ke ki motu koe kokotu. Pea koe pehe koe haki tā mā mei sa tau tai a ta vise. Tau tā tike toki tāga rei moni o na tala noa. Taku whanongo mai na tama itu mei peito. Pea koe pehe atu e toki tā. Kai keu sa ia he e wahe ku whai. E mea koe ni koe tala mai ke hiki ki kotu. Alua whai ako sa tau tai. Ai ke to'o ko awe ki kotu. Ako ngoi mai na tamai pe hu mai na tamai o tauto ta. Koe hae ai tala noa ki mwhai. O te ate vise kai. Koe si o pea e tau ke te ke vai vai koe te whikita ki o kui au ia ki kotu. Pea pea te na mai ka koe haho whakau kau. E si o pea vise. Tāngi ni tā mai. Sio mai. Alo whai e whekau tā lātou. Alo ki kotu. he teke toki iloa e finangalo e tua alo ako ha mea, he teke lahi ange mea, teke ako I kontu he mea, te ako I satoutai. Wako e tala loto kai ki tā mahe ne foki, ose pui tau e tolu. E mea mooni na e sio pene au ton, o au sia e whainga keresi, o e mo ui he motu e te tautu, o e maalo pe, ko e au eke sakala meniti kwa yak fo I manioke. Ko e whainga mo ui, ko e tau sio ke alu he lotu, ko e tāpua kia ka ui ki tā te alu ke a feitu o masiva. Ko e whakakoloa lahi a ke mo ui, o kua ko ia I e tangata, ke sio ilo e o tua lotu ki ai. Pea koe tāpua kia bisope pea uheina pepe ke kauwhanongo. Na e hoka tonga ia koe matai koloa. Ke teu ia ia misa lore. Ke ne ave moha toi kakai tonga. Ke inasia tonga e tāpua ki koe ia. Kakwhaka koloa e tāra noa kutau whai he pōni. Ukoi katau tāra noa ka ngai me kakutau tāra noa he mea mōni na e hoko. Kakutau whawhetai ho tau lau maarie. O me tā noa koe ni, ke hoko koe, koe aku. Pepe ka whaiwhai ake, ko ke tūtun mai pisope, ke ongo whaiwhikau ke mahiki. Pako tui pwami ke ilo e te vita. Awe maua ki waiki, awe ka motu mamao he feitu e kau mauri. Tari lerei peho tūtuni. Ka kukau tui leho koe whakahua, ka koe bea lelei e kau whanongo.
2: Nari.
3: Kauwhanongo, mea le lei e tau tokanga ki ngai mei. He uhange o tua ame tau tolu ke feitu o ku masiwa ke tau o o ako ke tau ilo ai o tua o tau lotu ki ai. Lahi ange ne kere si, lahi ange hoko e whala to lahi. Koia me, Devita.
2: Io.
3: Tāna ke mea kakoi koi ke kahaho lau a au.
2: Koia, koia. Ko whamalo atu e vela, ko whamalo atu pisope pa pe ka weina. Hanga ke mea konu ku lai veto e kia vela I e pongpong I ni. Na ia e motu a heni ko fua, ko fua, fua malungahu. Eh?
3: Koia.
2: A e motu a ko fua malungahu. Ka ko e taimi ko ia ko fa alata foki ki a kaniwalu I e taimi ko. Pa ko e motu a aia na e a matapure. Kia sirup tapo he taimua. Pa ko kualu koi mau peki ai, ko kualu whanongo taranoa, I taranoa ko afua. Eh? Afua marunga hu, I taimua. O kakim, o taranoa ka afua he fiafeta, o pehe, ko e mau koi ene pepa nofofonua I nusilani, na ne hoho koi peya nautolu o mau marunga hu ia, na mari mauri ia heni.
3: Wow.
2: Eh? O mau ai pepe paia afua marunga hu I hene fo I hoho koko ia o ke au kene whangaku I e taimi koe ko mea ena unofo ai o whakaukau e taimi koe ia na koe family e ni koe o ku hao me ia ai marunga hu ka ke wiro au pe koe hao afua marunga hu me fie I tonga ka ku osi mahino ke kakai tonga in usilani e taimi koe ia o ka ke mazo ka fua ia o tala no e pe fua ia ko e mau ene pe pa o ko e pe fua ia o au ke tui mauri tio ta e pe pa ia a fua aia ko si o ko e hange ko mea koni tau ta no ka e pumpongi ni ki hongo tangata ia tamana upe a mo marunga hu na kumo ni pe a fua ia na ia hana konga na tolu ia he fai fika au ihe ni ihe taimi ko ya kako e ko mea beta hana utoki fehui ya uia faka fehui ya fua paka ke tali e fua fehui pia mea ata kanivaru ya tali e fehui ihe vela koe a niwa vela niwa ka faka foki mai kakai pia na utoi foki na utolu ke ngahi e niu koe niwa pia mga mea ta noa fua ko ya pia kaki pia longo foka fua ko fia whanongo fo grau, ko tanga au ke tano mai ke osi. Ko anga e tano a ko tano. Ke te sio lewa ke ngai mea, mōni whaka fua, ko tala hui he kue ke. Ka koe pango fo ko fia ilo au, ko kei si ia ui a pisop, eh? Ke ilo, koe hae mea nai hoko niua, eh? Ke sio ke ngai mea, kake. Ko ku tana ke pia kue ke tau sio ange, nang mōni pia fua, ho ko I pe fua ia, e fu aia o a ke tu mauri tai pepe pa no fo nua e tanga tanga eh
3: ma halo na ko kau mauri e bangeri o fo pa bisnal
2: ka ba na dei mo ui ma tanga tanga ke ta fa no ha me a mari e tene
3: i oia
2: malo ko fa malo a tu fo ki ki atala no a kau fusi pia be ka afu kaloni hea mo tol koni mo to e kau mai ki he tau a programa he pong pong ni jojo malo a bita Yeah. Ma fokia tu aina.
1: Yo, a famala da vita de tama ka pe ka ne vela, eh. Pisope. Ko se unu ene ang fai fe kau o ko tu be e ki unu he mai be e alu pe e tau le be e ofi ofi ke mari o bit na ta na ki mai ngo tama. Te fa ka ka e te pe na fe ki ta ki he gona o stala mai o ne vela.
2: Sai pe e wena ka ta pe wena sai pe te matari e mau a fe ki ta ki ka ko e ma vahe e ha u ya mi a ko e e ma vahe e ha u mi a ko e ko pa fo ki a vahe ki fa ki nga we e ki ma tu pe alu Taya ya me ya ki fa ke nga we bishop malo
3: te ta ka we nu si la ka ba he mi ase
2: oya oya
1: e fa no ki he bishop
4: oya oya
1: pa te ta my life auria e ka ko ya sai to ki fa ka ka e ta ki ga re malo pito a fa ma ta pito ne e on vera pe ta ta ti ta ma ka ko hi ka ta unu mai ange e o bishop te hua ke ta o fi no tolu pa to re ta fu fi ta ko nga no ba Tata ki peka ke lawe mai, te ki whakakato mai tu unga, na e hoko koi ki whamile o misa lole, rolotonga e nau ipitania, eh? Ko ia, ai uta rolotonga taha noen ki he nga unko e whihi ki tā ki pe amoe ngā ue. Ko hena ku osi, mawe me kei ngotama. Ka whoke pepi sop ki he whihi ko ia, maalo pito.
0: Maalo pito, e lo tata koe, mahe na lawe kai ne nai me he tau koni me tāwalu a hiwa. Ke tāwalu whātu whāua. Nei longa mo ia pepe ngā ue ia ko spekia me he taimi ko ia ko ia ere vai hala whaona e whanonga ai a Elisapesi ia pea mo misa lore me ki whānau he taimi ko ia. Pea koe kau ia i he taimi ko ia koe lahi au pita mo toi tānaki atu hai ngā he whatongia ke he ia. Mi hono whakalakai ngā ue develop e ngā ue koe a misa lore. Ta ko teu ia ko ia ki ngā whungāwe lahi e whainu sila e taimi ko ia. Pea koe kau ia i ngā mea lahi koni kei i kātoa ngā hi vāhenga ko ia kou ilo pehe upa mao au pito a he whanonga koe ki Cornwall me whetū ko ia. Pea koe kau ia ni ngā hi mea lahi. Nā ne si whakalakalaka ia ni ngā ue pe ki heno whakatau kei ki ngā ue ko tō pēnā ne whai. Pea koe taimi ko e ni e tāwisi koe ki ai ko alu rewa e taimi ke matua tuka hange ai ki e tōtahani ki ai. Pea koe ai na e maari koe no tātou luo noia pea mohoka mo Isapesi. Pea alu e taimi amu ke whātolu pea ui koe na tolu ki nusi la. Koe kau ia mea mau inga o pita peia ke tāwisi ke he taimi koe na ui koe ki nusi la. Koe taimi mau inga koe na nau. Na folau koe ki nusila, na folau ki nusila e atol noa septema ta val fatol koe. Pero e foi taimi koe ni na longa mo ui au pita pe a ngawi na nao fai koe i nusila e totan. Na e tokoni au pita pe ia ke yo na e wafu na e koe e fei tuku iai i Clafton. Pena e talamai na e hanga kau Māori pe whakotu me na wako e Christian na school. Na e langa he toko taha koe ni e misa lore. Kau au pito e whakapaio ni ai. O Nusila he taimi koe e tawal whaani mana e ne. E ahi atu ai ki Nelson koe ke Taranaki kapa ko Taranaki feitu koe ya. Koe kau ia ngai mea mau inga na ne langa ta wha koe ya. Pena hapo ke taha malu wha fitu. London te kawa ne me mau inga koe ki ai ko inga koe ne ahai koe ni koe ki he pasmi ki o kawa ya Fiji Motonga e to gilabe atika ne na ka koe kau e ngā oe i e fwoi taimi koe ni fwoi waha taimi koe ni Pitania ni he tahavalu a hiwa ki he tahavalu whaua kufi tae tātou na e ngā oe lahi e toko tahako ne steu teu i rewa ia e toi lahi a nge whatongia koe ai e Mau inga pito ke tau sia i fwoi taimi koe ni na e whalawa e sisi ta moe poate misionā ke toko tahani tene lava ta taki ngā mea ko toa peki ai. Pēko e kamata ake ne alo ne kei si he ngā ue, pe a umai ni ki ke taimi koe ni koe kau ni e taimi nei, ne avea I ke ngā ue he feitu ke ke he pepitania. Pena mana koa au pito e ne ngā ue whae wangeria tō tāko, nana lawa koe ne nai ke ai, o a upe ke tō tāhaf, a fwe mo ngā lotu tā. Koe ka kau ia ngai tui ma ngai whalala ma ngai mekoi taimi, Koe ne toko si ate ki kai ngalo tu o kufakatiko piko fai fika ui tiu e maanga mga nepe. Koe mahana ne fai ati pehano tu kui ngata I tonga ki ate mo teki family. Koe ni kukata ki tua kumala ngai ke futoko taha fitu. Koe ne tau siya koe ai kukau ihe mea mau inga ta ngā ui Britania ke whakalaka ngā koe ne fai koe konga ihe ne hineako ngā ui ne fai. Koe kau foke atu koe koe tau tai mi maalo apita.
1: A whamara tā pito e pisop ka hi ko e mon piho lawe ko tau taimi. A ka te ufoket ki he a whehu I mahu I ngai ni aia ko whehu I e konga hono ua. Ko hi ka lawa ki I toa te peha tau ki taimi ke ki I whahu e atu ai taimi ko ia na e inu sila I mahu I ngā pito whaka I kai tau tuk whaos ki he wikau. Sai, a ka tāke ngai o lawe mai ki hangau e tu ki mua. Na e whakahoko e misalore I tonga. Pea koe fo I me a whakatalutalu ia e ne ngāwe koia whamisiona I tonga. Ke lawe I maenge ta whakakoia e koe fo I me a whakatalutalu pe koe fo I me a nae tuku aki e ne I tonga e ne ngā whamisina le episop kataki ko hi katatoki whaka maopopo I aki ngai ia. Pagi ume alahi I he taimina I nusilai. Mālo pitu pisop ka foki atu.
0: Mālo pita lantoni pe kakaweni a whihui mau inga pita ki whaiha tokanga ki ai. Pe kane koe talanoa na whai na ne si kamata I tonga na e kamata keisi he tawalu ua. Pe koe osi me iaia fo I tau e ua nima. Ko ne hau ko lewa toko taha koe ni ko sikeri tari lahi pa ne pūre lewa ke ta whaake misio na hie pasiki. Taka ko ngai ni e ne whanonga koe ni koe ke ne aahe koe ke ngai ngā au koe misio na. Na ne whau ati fis. Taka ki mua koe ke tau lawe koe ki toka e loto ni ko loto pe pe kawe mea mau inga na whekumi ke toko taha koe ni. He kono inga na e tohe e kukui kia. Toka tohe koe e kukui o ki mua I au he tai ni. Koe tohe e kukui na e whai, aia kou tute mahalo na whanongo pē ki he na ki he ahe koa na misalore koe ki fisi I he tā malu whawhitu. Toka taime koe ni o ku na e kei lotu mai a Paula he taime koe a Paula vea kukui he. Toka ne tohe na ne whai ka misalore koko sai pē ki ulawa tue tohe tō tāko ni. Na ne pē e Paula vea ki a misalore. Wau Paula Vea, wau fie fia ke whanongo o ke hieni, te a wau fie whailoaki mo mamata atu kia te koe. Ko hukulo tohu mo e kufakaamu I ualu atu, ka wau mo ualahi e ngā wei. O falahi atu kia te koe, mi he takere o hukulo tohu, ko o falahi atu misa lore koe e kutamai e kawasperi. Pea ke kalawa ke ke hau ke umamata atu kia te koe, kia te koe koe mea whakawhiwhia e ke mo'ui koe mea ku mauna lahi ka te au ae toko taha koe ni e foi taimi koe ni na ne ahi ai te koe mao e tohi koe ni koe tohi e kukui ki ai koe tohi e me lotuma e taimi koe ni koe taimi whaingata ai pa na nausio koe toa pe kao ngā whakamisinare na nausio whakatamai pe ke toko taha koe ni Pe te ulau lewa oe nengo ko whakatalu talu ko talanoia misa Tomasi. Ka pe te ulau lewa e awe toko taha koe ni ko tamai ia e lotu metatisina I e taimi koe ni. Pe koe mea mawinga koe ki ai hange na ulawe koe ni nai koe nei I mua pe tuk whae tau lotu. Ke ua pe e fokki he whailere. Te hau kuhaine ne ilo ke tuunga ku ave atua au ke tumu aki ne ngā hoi. Tane wholau wa dea ki tomu. Pa mea nai hoko, nai ni hangai o whakanofu ai a Bensi Manla atu selu. Bensi Manla atu selu o ku fufua ai ki a teia ai misa. ai ko ko visa ai ko nanga na to ko visa lore ko visa Thomas ako fufu tonga ni na ai ki ai ai visa ko ya ki ai pensiman la tu selo ko to ta ko ni na fa no foi ta val fa fitu ko tu ke na ye se ke na ye ne po tunga ave ko alu ki niwa ko ko foi na ye ko ma inga ta ko fa ta lu ta lu fa no fo o ha fa se ka o e tonga faka katoa i e lotu whakaristia ne ko e whakanofo ia e misa lore a pensi man la tu sea so e mele kata me nihi ko e e e toko taha e nai e tohi mai e mateo e mea tapa taha mai o whikau aki pia mo me toko taha koe ni koe he katolika ko e ko sia sia kini ngata ngata ngata ngata te ye but what I go need na toki na fai ha mali fakin o ya ia o tein o ye na fai ai loma na fai ha mo pulu o sune o ta ta valu no nima eh ka be ko se ma u ga ya ki ai ai ko tu ko atonga ko ai ai ko fu fu atonga na fuka no fu o tein ki e fai fe kau ko pensi man la tu ser na toki fuka no fu le vai fisi ai to dolu ko ni ko dal dal bo ki va o ka wa ya paula vea eh a se ri pulu mo vai se lan da bo paula vea to fa no fa na to de ta e ta malu e ta malu pa malu ka ko ta malu fa pi tu su ne ta wa na fa ka no fa e e mi sa lo wa ko fu na we ya o ko o mo mo ai fu na we ma o ma ye na ni fa Oye na lati melo tuwe siwi ya nana otika Pea to awla tupe ya Ote fai ye fanofo Kako ye fanofo ko ya Kwa siya yi koto akal tamma ko ena Ati ono tu a A misa tom mas Oku Aya ko kolosia pia mo Pia mo na taniela Na hausa ulao ki fisi Kai buken amla tuwe tol walu Kata usia tu yi kao tamma Ako ya la pone Na na uya kai alua tu a visa lore puri ha tau abuye pa mea maari am tu ke puri abuye koi kia o ka pa tau sa tu na tu si ke mo ui ma me ki kam tama ko ne na o fafi pa o si o mai ke ue o tu a koi kia ai ko visa lore ta tau pene na alua tu fai fu nga hawe ko ne o ma kui nga ubitu ke tau fato a ma a nga hawe na fai visa lore ko ya ko no fano fa to ta ko ni a pensman la tu se ko e ko ko ka u ya ya te au o ko lau e au ya ko fa ta u ta lu ya a ko ko ya e lo tu a ko ya ko fu fano fa te ka ko e mi sa lo ya to ta ko ni e ka e ko ko tu be ma haro na e na me me ko ya ma haro te la e ko e te lo be to ha paulo a ma haro na e na na o vale ko no bodi ko na na o vale ko na to ko ki ai I fano fo koe nai fai koe ia, I he toko taha koe ni. Pada usio atu koe ki ai, te tansio ka taha, ko ta wanga fai tanga taha ia. Tansio he atai mea sio pe ki tua fra mao, ka hui ngau te tau fra mao ia taha. Ka fra mao ko toa pe ni au toa. Ta moni pea paula koe ngai u mea haa mai ko mea ime tangata. Mea koe guri lo ko mea ime au toa. A koe ko stoana ki pe o tua e taimi, pe mo e aho, mo e ngau e koe ya, pe koe whakatalu talu e tu e misi anai tonga. Misa lore na atu, maina pe tātou lupoki mai. Misa lore na atu whakatalu. Toko tātou ma koe ki ai, pe alu atu mo e toko tāha spaptai so e Britannia. Sian? Ko tā e ulo afi. Tā e ulo afi, papi e Britannia koe a tamanau koe ike Watson nao. Pene whakanofo e misa lore a pensi mai la tu seru. Pato ke mui mui kotoa, tko ngā pa tau tai milo ton ka fokea, kwa halawe mai a kota maa palomi.
1: Iyo, pisope, whamalo la hea to pito, Ki hono tupu mai fufoi, whakatalu talu, pakako fufoi, tuki mua, ane kako mai. Kako e taim kani na ke tuku mai e tohi koni ho kui, a palawe ya. Masi, e mone lau ka te vita mani, Ko mone pe taku mone pe, ho ngai mea u tuku mai, na e ko huri huri pe ni ki ha fa hoko mai ta fa ko ni pote fa malo la ta ko lo ia i he pong pong ini e ka te makolo se tu e on fefka ke mo tana ki mai fu ma i nga pito ko sio e o se ta ta mi ka te ta ka fo ka ka mo ai malo pe te vita
2: fa malo pe so pe pa pe fo ka we na pa ko fa malo ka mo to ko ni mo ka mai ta por ka ma ta no ka fu si fa se ka pa ro moala selui matai sefesi pe a pehe ki a piula whakaos malanga pe a mohoklani Gustav malo apito kau tangata kau mai ki tau programa I he pongpong ni kau foki mai ki a onewela komo ufamanatu pe koni hoko iwa te tau ki prei ki a ki kofi te mau te foki mai hafe tolu manatui koi foki mai koi a te tau riri ureva a e tau pes Facebooka ki he e kai ki ke toi alu heni ka te tau alu I he pes koni I he te au kua koi PM ena tonga pe e onewela kau ki fokatu ka te koe koe haha o toi tāna ki mai ki he tau kawe ngā he pongpongi kawe ngā malo
3: ai ku wha malo atu te vita pape ki piso pe e tānoa lelei manatu meri e ku whai ki ngā au e lahi pa maungonga ku whai he tangata koe ni ko Mr. Lore tau lawe monu ai e tau ki platformu ono talanga I pia talanoa I mau inga oi kautangata na nauhango omi lotu ki o tau fonua hoko koe matai koloa o tau fifia lahi ko toai ma tau to whanongo hange koe meana ke o maisi lala wha mawhana whanongo ke tohi nai omi pia miho kui e monu ia o aluhake o Inasi e ngai tāpuaki nai whai o whangakui ya koe ngāwe wha misnare o ke kaimeria e ngai ahoni tana e keri pe matawai ia me ka matanga wha mawhana I tau tānoa o kai ke u taulawe I wau katu ngā pehe ka ku wha mālo atu a e talango fua pe mo I tariu I ka kato I e mātea ki I e mea nei whai e mātua tau winumeria e ngai ahoni e mea ia ku mawhato ngai mo te evita I mea ngari sisi kaku koutu I pepi sope mahu inga ke tau sio koe tu uta kwa misa lore nai tu uta I mua koe kolo mua ia tonga I ako ia koe katoanga I koe nio lotu koe wange au tau o te faipe mui he kolo mua o tonga I sayone I nuku alofa koe fo I mea au tau sio ku mari koe kai ka me puri me o tua na o stona ki be o tua me ko to ki be me ko nga e nga historia de hang o fa ma po op nga unu be mo fono nga fa I ta lo tu na ya be be ya ki ha tu I ko ka mata me ai e to frau si me be ki lo to ki fa yo ni ke fitu na ka mata me ai ai lo tu mo fo fo si asi na fo tu ta fo no ai e fa ma fa na e ka fa no pong pongin ai nga o lahi ko fa yo no o mi fu storia ko ni pa ko ilo to ko ni lahi o pito ai vakili ko ke fa e historia ke o mi o tuku mai he o pe e ka wi nga ma unga tala o tu I ma o nga pito ke ka malanga to lahi si asi e ma wa tu be tau ki platformu tai lo ko ni we o fa ka u tai lo ko ni ke tuku atu ai pisope e tau mea koe ni e hoko koe ako e mau inga ke whanongo e kakai ake ku whanonga te telefoni roto ngā whai e talanoa tā mai mai toka taha koe whinga ke talanoa mai ka te evita whikawa ki bea mai malu ngahu e koe hange peka utanga te evita koe hingua koe nana mana tui koe koe hange peka teo koe kautama pena I api koe ni he manga whā koe perehake alu ki malai waka puna koe api o malu ngahu o wai hono moko puna heni uku maari mai tama kwaif kauhe me totisi heni ko kesifiri ai koe anga ia ilo sio ke tafe koe alu ai pabiri koe au nau alu koe ai koe ofifine kwaif kauhe ni koe koko ula mahalo ingoa tandaiki e ilo beha kau toloa toko lahi tandai koe ni e tanoa koe ni kau kai ki wango o fufua papau kakange peko blau koe tau kumi historia e ai ngai whakamooni koe mea koe koe whakamooni ki ai taimi e ne whare pola I tonga whare papa e api ia koe mea koe whakafio fiata e ku sio koe malu ngahu eni e koe tangata pena I peko malu ngahu kake koe tau whamalo pe koe ngā koe koe tuku mai koe ne historia koe ni pe moe tānoa meri e ngā ue mau inga koe ni si hau o teu I e ni ngau e whamisnare I tonga pe alu pe ha o tuku e fukoloa mau inga koeni one whakanofo e whaifikau fuafua whaifikau nong manatu I kautangata la tu se lui tonga e taimi koe e whakamiri na e iloa pe iha e lotu pe mo e ako na kau e la tu se lui e ilo e tupu ake tonga yo mau taimi ako e pekai mea mau inga moni tau sio e teuteu koeni katonga e senturi e lotu taulawa ke tau sio ke ngahi a taimea kakai na nau omi lotu ke tau fonua pe tau fiafia pe tau pore pore ai kai te iaha bea e pore pore ai tonga mo ku sio e si lala teu e ngahi siwa ngahi si a si he fonuana pe aku alu e kakai mei he potsiasi me totisi o kauhe hiwa e wesilea nā pe aku hao potias me totisi me feitu kehe ki onehanga alo siasi ko ia toko la ko e nau teu teu ko toa pe ko e tau sio ke ngā tū ai whonua ko e mahu inga no wha mahu inga e nau tui ke mahu inga ki matai koloa ko e ko e lotu wha mālo ko e ngā ke tarawa ki tau ilo kakaina nau whai ngā we ko e ni pe a ko e mea ko e hake ko ki ula ki tala noa ke whu historia e mā ko e ni ko e o yongo tā mahe ka mata ko e ngā ko mele Se o alu, o ku alu a misalore, o alu hake hono moko puna ona koe fufua palestinia inu sila. Koe fehu I fefe na e tamagoe. Fefe na e tamagoe mo ni ngawe na e fai inu sila. Ne ae na haola hono hako. Kau kai kou peheko, kau aike kou pakahoa kakwa. Negativi, ikai. Kau tau sio ke hanga tataki he o tua. E kakaina na uomi ki tonga tāpua ki aiho nau whāmiri pe tūmo unga e nau ngāwei mamani. E koutui ku kau pe mo tonga, ke koe mea ke whai pisope, ku siat ko koe pe mo fot mo kofisi. Ala foto tātāki mai malae ho. O moritoni ko koe ko siat uke alu, whai holo e huohu holo mo uheina e malae ko no lore. Wha malo at. Ngāwe ko mo whai, pe tau whahonga ia. E kakai ku nau whaiha ngā ue lelei tau o tau inasi ai e tau tāpua ki ai o tau ki whonua o ia te whoke atu te vita o ku ose pai vipa o wha mālo atu e mau tānua lelei tau ako katoa ai
2: Io ko wha mālo atu vela mālo a pito ko e tau taimi tau tau mine te ua ki he ua e pisope ka e ospe te whoke atu lewa ke a fausi mai pe pa kresi mai e tau programa ko fa malo ka kumultol ko toa koe ni I e ope pe pepe ko I he ngalu e a ae mo fa mana tu pe hafe tolu te mau te foki mai fa malo atu ki a pensioni fifita puku hivo pe pe ka kumise I kaloni seti a ovaulu pita halalilo sione ta avo malakai tonga a vaiaku pe pe foki ka Samuel Alipo Prescott ki kenpela sione se au mikare maka ki meripoane Pea pefo ka alani moa ki Hawaii Lile Fareta Tonga Clifton Mohenoa Koris Mounga Sione Kaufus Finau Fatafehi Lola ki Tonga Sika Ngaluafe Afu Wasi Pea pefo ka Solomone Tapalu Langiola Magnet Jr. Pokono Pea pefo ka Sione Latavao Fetuani Jojo Talanoa Kaufusi Paula Moala Pea pefo ka Selui Matai Sefesi Pea pehe ki a Piula Fraus Malanga, pea mohokilani Kustafu. Samson Tike, Fred Pani, Kiko Furima Aono, Paula Tatafu, Saya Tayone, Wate Toltau, pea foka Masaya Topuluka, Afu Kalonihea, Taseni Ulakai, Siopsoakai, Matapure, Eukariti Epoto, Sione Mounga ki Lotolua, pea pehe ka peau Mataere, Mwe Family, Kafusi Mwataane, Mwe Family ki Pefi. Koia, weina kutala mai e afu kalonihea, ke fei ngata fei tu, ke lii ki mau, ke whanon ke toi, ke lii ki mau a ki ai. Koe aho koe, e whai ai, kai mea kai, wha mawai mo mau aka mau ngā ue, whanga puaka kotoa koe, e whai a kai mea kai, tene o mai ea mei han diri. Ko wha malo atu afu, e?
3: Malo
2: atu. Malo atu, pito si to kai mai, ongo, whaife kauni. Kage, episode ka fokia tu hoko iwa, e fausi me ta programa malo.
1: Malo, e te ita maha, vai mōne vela ko iku tawa o meke ose ta programa, pe ko no no e tai mihe, mahu inga e tau. Ka fa malo at, ko hi Pisop gi mo ke ki foi pe ka ko ke ke fa os mai ki fa ma popo mo ta lo tutu ku a won pe me ko ta to to le a mo le a e puri ta a mo e o fa o tua te ona ta fiu he fa le te ta u tu ko u tu en pa ko e go fa ma lo pisop te ma fo ket mo lo tu fa ma lo mo ho nga ia ke ke ki ta na ki mai pe pa mo fa ko mai ta lo tu ku ma lo pita
0: ma lo pita lo tot pe fa ma lo te e o faz cau que teve de marca bem que se tupou aí foi tal lá papai botando tal pai e cai na fanongo eh o pe boy eh moi atamo ele aí bom bonidi co himi manaco na manaco que aí to tani pero himi co e ele foi britania e to himi co aí vai se submit a dc fanga wo wa but blessed assurance jesus is mine bene lili e to tabuli to ne himi co ele oi ge tala mo no de ma wa fa na fo o hoko a mama ge po uri hiki a mate ge mo uri hoko mo no e e ku koloa e te ngo i he tai mi ko toa fa mo oni fa papau fa le a e ki a te a pe tau fa fa tai ko toa pe e pomponini e tau whanau ki he whai waola e lau maari maino ni hato taha koe ni koe ngā peke ne talamu fuaka kato ki anu wakasi o peku pūre a mui peku lelea ne whalala ke o tua i he whalala e tamata o tau si au te tau taimi peku tau kresi peku kresi tau ikus kresi koe ofa etu pe tamai koe ki mautolu mo lontoni te hekia te vita manivela kwa te blokama e poni o nga hiri kai whai e pieta e ngata. Amen.
2: Amen. Ku famalo at bishop e famalo tu ena pa pe ka un via la valile da programa ki pongpongi half tolu te mal te foki mai o ta un fas tu ki mo un flu mali au pito pito vela e ta un ai programa go ya ko ya bishop famalo at malo apito
0: malo apito
2: mo tol go to a koni hepe ko famalo at ka mo tolu e ka o ato ta fasi mutta tätä jälkeen, että tapukaa mahkoa, kun mäkin maalolo, aihe kofi, maalo opitoon.

0: ko e tautai mi ko toi tamini te wanima. Toi tamini te wanima ki he tolu he pongpongini, ko e lava e tau fasi taitari, taitari a ki motol ko topia ko mea mai ke tau polkalama I he pongpongini. Pea ko e tau ulaki fasi I fokieni a e pensio fasi tau olunga e, ko tuipe. E osen di tafanonga o ina maari a pita fasini ono atu koeni e funga matoto a e pensio I e pongpongini pea moe ngahi a otu motu moe ngahi otu motu ono o atu koe a e pongpongini kaike koe angai atu ugo e tau polkalama ki he pongpongini e uena mone vela koe funga matoto pea pefo ke lokete o trenite kalapu toa kopo walu koe kuila seti e vaa longo longo koe kalapu mosi mosi pehe ke funga onetaka nere muri pea pehe ke ngalu fanifo pea moe funga ana hulu koe kwae foke ngo fasi heni ko ave pea ma, a, manako a pito he kau a whanawa poate pea ko ato e to mai ngo fasi ni ke ave ma kina tolu o ku nau I he ngai feitu uko ni kaje koe e tau fika hango fulu weni pea ko a o atu foke ni ai fasi koe a ma kimo tolu kotoa na mo kau mai ke tau polkalama koe a hikure o e fratua merie pea mo e pisope se loini si lalavea pe ka weina London du fua se ne vela tupo pea pea ke a pensioni fifita pugu hifo kumise I kaloni mo e kau tufi kapa seti o fahulu pita halalilo pe ka sentavo malakai tonga a vaiaku pea pe foki ke a Samuel Alipo Prescott ki Kenbela Sione Seau, pea pehe ka mikaere maka ki Meripoane, Alani Moa ki Hawaii, Lile Fareta, pehe ka tonga Clifton Moenoa, Korisi Mounga, Sione Kaufus Finau, Fatafehi Lola ki tonga, pehe foka Sika Ngaluafe, Ko Afu Uwasi, pea pehe ka Solomone Taapalu, Langiola Magnet Junior, Pokono, pea pehe ka Sione Latavao Fetuani, Jojo, pea pehe ka Talanoa Kaufusi, Paula Moala, Faifekau, Papefo Kaselui Matai Stefesi, Piula Fagas Malanga, Pamo Hoklani Kustafu, Pepeka Samson Tike, Fereti Pani Gipa Mastoni, Kiko Furimaono, Paula Tatafu, Sayatayone, Wate Toltau, Amasaya, Pepeka Topuluka, Afu Kalonihea, Taseni Ulakai, Shopsokai Matapuri, Pepeka Eukariti e Poto, pea mosione mo unga ki lotolua pe evo ka pea mataere me family ka fusi mo mataere me family ki pefi astreria e pea ko fofu ato ta fokeni ku asia ke tohi sene ka fusi final ma lo abitusione si ka ume ke tau pol kalama I e pompongi e wena ka fo gatu ka tekoe ko ai hataha pea me yena ke avgea e tau fika hango fulu pe koe pensio tau lunga e pompongi ni malo
1: Iyo, a te whamalo lahi a tika moa e te itamaka ka peki tangata o se one, one vela tupo si whahoko mai konga whao se tau programa e pongpongi ni pako a te whamalo lahi ka moa pe a koia maha li au pito pito e tau ngai fasi po ni pe a koia a te tukwata pe foki au ia a e tau taf malai a mau pe foki se e ku kau whanoreti o pe mi apahat mo Island Bay ki Wellinga Tony Sista Valencia o Tuhiva, Iva Fnia, Maria Colette Farmaka, Mina Fetu, Mo Benedict Mateo, Mo Kalansia Hangatau, Maloso Mo Kemea Maike, Tau Programa, Wikoton Pepe, Malosi Hufakme, Tau Programa, Ofalayat Kamoto. Pepe Mukau Fanoletio, Pemi Lotto, Weringaton. Atabimu Tau Taf Malaysia, Atabimu a choice to Bonu and Apa, Tapege. Tangata o Daniela o Kolona Paa, me apiko AT, poko a whenga tāpo aki, ki Menkul Bridge. Pea pehe kia hina he hea whare tau, ki Mangere Bridge ai pe, pea pehe foki moe ongo ua kweni mi nā tā tā mo piwa ta whahei mo vai koni utaua, ka chana fotu aika, pea mo sela Oscar. Ko ia mo a mai, ka rake mo a mai, ko mo ose tu ki te ata mo fasi e. Fa malo ta pita mo ngontol ko tope, ko no sfa rama te tevita, ka foka tevita ka moa, malo pita ka ta kwa mata.
0: Iyo, fa malo atu vela, ko a iha ta ke tu mai, avgea tau fasi, malo?
2: Iyo, malo pita tevita, fifia ki hui atu se kauta makoini. O vale asma a fuasi pia mi Amerika. Ia kai koe me foki ka iloa tu ineau. Paula Leveni ke ke no lope pia ki a Ana Popua Leven, mo fui ke tunga fasi, tā kala flakseni, tā ngi atu kuafu, entru tau, pita kare manihola, Pliseni vakas kantau ngā hala fitua. Le o toke lau. Pea Paula Moala, pea mo sifa tu pouniua. Steven Loketi, feofa aki. Paula a Timote Manmua, whaone lua ula. Pea peho kia Saula Fifita. Whātumarangi ai pea mo teita Ikabuka, teita Fifita. Honga Whangupo, Pishante Funaki. Pea mo sake asi te vita. Malo vita.
0: Io ko fa malo at velo ke to ta vo mot pe na vosi mai.
2: Na vosi.
0: Kaje. Mo tol ko to mo me ma en alu ea. Me en alu pe ko ata pe ma fasini ma mo tol fa na ho pote mo ka ngau ko to mo ngau en ai api ko ni. Mo tol ko to ta lo tonga ngau e pong pong ni. Ta te fito ngai fa ma ki ka fra uri. To fa ro ta koloa pe pe fo ki ke ka fa te chi. Mo tol i ngai fa ngau e. Mo kau security mo fauri be mo mo fanongo mai ke tau ngai fasi i e pong pong i
2: tonu be fasi
0: ko ia ko en ko e funga mata to e ni ke o atu e tau ulak fasi ke pong pong ni ko fika mo fulu i ambalo

0: ko e taufika hanga fulu ia ki e pongpongini e wena ne o atu fokia e funga matoto I e pongpongini e wena aia ko pensio ia pe te taulunga ko ha wakai ki e fasini wena pe kutaimi lelei ki e taulunga e ko tui pe e kau mai a avriam kini kini a holoka pe a mosem kaufusi e tokoni koini pe ko e io pe ko hafasi kavatonga pe nia sem kaufusi malo wena
1: io a famala temita e te vida e famo ne vela no tu ku mai ta ta smala e pong pong ini pa mon a pito pe a ko ma ke he anga fu I a fasta o ko ni e te vida a hu ko pinche o ka ni to ta ta mai mo no ki na pe ko no ki va ka ko fe ok ne hanga fata I tai ni mai a ke pinche o e pe a ku a ku hanga he e fu fasin ni a ta ta ki mai a no tai ni pa ne ta ta I mai tai ni ki te ma fuli fuli fataha mo te folahaka. O ikai ke hangeia ko e taimu te folahaka anga tonu mai te kufai. Ko e nia unehanga ia furifurihi ki tamu fetongtongi te taimi mo te furifurihi anga te haka mono liri ki ta whakua. O whakatatau ki he taimi ko e oi fasi e maali au ita pito. Kia ko ngai mea te he umone ko e lea pe he te ita mone vera. Tonu vega tahau, tonu ene matasi, ono siyo pa tonu mo ene maa furifuri, eh? Toku tue pa ene whakalata make. O fa maa tau bito ke fo I tafmala e fa ofko ene pungpongi ni, e me funga matoto pa ko atu famalo ka mo, ka u foket pe ka mo ka e mo tana ki mai. Malo bito te vita mo ene.
0: Eo, famalo tu ena, vela kwa tana ki mai ke fasin?
2: Si, deita, fasin toke, fasin ni kwa fasi, ki kau in kwa wa.
0: Toi,
2: toi. Mala tu iko tahan ni kai fasin.
0: Kai kai tila me alea, kau
2: I tahe mea rea pita tolu. Ia, te mino lahi ngai kalapuka, koe ngahi hiwa ni koe natau ngofo aki ngai pare. Taimi koe, kawai mui kau hiwa koe nakoe, mi longo teme, Fa ugani ta maa siya meri e la tu. Kau ia, tai maari e fe tau tau laki koe kau. Kau e kau ini, la, na hiwa, na hiko e fasi koe ni koe fasi. Kau e huwa ne pui pensio mea, na ke na ki o hoi bontua fasi. Kakono whakakātoa te vita koe, kau ene hiwa maari e whau maari e opito e whau ni. Whaare ka te au e hua pensio hake, mone lawa u hei nga, kui ma fukio mo nau tolu nau lawa, me e tonu ono haka iwe e ngai iwe.
1: Mā mā
2: tere. E.
0: Iyo ko whamalo atu vela, ka oanga ngai whanga maari e koni ki a whawhakitahi, ke kau mai ke polkama hai pongpongi. Whawhakitahi, atu whanga maari koni maau.
3: Iyo. Teita, nevela pa mo o peinama tau whamalo ka modolu mo tak tukumas ki whenga mo ari e ni. Koe pui hiwa koe nai e koe pui hiwa e lompe e. Koe lompe au e nai. Koe pui pasi e lompe au. Pea koe pui kikapau te mukhanong ke pui noa koe pui hiwa. Kung nohana tolo ai faka flow show.
1: Koena.
3: Ka koe pui hiwa tampe moho e iki mo kaupanongo. Koe pui hiwa nai tae me area. O kui hiwa e lompe au, pe aku whakalahi, ai pui hiwa koe nā ia, o kui whakalahi e, tae mkong hiwa faka flow show ai. E koe pui hiwa koe nā ia, ka pau te mwhanau ki ai e te vita, ko foi hiva nai ki halatahi ki niu tau ki makaunga he mala e gona makaunga he ki mala e makaunga ko he ko ko no he ko no hingo e foi hiva ia ko ot motu pe ko fano a gue he ko o fanga kui he ko he matua ko foi pau na moto ko bairea ka abebe taine kuini of hiki hene tohiva e vo hiva ko na o toki o pe ma o be o pe ma o be o pe ma o be ia e vo hiva ko na faka lahe ko e ko ki ne to hang hai fo e ka hiva ia o hiva ai hono tuunga fasta tonu. Ai po hiva koe na, e te vita pa mo ne vela pa mo.
0: Iyo, ko famalo atu e fafaka ye ko epe mo ki foi meta ha e programa ko na toki o si ki mo to ko ya ko fu a malunga eh
4: io
0: ko fu a malunga ho pe a metal fo pe a makaunga
4: i kai ko mo ni pe a one vela ia la one vela ia ko foi ko na un tupo ke au ia pa u ko fu fare papa ko fu fare papa na fare papa ko na lauga one vela ai me hala me hala
0: algo que malava capuna
4: lava capuna ko fu na un tupo ke i lo i be fare papa ko ia na e mu mi ko ape o pompa ko ape na e ni tahini na ngawe na ia no mo puna o mo malunga ko tahini ko e malunga na ngawe he o bistak mamata i kolo pe ago somata la ko e mo a one vera o ku manatu ya ke api ne ko fi hena fu fa fu fa de papa be ya ka ko tai me
0: koya ko ka pe ko imagino ko fe buia guia ko hi ko pe ko ha wa fu malunga u pe mi makaunga eh motafo ta gona guge io ta gona guge o mai pe ta ko fu ape na ko api pe na na tolu ana afe ko gimala va puna pe mi halala hi hala ta fa ha wa eh io ko fu malunga koya ko fa malo atu ka te ko fa malo atu ta na ki mai ki ta fa si ko na to ko si monia pe te mi grave ko ki ai I eta faki koni ko hiva foko o tu motu pia ko famalo aia ko boni be ko e kau hiva bena na uhanga ko hiva I ai kau hiva koni pia me I a lombea u e aia ko e
4: kato hiana pito ki e kau taha kau hiva bena aia ai apokoula ma kau hiva bena futa
0: koia
4: toto ua ako hiva toto nuo ndike
0: hiki alombeau io famalo atu sa fakta go go ta ta mi eh malo apito o kau mai ko ya ki polo kalama I pompong ini no fno fo mai ai pe fa fakta ki ta u a polo kalama ka ke uena pa mo a nevela ta u ko ta fika hiva go ya ki pompong ini o ku o atu fokia e funga ana hulu ko mo unga kula eh fasconi imagino pe cantau tol fasconi pe ko oate fasconi oate ma fa nau a tu a hopoate men ai fitu mo ia mo ka unga ko to pe mo ia apiconi a fa nau hopoate ko oate fasconi ko tu ibe o ga ibe mo uinga mo manako ki e fasini he fa hange ko e fa ia liliu e vela I hanga tau fono nga pape ke be Pape que pehe son davo, pape foki kason kafus. Pape que pape dol taka. Ko pape que pehe anga etau fononga. Vriam gini gini aloka pape foki ki afu kaloni hea. Pehamo son kafus. Ko anga peia etau fononga pape que pehe. Aya ko tau fika hiva pongpongini. O kuatu ya moutol kotoa koya. O moku aama pongpongini utau nga aue. Ko ate fasikoni pehamo tol. Kau fra uri, lori. Kau fra, kau teksi. Pia pehe foki ke kau a security ngai whare ngā aue pehe ke ngai whare maha ki kou ate fasini pia maha ki moutolu pia koutoi ate pe fasikoni pia maha ki moutolu ka inga kanoku polu mwe kwhamana atu atu mou whakataha ki apsias metotisiko onehanga pia pehe ke ka inga niwa topu tapu mou mou tikite mou ki moutolu kotoa ne aia koe lisi lulueni ke langa fale lot katolika koya o niwa topu tapu pia pehe foki ki he kainga koia a katolika o mo a kau ki he a palokia sangato a atonio patua o nuku alofa pe ko fale lotu koia pasirika ho mo misa e fai he taha ho ata e tonaki ko di ko ate fas ko di pia ma ak motoru e vela ko e wena kutea ha taha me jena malo
1: io a malo te vitae ade e tau a Pasikoni fika hiva, ati ya maamasi fatongia tau, tuku moe atu koene unelawe mai, iyo koe api koene walunga huu, tu uye plehake alkoi ki marae wapuna, faa malot ki ai. Sion talia uli ni wafe, malosio kaumakita pokama, palama taufa. Ataibene maitanda ku fapaktahi, fapaktahi, malosio kei aama ikita pokama, pe ofpeu aama wate touta, topluka, pea moe, si fana huko ase, Tase nula kai o pe a mai gira programa a te mas kalon he mai ka fa mau mi ha tle malos i ka mai pe ki a solo moneta palo Christchurch pe a kosi mai gi pe si ko fe fe se ka pe o mata ere mi fa mri ka pe ka ka fus mota ani pa ko te ave te ben mai ki toda ma a Maria Maria a Stacy pe a mo o kailahi ngongotau kunai pe i pe fe o fat ka moa Sione moonga malo Peter Tonga Clifton mo noa va pehe ki a se lui matai se fes malo se kama kita programa fiskau paura moala ta te ka piula fas malanga mo Auckland Gustafu malo se mo kama kita programa ka foket te vita novela
0: malo io fa malo tu e wena e pa ko ata pe me fasini ma ulin si po me ki ela e ko ato te ka ki asma i ka tanga ta koni e wena te vita manukia pa pe foki ka pulutousa te pe ki a misa wate kini e ko ma ha una ke ki mo mo he ato e le rotonga ni vela te ha ta me
2: ke ha ka ka so ti a berika ko no sa ala to e son dali auri ni wa fe ni pe foki ki a mafi fa ta ya ta to ko ngoya e ki mo te sin man mu pe ki a malama sio e sio li malama pe a ko ya ka fuasi af kron hier evita kai ngalo ta tangata ni ta mo ope ta ki ai tangata Paula Leven e Paula Leven a te fasi ni ma e i lui le lei pe na fai fai ko ke mate ko te ke o sia te fasi no a te poni e
0: da bien ke kap tangata ko na fa i tens e
2: io i ke si
0: ko ia a te fasi ni pa ma mo tolu ka ba mo si ta hi mo tolu Kau kau fu time mama kau ni gua alpe Paula kita ini. Aku kau mak upi ni tahu mak tahu anak. Kau ya, berai.
2: Kau ya.
0: Tapi kau alpe fasih ni mau Samsung tike, Freddy Paniki, kau fu mau no Paula tatafu. Saya tayone pe kau wate tolta, am saya topluka. Af kalau ni hea, mana tu ya ki ahen lagi.
2: Wah, mau ikon masih af.
0: Tapi aku kata saya ni ulakai, oh ya, we. Tapi he kasiop sokai mata pun mau ikali di potosione mau unga kilo tolua. Tapi he kia Paula Leveni. Mau tolu kau tu aku ni dinsi, malu api tu kau mai programa. Sione mafileo, tapi he kasione tavo. Kau atu kau fika, hivane pongpong ni. Tapi he.
2: Okey.
0: Funga ana hulu
2: ko
0: mo unga kula malo apito mo me ama kita polkama ka ate ta fika iba malo

0: vela pe pe fo kawena ko ko fasin ya bu mo mo pe ko fas mo tua ka ko fo fo ki ka te au ka ko ko ko to o mai ko ni nga hi va pe ni e vela ko winga pe ko ma ko me ko ni na tal mai he tanga ta ka te au e fred ka fusi ko me ko hi va ka pa ka ke ta ia ka ke ke hano si ko te ongo e na uhela no fa we hiva pe ata pe mai pe tu tu ku e ko me ko fe ngai ko ke te lili u ma pe i he wike pe te ta ta me uila ta me papa ko me ko hinga ko ko me ko o no foi o te ringa mo fa ka ka u no ta mai ko ta ma ke te au e vela
1: ya ba ba ta ta pe lita e si ke ko me digo na o mi ke mi america
0: ko
1: Polo kawa ma fofa bondi. He muhango hake nga fasi. Fulo, le be ku foko na manatu kito.
0: Koya.
1: Manatu, kamonya bito bito.
0: Ko to me apena wa ko metangata e feohi.
1: Me
0: fleti. Ko hi te kisegen. Ko ya ne u hi vana te kim taia.
1: Koya.
0: Ai si ma ma lo lo tangata ko ke pu ke pene. Tama e ka te ta nga hi va. O te ke pe. Tohake, he no ta ko nga iba e manako are ma. Se hange ko ni ko foki se tofa ko mari e foi ko nga ko ni pe. I longa ha sola o ko ge i he toa fa. Fusi ho taula pe ke holo. He moni foki ko taula o ko foki se tofa ko ka to ai mala e tau, Koya ka, wena ko ta na ki mai pe, he me mari e tau o e tau o hake nga mia ko ni. Malo wena.
2: E a mama pito e te vita mo vela e. Kau ini fu hiwa maari, a pito pito hanko mo lave. E ku maari, ko fu fu itala noa e. E ku maari e pika matanga, pe me koe ma fua e ata me fratonga, pe a lupu a loa kai toi uha. E pe tapa e uhi la, pe a ki imana manna, pe a kesi a sola. Tena wili fia, e, ka koe mana pe ia o tō matangata, e. Ka kukoloske fui mea gane nai lawe kati vita pe, ilonga si a sola o ihe toa fa, fusi o taula, pake hola ki uta. He koe fō kisi e na o e toa fa, o kune hange mai hafu u taula, ma pofu te volo. Na ke lawea, i hono otu ka fa, pe a toki tā ho fato mala, ka kua iku kovi ho feinga, e. Mali lahi apito pito pako tuya wie ki kwa tuha te oloi fui fasin. Wa malo pete vina o to ime fui fasin. Moana apito. Ka ko ia te ufo kiatu he kohi o fape na e tuya tuya ki he kau Amerika. Ki fokisi. Moana maha na te piki nauto fana wana to ki fui wa kwen fokisi toa faka. Malo on tuku ime te vita e. Iyo o fape na lele tuya ki a tangata koya ko a miso wate keni ki Texas. America, pe ke si atan mai tain ko chou chou, balo so kama ki tau prokama, pe pe foki pe amoe ki nao tol kuea te utopi tuku, ya tanai te wita kau foki atau ka moa ki tana ki mai. Malo.
0: Iyo fa malo atu e wena e vela, te ha ki tana ki mai.
1: Dei tau si mao e foki analaiso nam fai moa, fasini foki o mea pek tau ilo he siho fi ke kakai nao tohi mai koe ni. Tau toi manatu ki tonga.
0: Koia.
1: Moni foki o sete valo ngolo ngolo, fasi koe ke lere koe kai mele, ma te ki taa si si
0: koe. Kauri kauta koia.
1: Au pito ae, sete valo ngolo. Mo tamai kauta mai ni hieni. Vio, ake mao te manate imna mao ke o fai ewa ke. Ke ona waka ki so he taimi koe.
0: Koia.
1: Kausotia, fika ke mo wonga, we se ka kausotia ni de vita na wa bin. O king. Koi cheno lo ni mawa ki tai ri ko e fa e mata no au a poi ne u ka ta ko no e ke mai ni
0: ko ya ko a cheno. Ta no au a poi ne u a mo ne bito vela. Ku ka ki te alo e e ma ku.
1: O ma cha si lambe.
0: Ta no au a poi ne u a e fa e ma. Pe a ko fa malo a tu ke me agon tama e vela mal ko tu ipe e titi. Kumai no atu kate kau. Tama e titi ke fai fe kau. Se kone osi maure le ian. Pa ko fa malo atu ke ana vea fai nga. Malo apito mo kau mai ki tau polka ma. I he pong pong ni kake. E ue ina hange koi ko mea koi kulau koi a vela ki ai. Hange pe ko mea. Ko fe nga ma ope ke to o mai a ngahi fasi.
1: Uia.
0: Ke ue nga koi ke mea ke ta. Ke whanonga kakai ki ai. Ki he polka ma. Pe a koi hange koi ni koi tau fika fiha ni ki he pongpong ni. Aia koi tau fika fitu ueni e weina e. Fika fitu koi ki he pongpong ni o ku oatu ia e kuila. Sio?
1: Kuila.
0: Ko feo ngape ho lau koi ia e vela ki he manatu ko ki tonga ko hingo ane foi foi fasi ete manatu ete manatu ke ta ko kuila ko kuila ni ko tito kieni pe mo kuila ko na fanga o mai ete manatu sio o ku to ko la hange ko la ko ana seini ane nai mahino kuwa wa wa ana seini mo mea ko na io pa ko na foi na to emboe au na a fanongo na fi fanongo ke ngai mea faka tonga ku hoko pe ko tu ipe e be hala a pe pe ka na via e titi mo mo to ko toa o ta ka be he ko tau a o he ko mana ta ku la ka ko ki muri ni e be la u la ki ha ko ki muri ni i lo no fo pe ta ta ha ko sa pa te ta ta te pi pe au ya
1: ko ye ta
0: ko ki ko sio ko ko ne mo ko ke si he ta mi wa en na ha ko ya ko ke ko ta u fi va ya ko ta u fi ko si ma fo gawe ngai me fa tonga ngai ko ta la ta ko fa no ko fo hiwa fa tonga
1: mo na
0: bi ko ngai me ai ya ko ya ogum si ospe hiwa ngo fu ta ga te fo ki tonga al hu ki to loa ka u ya ne ma ri e ta ko ne mai te ya u ya ki ni we na ri ya ki mai ni ke ke ke kasi tako kovia kwae ya wawe wena tako ya hono uinga kono mayo wako ikita de vila kake koe hanga ya koe ane tu uko ya mea kako famalo kata hoko atu ke tau
1: fika fitu
0: koe pongini kuila tamo ete manatu ke tau fanongo ngeki ai pe eko kei fai manatu ki tonga pe kai ku atu ya maa usen kafus fina uaf kaloni hea vidiya mikini gini ahloka fafa kitai hange ki longo fa fa dai e sentavo bo azione tochi ma be sentavo panto taka pe pe kalin si po me malo apito in si pe pe vocazione ma fide o ki me buone paula caupiu la fa malanga pe pe calon tu pilotu wins tahi pe pe voca de hala out cavin ana seini ki crichet ana ato facin ma ba mo roa misa watekin ki taxisi fata fe lola ki tonga malo fa fe eti ti pepeka anavea ko atwe fasikoni pe ma ki motolu pepe fo ki kaltanga ta ko ni se lui meta se fe piula fa smalanga ho plani ko stafu pepe ki ta no ka fusi pe mo paula moala jojo ate pe fasikoni ma us samson dike fred pani ki ko fu mao no paula tatafu sai ta yo ne pe mo wate tolkau am sai mo topuluka ya mokimotol koto af manata tu kainga kanupol mo fata ona ki koni tan data absas metotisi onanga ka pe foki ki motol koto a ai ko uhina palokia koni sangato atonio patua ko pasilika ya koi nuku alo
1: oh okay o ku ka ko ko pe ia hai
0: ikai ko uhi ko na tol ko na me mi pa ie
1: oh okay
0: manto ko katolika vela ko te me mi pange koni kauna vai menguri ko fi alo lotu i lemuela. Ta o fi hata.
1: Okay.
0: O te me mi papa kita fa lotu kotoa. O hange ko e kam. Paka bal ke ne nga kuno fo heni. O ko me mi pa ya se e fa lotu.
1: Ma si, pe mo te ho poki ko ne fu.
0: Ko ya.
1: Fu tempare lo la
0: kai ma mi. Ho poki ya ho. Ai ku hinga i ko ai.
1: Pa o te o fi ho no
0: ma. Spaini ai tu da bo.
1: Pa o te o fi.
0: Talo no langa fare me ta valfawa
1: ka
0: me ko ni toka osi en se na ski gite be me mua e hufi a hon ful ta wa ta ta da do ka hon ful a europe
1: ai
0: hufi fu fare he a honi lotonga se ke misa ko ya tu ta puna fe un mo toko ta ha po ne u a miliona
1: me
0: a misa fo misa be ko ya ka ku ta usi o ke nga me a ko ya
1: fanon
0: ke motolu Hena e fai foke fakaukau na lava faha o kia i Eva, kaku mahino kai ke lava koe kakai
1: kakai futola ifo koe vaan, lau miliona
0: pe Hena au, nau kau au he misa koe ya ihe koutu ipe motolgo ni amerikana ia tu itapu koe taimi koe ihe hiva faa San Paulo ua mani toe fu misa ya yuf koe Osi ko pa fai fetukutuku na wike taha fetukutuku me fetukutuku ne fai ya iko emisa
1: pe
0: aku Hang ke lau gue ke Amerika. Mau pernah ya perlu tahu saya mau kau tama kau David Manukia pem bisa wate kini. Mau nelau gue ke Amerika. Kau toko tak apa ni gulu elalo ay Palestine Amerika. Eh? Gulu elalo Palestine Amerika. Kahe kafu kita tidak boleh melere kau bila. Eh?
1: Bapa.
0: Tak kau ikai ke mak. Mantu kau yang aku mau nofo. Mau nofo hein matosi yang bafu TV. Nofo mai eh.
2: Los Angeles, mo kau mai kita programa ihe pongi pongi ni. Kau fokus tewita?
0: Iyo, famalo atu. Vela kau ada mana?
1: Iyo malo kita kau tangtari kau mai taula tiau. Paka kau kaulani luana tiau pai. Pepe kia sifat poniwa malo italawa. Sena foto aika silas lambeti. Pepe kia nau fahu behala. Kau nau fahu behala utkavingi ni. Pepe kia sena lambeti keno lo tapu o kingi timote siniman mua. Paula Leveni, Mofuike, ta Kalaflakseni, Tangea Tuafu, Andrew Tau, Pita, Kalemanihola, Pilsen Vakas, Kantaunga, Halaftua, Leo Tokelau, Steveni, Paula Moala, Timote Manmu, Afane Luaula, Pia, Io, Pia, Gia Sifatu Poniwa, Malo.
0: Io, Kofa Malo, Atu, Evela, Paxio. E mi ago na famatala ke ai tamai misa watekini io moni abita te vita. E kumana tu goni ki mi ago na hogo i Amerika he hiva fa. Eh? Ala na ya ye ai tu tapu ko ya paro a soneua famemo. Pe fo ki ko famalo a tu fareis pulldoze.
1: Oi ya, asi pulldoze Amerika.
0: Asi mai tangata. Famalo a tu motol kotoa. Eh, motol kotoa. Fasi ni ko to o mai ki he ma ki na tolu se na to no pek fa fo fo avela ko u hinga he tena to ki a me na tole tai mi ko ya pe fika fia e lo se america ke ta fa no wan e ki ai ke na wan o mai e
1: tai mi ke mo tu la vare mai mo
0: ni ko ya ka u ate ta fasi ni ko e kuila ni mo e te mana tu ke ta fa no wan e ki ai pe pe fa mana tu ki tonga
1: ko ngata ngata be mana tu
0: ko ya o mana tu ko ya ka ta fa no ki ai

0: ko e tau fika fitu fokia ki he pongpong ni na e oa tui hai kuila e te manatu fa malo a tselo ni matai se fesi fa aweni a kuni sa alote ka e whakafasi e lavaka kefu I e tahiva ni maua ko e hiva tala monu krismasi eni a fusipala tuku aho ki tonga ko hono tau tolu uia lolotonga ia a ene inu usilani ko whakamalo atu aupito aupito I he tana ki lele I mai koni I e mea peheku a whakamalo atu ka taseni taseni malo si ka mai ki he tau a, ko e e malo taseni e kau mai ki he tau a mea pa whakamalo atu ka sen tavo ta
1: Lolohea,
0: kau mai ki he polo kalama, pia pehe ki a whare aisi pulu tausa whau, ai ta ahine tu I hono tolu, maalie, maalie, e pulu tausa. Ko e, kau mai ki ta polo kama kake, weina, tanaki mai e te mana tu, ange ko mea koni po mai e kau tangata, malo.
2: Ia, kau ini e hiva maali, au pito e whau kai hiva kane kuila. Aku mona pito la ta seni ulakai, Maria pitu pe ka viva ka ne kuila lompeau no viva I mai koni. Ka pa malot ki a selu ma ta se pesan tu mai fa o ni tai ni mawa. Ka fa si tu al ke fue Maria a pitu pitu. A oku oku fa mana tu ofa, eh? Pe oku ka ve e ta ofa. I fo hiva ni pe aku a as mai pe I he ka ta ete mana tu ete alotori. Hakakala ne matala pe manongi. Kako fetele ni pia mo pongpongi o lave o ngangatu. E te ofi, e mona pita kako hei lala, mignolia si ene matala. Pea mone goe mea amsia e longo vuka o kune puna I fisi o nawa. Pea kuyo, maali au pita pita, e fafe au ki he fungata puna, ki fungata puna, ki fungata puna. E maali au pita mona au pita ke te tau toe faha tau toe ala taro ki ai mahino au pita vufo I fauni ai. Ni koe ni koe unga whanua, maare, apitapit. Pea koe a koutui pe te vira moana vela, te ufoket ka moa, tānak mai, koe I bukna tolu kodoa pe koe ni kuna si kau mai, kei honga ia apito homo tānak mai. Ka ufoket malo.
0: Iyo, malo oena, vela?
1: Iyo si, kai, u maare, maare, maare hono omi e, maata e whau. Ai koe kua koe mai mua tai ne kui ni kaka tau si o koe manatu koe koe tala monu Christmas koe ne tau to manatu pia mei di honua muri ki hono ki tupu anga he koe kaku kua tau tolu tau ngoi tau apa ke tau toe analaiso e whainga whauni au toe maria ke tohi mai mau manatu tai mina mau si kei mapurei holo ai tonga so koe neko koe whaki mea ku mea kaku nau manatu foki nau manatu ki tonga asi boi boi boi toe maria pe te evita Nga hiva motu aku ke o mai Toi manatu e si kau vai vai Nau toka vai vai whanongo mehre teo Nau manatu ke taimi ka nau toko
0: He nai fika urakia kia ki nau tolu he taimi koe
1: Ai mea koe, mantui mea ke kia hanme area ukiila ia koe whaki Fasi koni taimi
0: Kako nau fo I puri koe ia Ai fasi toki hau koe ni
1: Hau hau koe
0: ni Misa wati kini Pake hau he poi ni e Hau he poi ni misa wati kini Nga fai fai Kake, fa malo atu ki a whare aisi e, pultau sa malo au pito. E tawha koni, pe hange koni lau koni a taseni ura kai. Tama e taseni aku, aku sa ia pe ia kuila lompe au. Oku ke he pe kuila lompe au me kuila, e? Si wanke ilonga e koi hokei si I e. Ko mea na tatu koi kakoke, ke hau ke tau haua, he ala tau whahau. Ke ilo ke kuila lompe au mo kuila. Ko kuila e ko tītoki e mo kau haua halo pe koi ni nuku alo whaha. Se ang alko nofo I ewa. Pero tok, kake, ko wha malo.
1: Ko kuila e ko tā me I ewa.
0: Ikai, ko kuila e ko tangata pe I havelu.
1: Ati
0: toki ya bawa.
1: Se fita.
0: Kau tanga tako ya. Koe mau kau hau halo ya mau tolu hitai ni koe ya. Ko ti ikona ti na fauli holo so ti ya. Mi fanga. Fua ti sto.
1: Ko mafi fatongia tawe ni une tala mai. Koe kuila koe ta fasi ko te vita.
0: Ti toki.
1: Fahmo ki oa. Ti toki.
0: Koe ya. Koe kofa malo ai kia ki mautolu malo apito kau mai ki ta pulka mahe pongpongini kaje
1: nere mani
0: hange koe fasikoni o koko fasikoni o kou fiu fi fiiri au o tuipe toki whakakakato mai se lui matai se fesi I he pongpong ini. Ai kalapu toa ko ko povalu.
1: Eh?
0: Toa ko oio. Ko kai ke hanga o ma'u ko toa be a fasini o mai. He te kai ke ma'u au hahingo a fasini seru matai se fesi eh. Ai kalapu toa ko povalu. Ka hanga pe fokal tohi ko ko fala wata. Eh? O nga te wai pe ku ingoa ka lava e mea ke whakakato mai ki he mea ka tau whanongo ange ki ai pe ako atu e whasini ma motolu kotoa pe foki ki he kainga kanopolu kainga kanopolu pa mo mo whata tona ki kainga koia pasilika pe a meitonga pe a pehe ke kainga niwa topetapu pe a mo pe a mo misa koia kufai e tona koniko atu e whasikoni ma motolu ngai kalapu ko tope I hihifo o kumo iheni e fonuani ko ato e fasikoni na mai he kalapu toa ko po walu me tonga pe ma ki motoru I he pongi pongi ni wena kwa hata ha mehena e avgia e fasini malo io a
2: po malo te pito te vino mo velai na si tu ko te pe america a ki a putosa magnato ko dobe watekini magnato mirus amerika rinci po me pepe ke motor ko dobe malo sa moka mai wi ko dobe mi amerikana e pepe foki si tu ko dobe mo ta viva ko ni te vite si at mai ka ka ko planet cars na si to ko me ke ta programa ki e pure ka chon tu ta mai pepe ka vai mala ma ka nga we planet cars ki on hangai malo pito toko ni mai ta u patong ya meta nga we pe a ko ya ko ti a o pape ku a ke a mai a chana a fot ai ka ba mo sela oscar ko na ta ta ko ni mo kolosa to kun ha mo fu foi pati ta ki u a I tiki te ani wato tapu como a nga ya e o pat ka mo a film a mai pe be o fam a mai be a choice for ni na pa ni nga we o pat ta ni la ko na pa te ki me apiko a fenga tapo aki ki me preach pe pe hina paleta o pat ka ko pe pe fo ki pe te to si o te be mai ku ka fa no le tio si ka tapo pe me a pat mo alan pe o pat tu valencia o tuiva I va fnia mare ko le fare maka me na fitu Benedict Matteo Mclausia Matau alo se mo ke me mai kita po kama mo fa kita po kama e pala het ka moto foga te vita mo nivela malo
0: malo apito e uena vela ko ata me na ga ga ta fasko
1: io malo malo de ita io ate fasko ni mau ko ka fa li lo li ni ko mo sa ati pauta Daniela Teu ko li sa te te au pa malo ko fo ha no taula malo he ni pia pe ya ko ke no tap o kini tu tu po ti mo te sin man mua se na foro aika ma fi fatong ya tau tu me at pe pe ki a afuasi a klon hea sendali au li ni wafe mana koa eukariti paula moala ti mo te man mua pane lua ula koe kau kano poluen ti mo te a kau fou ka te foki a mufuike tunga fasi pita kare manihola prisen baka skantau ngā halafitua leo toke lau Paula Leveni ka umae tahini ko Anna Popua Leveni, eh? Malo opito teita, foket kakoe.
0: Iyo, ko fa malo atu vela, eh? Tama e misa watekini ko te vita manukia, eh? Kuno no atu he paalangi, ko lahe mau mau lao, eh? Moi no no okoi he peki a te mui. Ke una toi hauke leti o...
1: Me fare kuli.
0: Fa malo atu, ke no tapu, eh? Malo opito ka umae... ki he tau programa I he
1: pokumuni. Kwa lata e nau tō lahi
0: pōni. Kwa lata e fukeni ki hoko e whaa vela.
1: Koia.
0: Koe whahinga ko nau a teu teu kamata ki nau o ki ngā ue.
1: Koia.
0: Mou tōru koia mō a teu teu ki mō lava atu ki ngā ue pōngpōngini ato e pē fasikoni I pia maa ki mou tōru. Ka wāo ko ato e pē fasini pia maa ki mou tōru. Mou tōru kotoa tau ngā ue tau te fito ki ngā I whare maa ki whanau kwa pōate.
1: Koia.
0: Ko ato e fasini mō taramonu ka ki mou tōru. Kau whaingata aia I wharimahaki. Kai ki hame aia vela. Koe tau tui pia tau tolu.
1: Mona.
0: O koe. He te tau mo ui pia ki tau tolu he tau tui.
1: Tui pia. Oi.
0: Man tui koe mea koe nu hoko I Amerika pia mo Israeli pia mo Iran. Oi. O ku toki mui e ngai mea koe. Ka koe mea I pia he tui whakalotu.
1: Mona.
0: Ke te si o koe ki ngai mea koe ni. O ku tau si o ki ai. Toki hao e ngai mea ian ki mui tal mai haa moe haa. Ka koe tui fakalo tui.
1: Ama bobo be tui.
0: Koia.
1: Koia.
0: Ko mea koutau. Kaje, ko e kapu toa ko po value ni me kolovai, o ato to mai ko ni ki tau whanongo ki ai, ko tui be toko ni mase lui matai se fesi, ko e haa hingoa o e fasini, eh? Malo au pito, au ato e fasini.

0: ko e whamalo atu se lui matai se fesi. Hingoa hiwa ko e kolo fonua whaweni a whaifekau toke tā ahio. Ko e hiwa whakameite o e mā imoa ko a plinisi ulukalala lavakata aia ko e tu i ono ia i e tainimi ene ke yako ko ia ki ase ia. Io na uilo pe se lui matai te ke tokoni mai. Kei tu e fo hivani o ikai ke ia e hano hingoa ko eni ko maka hifo ko e kolo fonua. Maino pe kau. Fo hiva e ua ko iheni ko e whau ato ke taa hio ka ko hingoa fo hifasiko ni neke ke ilo hingoa o ne vela. Ko eni utara mai se lui matai se fesi. Pa kwe unga pe ia e ko kalapu toa ko pou walu eni me kolo vai. Una hiva ima ia e fasini. Ko e kolo fonua. Io fa malo atu ka mo tol ko to to ko ni mai ko ia i e polo kamata ma e ti fa mormori at pe di ti e ta mai di vera fula yang mo long long a mai e i va de ka ta se ni ula kai io fa e is pulutosa ko e fa u ki io ko ta mai e pulutosa ko fa u ia ki mai mo ako atu po fa pe a wi pe fo ka win sitai fa malo a pito mo ka ka mai linzi po be tamae linsi maali au pito au pito ae hiva pia pia kawinstahi ko e whao kia pono io malo au pito ae kau mai momou tānaki mai mantui ngai mea koni oku tānaki mai ki he tau polo kalama ae ngai mea koni mouhanga o mai te tokihanga e au o whaire o tuku he iae aho e te foki mai e whahinga tau te fito ke whanau i fonuani o kumbi ngai mea koni e lava peke nau ma koia ko whamaloa i ki ak moutoro o moukau mai ki e tau a polokalama whamaloa tu tonga Clifton Moenoa pia pe wena koia ha toi tānaki mai
1: ka te kaitea tānaki ko hango lau ko mea ko tau kāki langi tāki liku e mōna pito pe fwoi fasini whamaloa ka siluma tai kwa kuki lave teuhi lau lau mai fwoi fauni a toi tā reverend toi tā hio e pe io koi fwoi maka maile e ki e vei tatalo me alo i talau ki e lau si i talaki hakau tap pe ki takau nove pe mo feki te tele hi fotu o tu e pe a tātu kumai aki ase ata ase kolope maari au pito pia koi o koi ki te ahmet ko tau haka pihilanko tau tau foka tu te vita pia mo nivela tau hoko ke tau fika ni maalau
0: ia ko fa malo atu e uena ke tau hoko atu ki he tau fika ni ma ko i e pongpong ni fika ni ma ke pongpong ni ko e paia i vai ola e nevela, eh? Ko e paia i vaiola uena, kua hata me ena ke ave ki ai fasifokoni ko henere muri ia ko e paia i vaiola pia ko ulakiat pe fasini ma moutoulu whanau opo ate feitu kumo ngai api kumo ia iko ate fasikoni pia me aki moutoulu kua hata me ena uena, malo
1: iyo, malo pito deitai si tukatai pe paia i vaiola si atai pe ia pa makina tolu koni kunau si kau mai pe nau ko fafifi hoi nau kau mai pa nau si mau inga nau toitohi mai tanga ko tong Clifton Moenoa malo opito Winstahi malo kei hu mai pe a fare eis putousa pa me kau Amerika niso watekin mak nau tol pe fo ke siu hu mai me ta alung mai pe taini ko Lindsay po me e me loto Los Angeles malo mo se mo kau mai fafifi a e tau takanga e tau fuhe, tau fafifia katoa, eh? Tase nolo kai, malo pito fatka kon, ke ia amai, au fape ufenga maari me koto mea pina ititi, mo kumotol koto pe, io mo kei kaumai ke tau kama, io au fape ke ia amai, pe mo Ana Paula, Ana Paula Leven, malo se mo ahame ke tau kama, ke pe fo ki pe mo choice to unio na pa minga we, malo si a amo kita po kama pe kita ni kohina fareta o pe wa mai pe ate pe masela Oscar pe mo chana a fot ai ka malo si mo kama kita po kama kosi ate vida mo vela malo
0: io fa malo atu vela te ga fa inga mena
2: io malo de ta te ke be ko fa malo atu ki asena fot ai ka ta nak mai ko ni ko nga ko hiba ko ne te kosi une be ko e nga ko mata pa ko whēka ni hingoi matapa. Iyo, nakau. Mani tamai ko pēa o wahe whaka, whaka matapa, eh? Matapa ulua gimi.
0: Matapa hiva,
2: Ok. Au maari e kakoe, a te whasiko ni maauri si a te teaupa, Taniela Teu, Musa Atpauta, Sion Lambeti, pepe ki e tau, I toke tā, ki a toke tā, takestu ki a. O kui tonga e tau, toke tā, whaloa ni puri po ni, pia mo pen mai no, Wendy Feao, a kui la foka, Nicholas Pongi a Ulf Graham, Halapitua, leo toke lau si fatu pou niwa, pega o kingi tuto pou, kenoro tapu, timote sin man mua, mafi fatangia tapu, tukumoe atu. Malama tau fa afu mo kei a mai be mo kumete me no soa, bebe ki a manako no eukaliti sondari a uri niwa fe afkalonia, afu wasi, saula fifita, tevita kabuka, paula moala, timote man mua, faane lua ula, Steven I loke ti feo fa aki, pea pehe ki a Andrew tau, pea mo pita hola. Pokat te vita malo.
0: Io ko fa malo atu e vela, Pea ko atu foki a e fasini, ma a ki moutolu ko ni, ka ume ki ta pol kalama, ki a sione ka fusi finau, a fu kaloni ea, miriam I kini kini aho loka, fa fakta. Sione ta avo, pantolu taka, linsi I pome, sione ma file o ki meripoane, pea pehe ki a paula, ki a piliu, ka a famone mori, piula fa os malanga, loni tu I pulotu, wins a tahi, We hala out coming, pepehe kia ana seini ki kula jeji pa moe hoa, ana malo apito, misa wate kini ki teksisi. Fatafehi lola ki tonga e titi ana vea whaingaa, fare aisi pulutousa ki nofo leti uti a fare aisi. Ko manatu pe, hono whaingo hino mai, e ongo tangata ke rektu I tawake pia pia foki whare aisi ki a ngalo fusimalo I maurere atu tamahe ma tamako e tangata ana ko whare aisi pultou sa ala ni moa ki Hawaii pia pia ka kenolo tapu ki LA tonga Clifton I mohenoa pia pia ki a Sela Oscar taseni ata pia fasini pia mao kofe ma tapa na ke mohe ai koe te vita I pia Taseni. Ai e tu o tau, e tu o tau taseni.
2: Ke whaka mohe ke
0: kai matapa. Tama taseni pe uwe matapa na mohe ai. Ai e tu o tau taseni, eh? E ka bauna I kai au, kwe ke ilo pete ki fee fee, eh? Koko e mo suave. Koko e mo ilayone suave, kwe ilo pete mo I fee. Kake, koe tafoki mai, ki tau afasiko ya koko, ko tau fika ni mai ni ki Pongi pongi ni o atu ia paea I vaiolata tōku whanongi ai. Mou tōlu kotoa, mou aha ke pongi pongi ni o teu teu ke mou lava tō ngā aue, pia pehe fok kia mou tōlu whanau po ate ko ate fasini pia māki mou tōlu I he pongi pongi ni. Ate pe fasini ma au punarei nonu, ma alo au pito. Ko e mahalo ko e asima pia punarei ko uhi ko e fuamotu ue, ma alo.

0: ko e tau a whikani mafokia ki e pongpongi paea I vai o rane o atuia e hene le muri I e pongpongi ka ke uena mo one vela mo ki italieni ka oanga nge whainga maari e koe ni ki e tō tā koe ni ki e mai ne popoak tala manu pa tato ki hoko atu e so ane ko ate whainga maari e koe ni ma au malo
1: malo pito te ita u kore peke hufanga whakatapu Rata ki popoa ki tala monu ke si oku ufoha ko eni hoi. Kona tau whaango fulugu fika fitu e whaanau e sisi ta haia. Ko sa mi uela, ikuna heo wha moa. O ui loa ko se moa. O ku ne nofo I Australia. Profetai heo wha eiki ane whaak mo ui ka te koe. O hoko si ai ho tau whaango fulu e a sapate. Profetai wa loe ofa. Ko ki popoa kwea David. Ko tawanga ke
0: Ke tapo ekina peta bae kwenye, fai fatogu ya ufai. Tua ufati. Iyo, kufa malo atuane. Malo apita tu ate fasi wako, avea ki upopo aki talamanu, talamanu atu kasemi, Ta kusa ibe tangata ku ke si ibe sano ke lava pe va inga ka tangata na na taimi I mala e orvela io fa malo tanto kate fasi kono koko ke ave ak ko popok talmanu malo opito
1: alo
0: oena kata ki pe ka ma foki atu ange ke tau fasi koni na toki hoko oena ko ha o vakai ki fasi ko na toki hoko pae ai vai ola malo
2: E eu ikata ane vela tanga ta mai tanga ta ho nau hiwa fungen mo nau ko to ba ho na pido ko ko ki fai bane ko ki sios kai te vida ko si o bloke I lo kana ka te fai ba ko ni compost pai ne le va kamuri e mo ko fo hiwa ne fo fa ka tu putang au pido bit fa ki ta la ta fa tu ofo me ko ro pe ma fo hiwa pa ku o si lo pe ya pa ku I lo pe fo hiwa ne mo na pido te ko si ofo be fo I kamata e O ne vela, ke ufua tulou ke vai ko latai, ka ure atonu ki se okufainga ta iani. Nā te whiri ko sika uruaki, tā ko si e te mā uko whihāla aki, Vete vete ki pē mua ke mā e mahi no, te ri e lao mō e ongongo, seu seu ke, ko e fusi mō o mō anatula hualelo, hualela ne mahi no, pe amsia ho sio, ata hau sio, kene hoko. Ke hoko ko vai whanonga. E mōna pitu tu whaasa te mōa hu. Wahua pitu whatuktange fo iwan paku mōna pitu. E kau poke te aka mōa te vida mōna vela malo.
0: Iyo fa malo atu e uina vela. Koe hao tāna ki mai ki he ngahi mātanga koni o e kolo o asi he pae ai vai o la. Hange koe, he koe koe nau ria soke e ke hange koe ni ki a mōa. E nau pehe na kanokano a moa I e toanga seti, eh? Ka heko wilo pe ko mahalo ko moa ana na e toi kanokano pe pae I vaiola, eh?
3: Ka pauna I hi vai apa. Ia ka pauna I hi na hi okono moni pina na na utaka I holo pe moe ta mea ka koe tamiko na hiki ai koe itamu ko ilami.
0: Iyo a toanga seti ia ka ko winga koe pae I vaiola.
3: I vaiola.
0: Eh, na eke fokeau ka hene, ai, eh? Na eke koe ka hene, patamai hene ia, koe kautama koe na nau hiki koe e pae vai o la, koe mena e uia koe pae vai o la, e koe kautama kotoa pena nau ngā ue I wharemahaki.
3: Nga ngā ue a moa
0: ai. Koe ia, siu tangu tonu pe.
3: Ka tonu pe, ka pau koe, ka pau koe moa nai kano kano.
0: Koe ia.
3: Ka koe ia pe.
0: Iyo. Aia koe mea koe na nau eke koe ka hene koe mea tamai koe hene koe, kautama koe na nau hiki koe foi. Koe huinga nai uia koe koe pae ai vai o la, e na nau ngā ue kotoa pe I wharemahaki, eh?
3: Aku tak main bola ni, Win.
0: Koya.
3: Tapi mungkin fokus dia kau kau nak tu kau kata oleh dah hal kau dia payah, payah lontok kau tu dia.
0: Oh iya, we, fana oke, we, nama lu kau payah jangan dah angai tu kau nak kata kau ki hal pula angai. Kaje, kau tu pape fokus pehe, angai kau ya tahu takai kau ni

0: Koi loket fokia ot frenite, mo tau fika fa ko ke bong bong ni. Koi fine sola ki wafu kovuna. Koi ko no fa tamila ho fa kau kau i. Ai anga koi afra ingo fasini e vela. Pepeka uena. Koi fine sola ki wafu kovuna. Koi mahal ka pau koi anga koi fa kau inga ya koi fasini. Na toko ni mai be. A tase ni pape ka fale aisi sentavo ko pe auia ko hinga ko a fine sola ke waf ko una ko hataha ko kine ilo ki he waf ko una o hange ko ni
1: oi
0: mana tu ke fu feitu wenia o kulata anga ki ai ka kai o hange pe ko ni tem go ke si tase ni a fa go tu jo po ai ko me beta go manatu go ke waf ko vuna o si ko to mo fuike e fitu fitu ma tu na mau mau e fuafu mau mau pe mau e fa mau kona e he kainga go o si e tu po waia o si no fa mitolo lo to na mo fuike fitu fitu go toloa pe ai mau mau mai e pe fo ke fuafu mau ko au pa mo tama go tania la koloa matangi na polisi pa mo eta meta ko filimone me fasi pe pa kwa woni na faka uri ho mo foke kaya i wafu ko a tu ko foke kona ta na kawa ta se ni ha go feka go ke wangi bao o hiki ko me se ula ma ta se ni na kawa ka go mana tuya ko sola ko fine sola ko ata ko ke ilo ki ula ki e waf ko una fi la u pe no ui a ka kala pu mo ka tanga ta pa lo le ve ni mo ka tanga ta ko ya a kala pu ko la waf ko una ko no ui nga ko sola ki ta ia ki ya i ka pa ka ke te ilo he okupa u pe ke ai pe fo i me ho ko i e i e
1: Kaki, ayo apa nak ya nofo hakau kanga tai la loa. Lah pepe ko panini me dia nofo.
0: Kaki, kaku ya pau be fogi gepe, ne? Pau be gepe anga goya ania. Wena, ma ilo foge mau ko e tangata ni oguke asai i apito apito ko e i he ene hiwa. Tuku mai ha fo i me ake mau fanongo kia wena malo.
2: Iga e gora tala pa te vita ko analaiso ko atase ni ko me ko sa ia ya ta seni analai ta ba ta sen ko ko ia ia na no foi tu nga foka ka ko ko te vit ta ni ne ke ka ba ka ba ia ala lo fu na ia ko mo no foi ho lo ai e pa ko te pe ba ta sen pa tu ko fa ta la no ki e ta u ko i pe a na ke ho la ko ki lo ngo te me no foi ka na ko na o mo su ave na na ta u mako tauletie malo taseni malo obito come cosa taseni hu analaiso na utika obito obito e como ko foi hima ko ni e devido ko hange pa luku fua ai e fine sola ke wafko una ke o go ya ta e sola ke wafuna hange ko ula lo kama tama e fine sola me wafuna ai ha pai deu va helulunga pe mai ki talavo mo fat fata ma fana e ua ai go ta se ni mo ka tama ka e wa ka mo mo ni wa e ai ho nge fo i fa ka fe e fa fe ke mo how get out ever ke ta ta ki ma mata e ke ta se i ho no sia le ta fa pe na tu wa he fu to a pa asi ma le wa no fa mo i ma no ke ma hino ko ta ba ke fa a na ho no hua fa ko ulo aki o fuka e ko fo i o ka ha fo i ok ve mari o bit ka ko te fo ka te vino ne vela ko e ta sen o fa la ka ko e atu hiva kon to e ma ko to ta pe ka fo ka te vita mo vela ma la o pita
0: io fa malo atu e we na vela ko ha ta na ki me
1: ya ko ko ka te ni fo ko ka te vita ko na te fo i hu ve me invite ya so tia Hagen is te sio pega le ve ben winhango o mahno hingwa. Fo invite my beer so dia o si pe ai pe koe laione mo taika.
2: Laione mo taika.
1: Mea mai ka utaki hao mamata. Ta wake fai ana koe ulaki e puka. Ka ku whapapai me kuksio koe hangeha.
0: Maa, maari.
1: Hangeha ne
0: talano.
1: Mea koe ne koe kuksio he mea. Koe na kuksio tonu he ne koe biti o. Koe ne ita he kau kape koe ni he whare tui.
0: Koe.
1: Yeah. Asi mai rewa hono, hono tēniti I he toafa koe ni o e hahake loto loto.
0: Koe.
1: Masi ia koe koe.
0: Ka weni he kalasi koe kui koe koe koe fokise toafa.
1: Iyo, tada ne pehe mai ki tonga. Owa. Owa te moala ke mūrea.
0: Koe.
1: Pandui koe hako hako ulu kālala.
0: Koe.
1: Ai, mei tua nuku.
0: Koe nuku. Koe. Iyo. Sia kene tala noa ki mo unga lafa. Io moni moni Maria abito abito ai fai facita come per come moni be capau co coi anga ia ai ca coi co manatu pe co ha la coni a copano a moi moi tatafu o famalo a tu e copano e malo abito ca mai coi co manatu pe fo che hangi coni co la coni no fatase no la mai ca te au e wena moni vela ka koe taimi kou hao ni e wā hao fok aluan ke hala tui. He taimi koe. Pea, nai hai fok fuu whare whaiwa. He taimi koe nai uiko koto ne na tue.
1: Na tue.
0: Koe ne sio mai peka tau hange ko sio koe kao. Koe ne lere o maa fok ia. E kou fuu lahi fok ia patang. Alo moe ke ako. Lele. Ka koe te tala mai koe. Mohe mohe pea ui pea. Tu pea alu kilongo teme ko na wani una nofo.
2: Duave tau.
0: Ka I kwa difo ke tau mea wena kwa e whahinga kunau. Whae ngā ue kwa e whahinga ia kwa nofo whaka. Ka ke, ko whamaloat ka motoru ko toa misa wate kini. Ko ha ho oreo ke lau ia te whimea koni numai misa wate kini. Na amau turi hopo. Pea mo pare vai vai I he wafu kovuna pea hau ai kaureka fasi o hola mo mau wala pea mau hake pea mo pare vai vai o hangatonu ki fasi o kumi a kaureka o mau talahi mo oni
1: e pare e pare Tapi malu, fatalan luar kau, kau imba, kau histori kau nak mifu, kau pelolong kata angah hifu.
0: Malu api to, sih kau kau nak kau misa wate kini, ada kafasi, kau mana tu ya kih awaf kovuna? Yo, malu awi, malu api to muta anak mengah mifu kau ni kita ufanu kau.
1: Kau
0: ya, kau ya, kau tahu fikat tolu kau kih pong pong ini. Ko e whikatolu ke pongpong ni ku o atu ia e a kau e ngalwhani fō ko e loseo Amerika. Misa wate kini, pia piheka pulutousa, linsi po me, tau whanongo ange ke loseo Amerika I he pongpong ni. Pe ko e ngalwhani fō, pe ko e wasla a kune ta I, ka ke hebe, ke tau whanongo ange ke fasini I he pongpong ni. Sontavo, ko atu e fasini bea maa ki mautolu kotoa mo mea mea ki ta polkama I he pongpong ni I he ngaluope heka heku fotofili bea peka soane moa ba mo e popoak talmupuna lei nonu sela oska tonga krifton mo e noa pe voka kenolo tapu alani moa ki Hawaii fari ice portosa ki Frisco anavea fai ngaa etiti fatafehi lola ki tonga misa watekini ki teksisi Ana Seini Christchurch, Vehala Wood Carving, pia pefoki ka Winstahi, Loni Tui Purotu. Piula Fas Malanga, Sione Mafile o ki Meripoane, Linzi Ipo Mea Gelaei, Pantolu Taka Sion Tavo, Fafakitahi, pia pefoki ka William Kinkini Ahaloka, Moafu Kalonia ki Andiri, Sione Kafusi Finau. Motol kotoa mou a teuteu ke mou lava atu ki he ngāwe ko ato e pefasikoni pia Mark Motolu, Kainga Kanupol mo fatah to na koi ni Kainga koi a palokia a Antonio Patua Nukalofa mo misa he to na koi ni pia pefoki ke tikite asi Kainga meniwa top tabu selaska Kau tikai ke mau hati kita talmai ke tiri waktu apa pandol. Tapi tak kira apa pandol. Ke hanya kau nevela. Kapau imagino ni aku ni tikai ke ose uti kita. Kita wala kita to tokoni ki.
1: Tokoni.
0: Kau ngai langa pale lotu.
1: Sena.
0: Mau mana tu ini aku kau tala tu. Kau ofa kau nai fahy kolosi ke tau mo uya ikrif aladini eh. Ofa kau ya nai fahy kolosi ke tau. Kau kapau teki hanga faka ngata ofa kau nai fahy me fung kolosi. O hapo ngata ya kau. O ikai ke tu fatu al. Kau ke ilua pete fe fe. Kau ofa ya fe ma u kau me funga kolosi. Que é uma gata e a coe. É um que sisi. Ave que tufa que a coe. Tau tau te cito que ne fa nau. Ai, ofa coninha. E me acotó que to concelas cá, eh? E
1: eu.
0: Fa malo at grif, aladini. Malo apito. Cau mai coia. Ué na coa ta mena que ave que aí é lo seu, América?
2: Eu. Atau itu ya, Michael Amerika. Atau kata mana tu, wadikin mengenal tu kodopi. Pepe ki atai pi ki ngona ta ta ki a cena cena foro ai ka pa mo selaska ko na motoka nga tena ka te vita mo vela ki tikite kai nga mina ta ta e io o ka fa malo ke si a meri leana pa ya kan levo malo pi si ka mai mean malo si ka mai ki ta programa e ko si fa malo mai ki ngawe pe malo si mo ka mai io te vita ko fukiat malo.
0: Io vela qua da mena.
1: Io malo vi dei taxi, te foki au gitonga, na hakiri te po eni si ho mai be mo te we ka tanga. Lo tu ate fas ko ni ma au nau be mo ka hi fo ko to pe ko ni to to wi be de vita me ka ka no polu. Ta la monua te te we ta ka tanga, kai ko be fo fo fo ko vi habili. Be ka ta ti be mo niu. Nes pauta te vita leo ta saia tonga vili pulu. Peka manaki tiliwa faas malanga sted mo pasina kai maa se kola. Peka mo saati pauta ta nila teu lisa te te aupa. Pea mo taula te aupa. Poka teita.
0: Io ko famalo atu e. Pea ko famalo atu ata pe fasini pa maau e klifia latini pa peka mereane paia naka ileu na wakiri. Na wakiri. Fahoko atu ki a faifekau ka lute SFS i he na utoope ene programa aia kwe programa frausia ki he pongpongi ni i he ki he programa e nau e ma talamonu atu ki a ki mautolu moe katoa nga koe ni apiako o hihifo koia koe tau a fika tolu ni ki he pongpongi ni lose o Amerika i he pongpongi ni malo.

0: Mari ni wena monvela ki hanga hanga tanga ta malu I mai ko America fare aisi te mo watigini e kage kata foke nge ka wena ma foka peke kama ta I mai ko ha ha wakai ge fasini e wena malo e
1: ka ko tu pe ia ko I ko si ko ko wa foko ta ka mo ko no no eta tai mi to fu I faseoa ka ko fu osi mahi no pito fu fo I lo se ia o america o ko ka to pisu e I o mona o pito pito pe a ko ia ko tu ko te ko wa pe mo ki fo I to ko na a mi sa wa tikini e ko I ko ia o wa to o wa tu no ia ko I ki e ko lo ka ka la ko I na la ve ha ta ha e mi sa wa tikini ko wa su ke ni me a O kua si mai lalo hau ki ta ewa ki kolo kakala e, ofa he one loa, lose ia ko Amerika e, wui te hata wau lau a tohu fufo I lose Amerika ma he no pipi, ko na ku mai ko Amerika of pena o rere kanau to. Ka foke pega moa, te wita mon vela malo.
0: Eo, fa malo atu, ka ta foke mai ki a vela, vela. Ko mei mei ko fasini mei tala noa penga I matanga oi hostia. Fai nge hau ki ilave, fai mea nge hau ki ilave. Malo.
2: Yo, ni tau fa bodi ma au kingi tui tupo. Kolo kakala.
0: Koia.
2: Ma Allah hi pefa siya vai kolata. Tau peke basa li siti fa bodi a peani. Asi bodi asi vai kolata iya.
0: Koia.
2: Ko
0: mea ko hui ngako geng, me mei tala noa a fasini ia.
2: Eko onye loa ia me tala noa. Si fuatu pego nako onye loa ia.
0: Koia. Sio? Ko mea ko hui ngako ki hai. Ai mai. Kake? Mali e vela. Kata oangange ai whainga Mali e koni ki a whawhakdai. Whawhakdai?
3: Iyo.
0: Ati whainga Mali e koni mau?
3: Malo, iyo. Koe, koku whanonga koe ke whea na leiso ko na agu e whaiva koe na. Ke helo sa Amerika. Koe lo biri mi lo se. Koe lo se koe. Pero pao te mu whanonga e lo se I... Los perejake, tengo perejake. Oneloa, con un mari. Pero con lo que hace colocar cala, con esta maimi colocar cala, a lo sé. Pero con lo que lo fungan y mapa. O ko mea ko toa pea ku ko tuto ko ilo pea pepine tui sisi ko toa pea o ku ose ene raloni mea kātoa o ku ne fuwai mea ko ko fungani pea ku ma pa ia ko ma pa ia ko ma pa ko ma pa mloto brea ke
0: ko
3: na ko fawe na e masiko na ko poutere
0: Poutere a tuifua. We, we a poutere. Menim toa.
3: Io. Pake kotama, pake masi kona, poutere kona, poutere ni toa. Koha koha ni tama koe, lahi koe a poutere koe, na ihe telefon, na ihe te radio.
0: Oh, kaki maua ki ai. Me peko ilo na hua to maua poutere ki he a ki he ki toloa, eh?
3: Ko pas ko na ko foi pas. Peko ko ma to he ka fata mai mo molo se ba I ko o I mau ki tonga. Pa ko ma se ata. Peko ko e ki ai me ni ta ta ko ne ma ta la hanga to no ka diau.
0: Koia, io, ko fa malo atu e fa faktahe malo apito ho tānaki mai, eh? Tānaki mai koia ki mea ko hui vave tau tai mi, eh? Malo apito.
3: Malo
0: o fatu. Koe, tau fika ua koe ki he pongpongi ni, weina, o atu ia he funga one taka, eh? He funga one taka pea maau e te vita manukia. Sio ko te vita ni misa watekini, kake tala mai koe, kake o sita au fete vita, kake te ngofua ke whanongo le tio. Kako te vita nia, ku hu mai peke, polo kalama. Koia.
2: Koia,
0: koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, koia, ko ko malu e fiafi atu e funga oni taka. He kai ki toi ui e uhina, futoko lahi au bito abito, ta koi o atu pepe ma aki moutolu koto mu mea me ki ta polklama whanaho poate, moutolu kau ngā ue, ke whamana atu pepe ke whataha kanok polu, whataha ke misa koi ni ai palokia a Antonio Patua, I he taha, pia pehe ki he tikite koi a ai kāinga te ui ui pe ngai mea koi ni kone lava pe mea pia tukwange. Kat e fai peho no ui ui ke au ke aho koi a kake. Ko e malu e fiafien me funga one taka mou tolu kotoa mou mea ma ke tau polo kalama I he pongpongi ni ko e loseo Amerika seke tu ma e kau tama Amerika malu I koi a moni fok ko e fasi ko e foi hiva o lose ko lose pa me pereha ke ka mau hoa ki fua motu e vela ko e ne iyo pereha ke pe a mota taka motonga I seke tu o mau a misa wate gini ko e ke malu I mai I ai ai fascini eh ko e ate ta fika wa pa pe ta ni malo.

0: koe tawhika ua e te pongpong ni me funga one taka. E wena kwa hao ki tāna ki maipe, ki e fasini, malo.
1: Ia. Ka malo ka pita e te tamaka ko alupiki whaasa se taunga hi wāmo e lele mai e. Piki tau tō ilupo hape saikin a hi wāmo on te lau mai e kau Amerika. Ko te mikoni Amerika me sa watikin mo me. Tai mikoni tāsi iwa ko ni whalotu e tō āsi o keni whae. Pārela. Ka kehe ko pui iwa fukene malo e se a fi. Kau e ne fu hiwa o ku... Oku ongo pete hoi ku asi mai peia e whanonoa he fia si kisi ono fofonga. E pe ake o whae. Aia o ku koe vili anga e ni whaana wa. Aia koe whare ke te mono fo he van ka koe fwoi tui na si ueli. E pa mone o pito pe. Pe toki ve teki pe mi he te si e. Io mone o pito pe. Ko hiko tau tai mi te vita ko fwoi hivania fu lolota o pito pa ku. Tak mohon pe, ko ko Ivan ko te fito e malu fia fi ko fenga me time te ongo I te fala ora loto ki hame te o kafu ai to loto e mo na pito mo na pito ko ko te pite vita ko te foke atu ko hiko ta time malo pito
0: io ko fa malo atu e pe ko fa malo foki ki a vela ko hiko ta fika blaki ko e pong pong ni osta mini de ta me ni ma ko e malua e matanga atu en he kalapu mos mosi. Mo tolu kotoa mo mea mai tau programa ki he pongpongiri. Ko atu e fasini pia maa. Mo tolu toko laki au pito apito. Ai programa ni tau keke toi ui. Ka atu pe fasini. Atu e pe fasini ma kainga kanupolu. Mo mo fukataha e tona koi ni. Pe foki ki he kainga koia. Ai palokia a sangatu Antonio Patua. Ai a koe palokia ni anu kalofa. Ko mo misa I he taha. I he tōna ki koe ni pia pehe ke tikite koe asi kainga me I nā tātā I he mautolu koe ni ko ka sela o skāmu me te ue ke pe ko hinga ka pau ke toi ha tikite ke tau whai ha tokoni ki he mea koe ni koe a ko atu e tau whasi koe ni mā ki mautolu koe toa mō mea mai ki tau polka mā I he pong pong ini whanawa poat ke ki mō ngalo atu e pe whasini pia mā ki mautolu I he pong pong ini Malo.

0: ko e tatami o sta mi te hongo fulu o se mi te hongo fulu ba menima buena ki fa ma bo po ma e beta programa malo
1: malo pito te vita ma ka ko lava sa tonga lava kakato lava fa fa ofa ai e ko ta o fa si fa o si a o e pong pong ni a te fa malo la he e te ta ma ko hiva ko ni o na pito ko ha fa na o pe ki ha mana ia pa ko ha o fa anga engalo a se engalo he ha e ta ta no pe ki lot a te wa pe a mo lot o kalani ke ke fa malo tu te ta ma ka i he a nga we la he no to to mai ta nga hiva I he wiki ko tope ko ka nga wela hangi pina fa taku ki mo a fo hiva ho fulu I he wiki fo hiva fa ho fulu he mahina nga wela he au pito pito fa malo ke te wis malo nga wela he pe a ko yo ke ki to e fa lo lo ko hi ko fa ka malo ia e honga ia au pito pito na to ko tope na la ki mo ka mai I he ta po ka ma ta fito ke ti mi mi amerika mi sa wat kini puto so mo te wit man ki fa malo ta pito ta se nur kai o fa la he ta pito Māori a pito veteki abbreviation e nā tātā noftari tāri e Māro a pito ko motoro ko tōpe ko atoi whawhi e pio motoro taim ta tāpe wi kaha oa e toki atpe te vita tau toi whok mai peki he tau whatongia koia e wi kaha o whamalo atu I he mea ko tōpe whamalo ho mō a āmai mo I kaumai ki tau whatongia te vita ka whoki atu o whātka motoro Māro a pito
0: Io ko famalo tu wena, ma lo apito la vele por clama, te famana te kan motolu, ai to na ki, ta programa to na ki meta wa ke ono, pe ape ke pule lul ka u metolu e fiafi, ki he ono pom pom to pule lul. Ta mi tata wa ipe, ta a por clama ko ya ki he pule lul ka u. Ma lo mo ka u mai, famalo tu wena pe ape ka nevela, la vele le ko ya ta por clama ki he pongi pongi li. Ko hi ka u te te u por clama ko ni oku hoko e weina malo apito
1: malo
0: ka wat beta u fasi mo te te wata por kama konyo ko malo